0: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
1: Kini nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Bullseye! Balik tabay! Balik ta mga katropa, 4 minutos na bilga pa, kalas 4, alas 8, kabuntagon! Bula ag bantani gutom nung kayo kay humot ting sudan ni Hanilo og gautan siya og karo kwan ba nang patatas. Okay, healthy living sa meron patatas sa mikaron mga katropa. Oh, lahi gini sa babae atong kauban sa stasyon ba kay malutas tag karne. Ha? Ah? Oh, mo lang gina patatas lang gyud may kwarta. Kay wapay kwarta na gini unod baka ba? Oh. Pero karo na lang, gihapon na ibaka, pero na silupin, gisulod, no? Oh. Ito, mga katropa, mga nang dako kinig guwapulos niya mong kaubang babae doon, di lang ni news writer, mga katropa, pa na nahimo po na mo ning tingluto, reo. Siya nang unay karon, ha? Oh. Ha? Oh, apa, di lang babae, lalaki po na. Oo. Oh. Oh. Pero karon ko kabantay ko ninyo nga, karon na po ni magluto, dire. Oh. Oh, hindi man yung manaway. Bitaw mga katropa ay. Bay gabuntag, nagliili ko sa kong Facebook ko, napabunyag akong amigo, bay ra gito litson niya ba. Okay, pista man sa iba ron, napabunyag akong amigo, doon ako maglitson to. Oh. Oh, murag nagchat nag isa ko akong amigo nga direta man yun to niya boss. Pwede dili masampa. Pwede ra kayo, pwede ra kayo na. Oh, pwede ra kayo. Way problema, way problema. Basta kuan mga suking tig paminaw, oh, pwede ra kayo. Sajut lang ah. Sajut lang mga katropa, ha. Ingon na. Okay. Ito nang tawagan mga tropa, katuag reklamante karon na kabuntagon! Alas 8:06 mga suking tigpaminaw! So dirita sa tuag reklamante karon mga katropa. Napay panimbaya, Adrio? Napay panimbaya mga katropa, ha? Wala pa man to nakapaminaw katropa. Oh, minaw to kay kagahapon, sir! O ana sa kagahapon, wala siya nag-greet? Nag-greet, manggod, oh! Maying buntag sa De Los Santos family! Og sa Divinigracio family, unya sa Apot family mga katropa, diha sa may Flores Village, Barangay Linabo. Oh, nanatay pamistahan tom. Nasa kang pista to Linabo tom, kaya dito ito sa una sa itong patulong sa Flores Village ba? Marag October, pista siya rodya. Marag October, no? Oh, oh. Ay, problema, insured na sir Apot dito. Ha? Lahat itong pista, no? Si Parit siguro na, no? Good morning, katropa. Utan-utan, jud na aron layo sa Laparo. Bastilan, o. Oh. Dili mong good guwapo, good out. Tanawa, di. O. Oh. O. Oh. Munang ay gipag sinsihin, sunod ang madakpan mo. Likado, mga katropa. Likado. Ay pag sinsihin, hindi ka guwapo. O. Oh. Oh, good morning, dia sa Apot Families, Barangay Linabo, mga katropa. Dia sa Flores Village. Mga sukig at tigpa minaw. At ito nagtawagan ang usak reklamante mga katropa kay karo nagproblema mga siya. Ano na usak reklamante mga katropa katagya og motor. Mga katropa ka nagpatabang sa eksefang bukid nun. Kaya ang motorsiklo mga katropa tungod lagi naglisod siya. Wasay kabayad. Unya karon gipaasyo mga suking tigpa minaw. Pastilan ang nakaasyo mga katropa gibaligya pong motor. No? Unya karon ang kampanya ang kampanya sa motor, mga katropa, naningil na siya, ha? Kaya ha, itong pangalan sa kampanya. Pastilan, mga katropa, pinilisudan eh. So, karoon itong siron, be. Ato sa ikunik, ato ga linya, mga tropa, si reklamante, mga suking, tigpaminaw, kay, yan yung manggod, ha? Perting kuan na, mga katropa. Perting lisuda yung ane, madamay ka, mga suking, tigpaminaw. Ato ni Siron, kung unsa gitinod, kinitibok ang istorya ani yun, ano sa pikas linya mga tropa, ang ato ang reklamante mga suking tipon, ato na rin gi-aliasan mga tropa, no? Maayo ka buntag, sir, welcome sa programa ka Bullseye, kini si katropa ka Jonathan Lee Suriano, ang imo makaubad, karoon ka buntagon.
3: Sir, may buntag.
2: Okay, may buntag. Sir, kagahapon adlawa o kagabi nagpaabot ka no og patabang diri sa Sibianan sa 11.7 FM Bukidnon. Kalabot lagi imong problema karon nga imong motor kay lagi din imo makaya og bayad na kay nakasa kalisod pod motong imong napaasyom. Sir, pwede ba ginamo masayran kung sigid ang kitibok kang gitaling nga niabot sa punto ingon ani sir?
3: Ay, kanang mong konser, mong gipasa man sir. Una, nga bayad sir nga nabalaan na mo dibaligyan din ang among motor.
2: Mm-mm. So kanos ani
3: pang beloan ang mga dokumento sir ba?
2: Oo. So sir, kanos na kanos na hitabo ang pagpang-assume sa motor nimo?
3: Atong April 2026 karon nga tuig.
2: April karong tuiga. So sa pag-assume man ni basta mag-assume ta og unit na magigay bugti ka kwarta nga pangayo o pila pud ang imong gipangayo sa gi-assuman sir?
3: Pinti lang sir, among sabot mo gyud pa. Kun ako ang gasto ba?
2: Mm-mm. So 10k ang imuhang paitan, ako nag-assume si mong motor, akong gihatag si mo is 10,000. So bugti ana kato mga OR ug CR na apo din sa kuha imong gihatag, example lang ni.
3: Yes, sir, then kasulatan sir. Kanu mata naturian, ano kariyuhan to unta sir ba?
2: O so na mo yung kasulatan na to.
3: Ah, sir na.
2: So ni pirma po siya.
3: O na siya sir, physical kita din ni personal.
2: Personal. So kining pahitubo karon sir, na abot ba ni sa company sa motor nga siya na ako nag-assume ba ni katong papel ng inyong ipirma na nahatag ba sa motor dealer?
3: So sir, wala pa naman ako ba kita abot din sir. Kung lagi mo sa unlock na mo sir ba nga kung sa'yo mahitabo sir. Nangita mo na ngaya pa sa'yo mga advice sa mga kon balo sir ba?
2: Mm-mm. So kaning bayhana, babae mo nino, kanina picture karon.
3: Yes sir.
2: O kaning bayhana, taga-asa man eh.
3: Ang sayang ID sir is kwan sa Hingoog sir. Alam ba?
2: Taga Hingoog.
3: Panakan at Hingoog.
2: Panakan?
3: Yes sir.
2: Panakan, Hingoog. O niya, asa mo nagtagbuan ni sir ahuman sa... O asa mo nagkaila nga siyang mo-assume ani o asa din ang transaksyon ani sir?
3: Kwan sir, sa barangay Lapasan sir, Cagayan de Oro City.
2: Lapasan, Cagayan de Oro City. So after ato sir, pila ka bulan na dayon na nasayran nimo nga imong motor wa na bayre yun, naningin na simuha ang kining motor dealer company.
3: After 2 months sir, amo dayon gatuan sa ilang kwan, katong natransaksyonan ba?
2: Mm-hmm.
3: Ilang lugar tapos dito na nabala na. Wala na dayon yung kwan among unit.
2: Wala na yung unit dito. So, noon siya pagkitabo siya sir, nganong nawa man yung unit dito sila ha?
3: Ang sir?
2: Unaon sa pagkitabo nga nasayran nimo nga wala na imong unit ito. O siya man, gibaligya niya ang imong unit?
3: Oh, gibaligya na sir. Tapos ang, ingon siya mga silingan sir. Tago-tago na lang sila kay daghan kayo ang kapangita sila po.
2: Sumur.
3: Kaya dili lang kami ang kuna na sir. Daghan kayo sir.
2: Daghan kayo mong nabiktima ano nila?
3: Yes sir.
2: Oh. So, dugay na ba mong kaila aning kininag-assume si mong motor? Kay nakatuod man ka dito sila ha?
3: Wala lang sir, baya Facebook lang yun alam. Pihila pa lang sir. Salig na dito sir.
2: Mm-hmm. So kaning mga papel karon nga imong ipadalas mo ah, amo ni katong papel ng katong naipinirmahan mo tong kasabutan ninyo nga asumo ni ang motor?
3: Yes sir, mao to sir.
2: Mm-hmm. So karon last imong locate si imong motor, asa man asa naman karon imong motor, si imong pag-locate ani?
3: Sa kuan sir, katong nagpost na may nga kuan missing ang motor, nay nag-comment nga siya nakapalit.
2: Mm-hmm.
3: Tapos yung location sir, address kay Marawi City sir.
2: Marawi City?
3: Oh, tapos ako ba ang motor nga kuan, nakakitaan po naman sa marketplace sir, sa Facebook. Marawi City, yan po ng kuan, location.
2: So kini na yung motor karon nga imuhang motor, murag gibaligya online ni diya, nay murag mga grupo itawag na sa online buy and sell ng mga motor?
3: Oh yes sir, murag na sila yung mga bagsakan na sir, na sila yung sabuat po na sir.
2: Nga daw ba kay ang mga dokumento na?
3: Sir, sa mga pangtapot nga kwan sir, kay na sila yung kwan sa LTO sir ba, kina-tampered ang mga dokumento sir ba, kinabailuan.
2: So, So, makalusot sila kaya doon ay mga tamper na hitabo di ane.
3: Sir, nakabalay kuhan sa LPO, sir? Picture, sir ba?
2: That's like picture. Nagalihok
3: sa mga kuhan. Bailuan mga plate number, engine number.
2: So, kung abot sa punto nga pang-isdan ang mga engine number, plate number, malisod at aglukit ani noon karon.
3: Oh, sir. So,
2: so, giunsan niyo mo pag-identify, sir, nga imuha tong motor nga naa sa Marawi karon?
3: Sa ano, sir, nangyayon na kami, sir, na iadun rin ako kung motor ko, sir.
2: Ah, unsa to, sir?
3: Sige na kami sa motor, sir. Iadun rin ako kung motor, sir.
2: Unsa gani nga klase nga motor mo, ha?
3: Honda Click, green black.
2: Honda Click.
3: Gizik nga model.
2: Sir, wala po di mo gichatan tong kapalit si motor nga kanang motora is gihulog na, gikarnap na, wala gibaligyan na lang po si mo, ha? Wala po mo, nga naa, sir, wala nga mabalik po si mga motor niya makikalayon si mo tong nakapalit.
3: Amo lagi yung dance transfer pero ang kan mo kun maka lock yung propeller mo ta pwede siya pwede mag receive message dili man dili ka receive
2: mo po yung problema ni karon. So kining bayhana bi ato ning i-devolve plus yung pangalan dili may pangalan ni bayhana gani
3: si Miguel Sarkit Limpis or Daniel sir
2: mo ni
3: ayang kaubang sir nga si Jig Grace Sarminto
2: o si pangalan na to o si pangalan
3: Jigre Sarminto.
2: Sarminto. Tagahinguog, no? Tagahinguog.
3: So, ano si Melsar, sir, mo na yung tagahinguog. Tapos si Jigre, sir, mo na, tagalapasan, sir.
2: Kani yung babae?
3: Yes, sir.
2: So, dali na kini ilocate na yun. So, karun, nagtago-tago na yung mga tawhanan, eh.
3: Tago-tago na sila, sir. Last na mga, kuhan kung locate kung asa sila, sir. Iligan man yung last nga. Kamarong nabalaan na sila.
2: Mm-hmm. So, inyo na ba nang i-dool dito sa tuwang mga PNP Station Desk Cagayan de Oro o di ba ka sa itong HPG o sa LTO para ma-alarm ni nga kay base unya gamiton ba? Gamiton sa di maayong binuhatan ni mga motora kay sama si mong ingon, dili lang ikaw di ang biktima din ni. About mas ni adto na ba mo sa mga PNP Station Desk Cagayan de Oro para ipa-alarman ng maong motor kay base doon yag involved sa illegal drugs ma-involved ni sa shooting incidents o pa mga illegal activities unya na sinyuhan na kaparistro basin kamo ang pangitaon na noon
3: lagi sir amon lang siya kita blatter sir sa kuan Agora Police Station sir ako dito na nga ika 29 na yata may nga nagkuhan file ato blatter sir
2: so ika ba itinibi mo nga nagfile o blatter aning tawhana mga tawhana
3: oh.
2: So dili lang din ni karon lang o bago lang nila gihimo nga modus, dugay din nila ning sugdan.
3: Dili sir, sa tinutang sir sa Barangay Lakasan sir, 56 tong among kauban nga nagkuhan file mo doon ng jurisdiction sir.
2: 56 na, kabuok?
3: Oh sir, 56.
2: Pastilan, kadaghan naman ay kinig na kuhan niyo posible. Mo din ni karon magpapakita na to sa online nga online ceiling, uban na diya, barato lang kayo, kaya mo din ilang modus.
3: Sir.
2: Sir, unsa may action karon sa LTO o di ba ka sa HPG o sa itong kapulisan diya, sir?
3: Ang adal sa mga, sir, mag-file sa Samiho kan, kaso sa NBI, sir.
2: So, nag-file o kaso sa NBI karon?
3: O, among ginalihok sa mga kauban, kaubanan, sir, eh, naman may group chat, sir, nga, kan. Pagkapok may tanan, kaya arong isa may, kan, sir, ba?
2: O, saan? Kaya
3: arong mapansin sa na NBI mo ang kaso kay bas og isa ra mangod sir murag ako maglihok ko.
2: Pero naka-alarma naman kan dero, naka-alarm naman kan sa HPG.
3: Yes sir, na may ko nagkuha na may ana sa HPG sir.
2: So karon ang unjang gusto niyo mahitabo ani eh, kining mga kining bayhana kani si Milsar Milsar Faith Gimpes o Simplido ani bayhana ning mangingilan man ni so may plano ani karon ninyo?
3: Ang yun tanong mo sa mga kita, sir, mga tudlo lang, sir, ba, matabangan niya nga, ano na mo siya, malukit, madakop na sila, sir, kay, pasilasan pa sila magbiktima, sir, ba?
2: Mm-mm. So, karon, ikaw na igisiging-siging hinoon sa motor dealer o paningil, diha?
3: O, yes, sir, kami, sir, naasol kami, sir, kay, dili lang isa kabulan, alang gibiyahan nga bita, sir, mong,
2: Ya daw be, gabayad ka karon sa company ana?
3: Na bayad ka pala sir. Kapirma man may kontrata ko sa pangit na. Wala kita mo po.
2: So wala po ka niingon sa company nga karnap akong motor sir. Sa pamaagi na kung ano eh. Masa nila yung plano ba?
3: Wala po may sabak sa pagkakaroon sir. Kasi asin mo gulaw kuhan kay financing mo gulaw kong kakuhan sa mga ano eh.
2: Ah, mapapun lagi no. So, karon wala mo eh bagong monitor. Karon sa last ninyo na monitor ka na ni sa ato iligan ang kaning bayhana ni. Karon sa last na monitor ni. So balik-balikan mga tropa kay naputol atong anli tawag ba no? Kining nganing klase mga tao mga tropa bitaw di man angay tagaan og 500 years kalibutan siguro. Dili angay tagaan og 500 years sa kalibutan magpuyo ning mangingilad ng ani mga tropa. Luoy taon kayo? Luoy kay mga tropa ang nabiktima ani karon. Ka imagine nimo ha, nagbayad ka sa motor nga wa nimo gamita kay imis kay nalu- gusto kang maluwas mga tropa kay naglisod ka gipa-assume nimo. Pero po kanyang mga hanggaw, dagko, mangingilad mga katropa, mahintang mabangga na yung motor, gisakyan di ang mga kagwanga mo, hindi mo maluoy mga tao nga, mo ganyan nagpa-assume, kinaglisod, karoon ninyo pong ilaron. Kawa, bagay, tunto, bagay. Sir, padayon ta, sir.
3: Sir.
2: Okay. Sir, karos ano yung last locate o as, nga naa sa iligan kining bayhana?
3: Man, sir. Katong niaging adlaw sir na kuha na mo nga na sila yung biktima rin to.
2: Baguhay lang?
3: Baguhay lang sir.
2: Kaway puango ding mga tawhana, di ba? So, sa pagkakaroon, pila na magin mo kabuok ang nabiktima ni ini. Kay last kagabi si mga ingon sa kuha, 56 po. Dili lang dahil kay 56 lang.
3: Kami sir, maabot. Maabot ko doon siguro yung mga 60 kapin sir. Sa ako lang, manabahan na ako na sir.
2: Sinamo.
3: Kami nakabalo sa uban. Mm. Lagyo.
2: Yun sa, ipa-spread na ninyo na yung hulagway. Hulagway yung bayana, pero malikayan na niya sa uban.
3: Pwede yung ta sir. Kwan, aron na yung makakita sa uban, sa kadaghan sa kwan. Minaw sir ba? Enta na isa lang kung mga tudlo sa mga sir nga kwan.
2: Kani. Matending na nga o oh, or napeagtang na. So kani, pangayo mo legal advice sa PNP kung ipablatter, ipagblatter, filean nyo kaso, ihulog nyo na karnaping. Oh. Oh, ihulog lang nyo ni karnaping ni.
3: Ang kwanza mo sir, di ma delete sa pailan ng karnaping sir, mag-stopper ang mga pailan ni kay namang kayo kasulatan no, sir, alam tong pulis.
2: Sakto po dahil no, kay nagsabot mo dahil mo nga asyumon ba?
3: Yes, sir.
2: So stop pa lang, okay ni, patong-patong na ni kay Onadric Ron, nag-comment si Aisa Yamit, maluoy taon mo sir. Napagin si Nuvia Gamaya, daghan nami sir, 80 plus nami. Oh, dili lang day kay 60, 50, 60 kabuok ang nabiktima aning hanggaw dako. 80 plus naman di ay mga katropa, pailan ninyo kaning 80 kabuok nga mga nabiktima ani sir. Pag tinabangay mo para maligon ang inyong kaso nga i-file aning mga tawhana ni.
3: No, sir, ngayon may tanang pamahagi lang, sir, nga, kuhaan, sir, pahagi na mo ni legal tanan.
2: Dali, Rene, kinaghan kay kumplinan to. Kinaghan na kumplinan man na mga suking tigpaminaw. So, karon ang inyuhang kaning grupo nga na mo mo'y panagsabot ani nga magtinabanga mo para magawas lungga ning mga tawahan. Pila man sila kabo kasabot ani? Pila sa kabo kaghimo?
3: Amo lang nakatransak, sir. Duhar na sila, pero naa sila yung mga kapit gid sa mga dagpong kain dyan sa gabirin sir ba?
2: Wala ba sa inyong pag-blatter ani sa police station? Wala ba nila yung record ani aside ani nga aning modus nila?
3: Wala, sir. Maura na ilang record dito, sir. Maura na ilang modus.
2: Stila ni mga hanggaw ni dagko din ni sila. So, karon sige lang sir kay ato nang i-try karon diri kay napuy mga amigo sa LTO o sa HPJ. Amo ning pangkamutan ko ning makatawag karon sila ha para makuan para matabangan sad mo. Ato nga paningkamutan ni sir.
3: Matabangan ni sir.
2: Okay. Sir basta na duna pa kay adugang ipaabot or ipahibaw sa katawhan nga angay bantayan ni mga tawhana eh basig mahimo na po nga madugga nga mahimong biktima na po nilang trabaho karon nga mangasyum og motor pagkahuman ibaligya man di ay pagkahuman.
3: Sa mga na motor diya nga kan dili na kabayad may pag iulit lang gid ninyo ayon ni pasyum kay aron makalikay kita sa scam.
2: Usa may ngalan sa Facebook ani bayhana kay atong tan-aw
3: sa Facebook. Dapat nang mo din na mo makatutunan.
2: Daghan kay account po ni.
3: Daghan kay account tinong
2: mangingilad gid ning bayhana gid siguro. Sige sir, among paningkamutan unya sirang makakonekta sa itong mga kaila po diha, no? Mga higala po na ito nga mga naasya, gobyerno, para po matabangan mo ninyong mulo. Kaya dito musugot nga mapadayo ni ang maong binuhatan ni mga tawhana. Kaya delikado, mangod, isa sa kong gitanaw ka niba, kanin yung mga motor, nga wa pa na transfer bitaw ang mga pangalan, mga registro bitaw ana. Basin mo hinungdan nga gamiton sa sindikato ba, illegal nga activity, shooting incident. Himuon ng sakyanan diya, o di ba ka, illegal drugs. So, sinyo ha, musang balik na, delikado pag-abos panahon.
3: Mawagang na, sir, mong hindi na kabalatan lagi karun, sir.
2: Mm-hmm. Sige lang, sir, atuwa na trabahoon, sir.
3: Sige, sir, salamat, yes, sir.
2: Okay. Sir, salamat kayo sa imong paghatag o pagsalig sa Sif M. Bukidnon. Ninimuhang mulo karun, kay daghan kinag-commentary, dili lang diya kay ikaw lang ang nahimong biktima aning tawhana.
3: Thank you, sir.
2: Okay. Sir, salamat sir og maayo gabutag.
3: Salamat kay sir. Salamat pod.
2: Okay, sumo ni mga tropa ato aga reklamante karon na kabutago do. So salamat kayo sa pagsalig sa Sifeng Bukidnon nga imuhang gi paabot diri imong reklamo. So ikaw bayhana ka kung asa ka man gibutang sa Ginoo karon, mabangga ron ta nang imong motor gi dadala. Oo. Ini mo nga ni kitang klase sa mga tao, mga tropa nga manglamang o gisig katawo, magnegosyo ka mga tropa. Kani nga negosyo yung anay, pangilad. Di man ni mulambo. Di gini mulambo mga tropa. Oh. Puregaba lang yun. O di man ni mulambo. Oh. Oh. Okay, karos ang mulambo ng illegal nga binuhatan in taon mga suking tigpaminaw. So karon, pitinaghana mga katropa ang nabiktima ni ana. 80 naman ay kapin. Kanang 80 kapin kamawok nga biktima ning bayhana mga tropa ang mangingilad ako. Oh. Paghiusa mong tanan, file na ninyo ang kaso diha, aron mo gawas lungga. Ug madakpa na, tamparusa ug tambutso. Oh. Ina kisay sugo ina ako. Desire Macaden na Galope, bulls ay agtang. Oh. Ingon pa si Desire, makita ka na mo, milsar pa, kusia, dayon mi. Gamay lang yun. Oh. Tambunalik, tambutso ah.
4: Sir, oh. Ewan na ba?
2: Tambunalik, tambutso. Sir, pwede ba ni National TV na ni? Oh. Kani alarming mong gunay. Kaya ato isa sa mga concern mong gunay ni Ma'am Aisha, basin unya bitawog ang inyong motor, kung usa ka sa biktima ni ini, mahiibis imong tubong tuyo niya, di mo makaya og bayad sa company imong motor niya. Ako, maskin ako, oy. Di na ko ibalik sa company mga katropa ako motor nga may time, pulo na ko kabulan nagbayad, dako na ko gasto. Pag-assume na ko, maskin lang tag, mabalikan ko, misag 10 mil lang unta. May na lang po to, bahalag, gansin ako, at least, nako yung nadawat, pagbalik sa motor. Pero kaya nga yun, nagsalig ka sa tao. Nagbuhat mong kasulatan di ang mga katropa. Pero ang gibuhat sa kagwang dako, oh. Ang iyang motor nga gi-assume, gihimo mang gibaligya, minon. Oh. Niya karon, katong napalitan si Mua. Maritan, ako kabalugod nga. Abi nagtuo kong imuha ng motor, mo ginay mo negosyo diya, gipalit na ko. Niimo kong chatan karon nga kuhaon mo, di ko musugot. Nakagasto na gud ko.
5: Bullseye! Bullseye!
2: So manginaot nga, madakpan gining bayhana ni. So kinsa ko ilain kasabuat ani. Usa ko ka biktima ana sir, unta matris na si 1-4 mga katropa. Pastilan. Unya, tabangi taon mi sir, dako na kayo na natabang ay sa yamit. O sige, ato ni panengkamutan ma'am ha. Sindikit stapa na nang bullshit nga bae. Ato ni basahod mga tropa, piting lang ilaha man yung kuminto, galagot man sila, kay biktima man sila. Oh. Madakpan lagi ni mga tropa, lami ni tamparusong ng tambutso ba? Oh. Lami tamparusong tambutso ni mga klasis tao, mangingilad, mga suking tigpaminaw. Daghan og account, og dadaghang number. Nah, maupo ni karon kay gaplaklak, probarang profile picture siguro. Oh. Sir, kay na sila yung fixer dito, guro sa LTO. Mupo na usas sa problema, mga katropa, no? Pagtampiran, mga katropa. Oye, ito ning ahwagon, be. Ito ning ahwagon, mga katropa, kanang mamalit og motor karon, labi na online, mga suking tipa. Ayaw, good mo, kumpiyansa! Ayaw, good mo, kumpiyansa, mga katropa, kay karon, nanay mga biktima, mga suking tigpaminaw nga ni duol sa tuwag si bihanan, mga katropa, kay ilang mga motor nahimong ipangbaligya diha, mga suking tigpaminaw nga wala saktong dokumento basi magmahay mo. Busog na ko sa kong istorya. Basi magmahay mo pag-abot sa panahon. Unya, basin po, mga katropa, kanang motora mo na hinungdan, mga suking tigpaminaw, malugi mo sa mot. Ay mo pailad ani o. Mao ni pangan ni bihana, may pangan ring sin sa tua, mga katropa o. Suko ni si Sir Apot karon, bantay lagi mo, ha?
4: Ayaw ko.
2: Utsinta na po na kalaparo sa tambutso tropa. Kini lagi mura gini gi kuan ba padulan jud. Kining klase sa tao ing ani Sir Apot. Angay man ni o Papa Marv so. Papa Marv siya totoong buhay. Lami kini tamparuson, mga suking. Kini ambot ba ning mangingila din taon, mga tropa, na? Mopoy, dili man ni sakit. Siguro mo na gini mong binuhatan, tibok. Mamatay lang ka, mangingila, dragyapong ka. Kusugay ka, manglupig sa isig katao. Wala man ay ayo. Kini, para ning bayhana, mga tropa, negosyo niya, ha? Negosyong illegal. Negosyong illegal. Mo din nga paspas kaya siya maka... pangdawat og nay mga motor ngay paasyom, duda ko ani ba nanay siya page, mga katropa, sa social media, sa Facebook ba, nga mo dawat ning mga anak bitaw niya, ibaligya din niya mga suking tigpaminaw. Mo nay pangwartahan suru niya pangitaon yang target ani kato mga tao nga maglisod nagbayad silang motor. Sige, ako nang asyomon ano dayto ibaligya day paghuman, mga suking tigpaminaw. Nah, gini angay ko pensahan ni Morata, itong iampo ni mga tropa, birnes na bon, iampo ito ka dito, puno mas balitik, nga dako kayo. Nga mabangga ng motor ng imong gisakyan, o sa imong gisakyan ng bihana ka. Kita mo dahi kaning klase sa mga tao, mangingilad, mga suking tigpaminaw, nga dunay ya tao nga nag-antos. Adunay mga tao nag-antos, mga tropa, sa mga illegal nga binuhatan ng mga panghak.
5: Bullseye!
2: Nako yung motor na rin, asyuman eh. Klasis mga tao niyo, sus. Pay papicho-picture.
5: Bullseye! Bullseye!
2: Ito parang krimao ni mong IDs nasyonal. Ambot lang ni mong bayhana ka. O aha mga kagibutang sa ginuron, diha na lang ka magpuyo. Ay nagawas mong lungga, kay pailan ang kagkaso, tagbaw, gika. 32 minutos mga suking tigpaminaw, milagapak ang alas 8 kabutagon! Inom sa ko og Santon Plus Gold, mga tropa, kay basi nga ni mga hiblaron ta ba? Nang hiblaron ta mga suking tigpaminaw. Nipag minom sa taog Santon Plus Herbal Capsule, kining Santon Plus Herbal Capsule mo ni ang dakong tabang, mga katropa, sa to mga kinsuunan nga adunay problema sa high blood, diabetes, bukol-bukol sa suso, guiter, kidney problem, adunay labi na sa mga kababayenan, mga katropa, nga adunay problema sa mattress, mga bugon-bugon sa mattress, mga katropa, mga sisba, di sa mattress, mga suking tigpaminaw. Sulayin ninyo ne? Sulayin ninyo, mga katropa, wa may mawa o musuway gud mo. Way mawa, mga katropa, musuway mo sa produkto ng Santon Plus Herbal Capsule o Santon Plus Gold. Kaya doon na mga siya manggustin ang palaya, malunggay, garlic o spirulina. Ang nakanindot sa mga kapsula, mga suking tigpaminaw. Standby! Sa ito pagbalik!
5: Bullseye! Bullseye!
6: Santon Plus Gold user, atong paminawan.
7: Pa ako si Bung Algabre. Aduna ako'y gibate sa kong lawas. Kumbag, ani, maglisod akong sakay sa akong motor kung ugaling. Mahubagan ako mga katropa. Halos kada duha ka semana mo balik akong tubag. Inungdan nga pag-abot mga katropa sa Santon Plus Gold. Sige kong paminaw sa ubang mga testimony. Murag na ingan niyo ko. Akong gigamit mga katropa, gimintin ako ang Santon Plus Gold. Kaluoy sa Ginoo. Magduha na kabulan mga katropa, gikan sa akong pagmintin. Gani usa-usa lang na kapsula akong ginagamit. Hantod karon kaluoy sa Ginoo. Wa na mo balik ang tubag sa akong lawas mga katropa. So nindot ang Santon Plus Gold. Mas mabaskog pa imong lawas mga katropa. Busa kamo ang makagamit gamit ta sa Santon Plus Gold. Direksyon niyo kung nakang mismo makapapatuon sa picture niyo.
6: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si yung panlawal, watak-tak na lobalaw, na ako'y ibatok na pagpanakita kong pagkong, o blog na ito, pahal pagod, napabatok kong itong lipon, o ito nga, nakabingog ko na radyo na ng itong platform, wag ba itong matataan na ating lila, o ito ni Pangito, akong gitisingan, akong giminto, napaharot ang buwat ng staff, akong nabantayan, na nawala naman itong pagpapita kong pagkong, o itong lipon, bagong salamat pa, tantong platform, mga paruha o gibati sa ako, itong ninyo ng tantong platform, basing paruha na ako, baangay sa mami, ako daw si yung panlawal, tantong platform, yuswar, tata.
6: Zantone Plus Gold, tatak yes to health. Zantone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: isa-isa na imuang tiil dia.
1: Ah, hindi ingon magod ang doktor nga. Ah, di ko mag-alsag bugat.

0: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa ating Oxidant Compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southam Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: Stong, nagpilay niyong gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigting og smakina? Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na yun? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanyin sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In, pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
4: Ay, Mami! Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman! Unsa na adik to?
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Walag yun?
4: Oo! Naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
3: Salamat kayo, day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: In-one nga serbisyo nga dili kabahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
6: Oy, nalong gamugot mo na imong dagway.
7: Ah, oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Ano man?
7: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom. premium.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Hala! Nandihog ang mga gamit! Mitayog ang balay! Dali! Ato to sa gawa sa balay!
10: Hinumduman ang mga ngayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaasulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado o buhaton ang musunod. Muyoko o magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa o mugunit sa mga tiil ni ini. Magpabiling alerto o obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Muli kay sa mga bildong samin, mga aparador o mga bugat nga gamit na posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay o muadto sa evacuation area. Mulayo sa mga building, punuan, puste, o mga lugar na peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaple na gihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
11: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
13: Exciting!
14: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay, ra kaayo. Ako ta kahiluton karon, mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Eh, exciting!
13: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na, mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like you, basta naka-turbo.
15: Food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
13: Turbo, wagas, ang lakas.
15: Turbo, food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Siya par.
18: Exciting!
19: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
20: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
21: Kini nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon.
22: Bullseye! Balik na mga katropa sa panag-uban na mga sukig ni Pabi Dao, criticize minutos bilagapak, kagalang suchos kamuntagon! Napatay na bilin mga katropa, gabagabalita ang ngayon pagkasairan karoon ng mga suking ting Pabinao.
23: Bullseye!
22: Kung idol niyo sa XFM pagkadian karoon, Stanley Duenas alias Kaos sa Balagas. Ato gawato report mga katropa iskwilahan. Gihugaw-hugawan si mga bata nga kawatan. Nangawat talang gani, napabadlong pa ni mga bata ah. Ato sa report pinagi ni katropa gastan ni Duyan ya sa eksabang pagadian.
0: XFM Report.
1: Nagka-problema karon ang usa ka school principal sa Duguran Speed Center sa barangay San Carlos, Duguran, Sambuanga del Sur, human ang ilang eskwelahan. Giatake gihugaw-hugawan sa mga kawatan ng mga minor de edad. Subala sa school principal sa darungaan nga si Dr. Maria Teresa Suarin, ang naghimo sa gilad nga buhad, mga bata madurba nga out of school yod, nga nangawat aron madurba magkasustinero sa ilang bisyo. Dugang pa niya, naragpa na ang maong mga bata pang gibuhiar dayon. Human gay ang edad, nasairan nga mubo bagaayo, rason nga gibati si karon, o galooy sa mga kaubang magtutudlo nga napurwisyo. Naglibog na batod pa siya o unsay angay buhaton, aron masulbad ang problema nilang gisagubang sa eskwelahan. Katropa mo sa balita, gikan sa 89.5 XFM pagkadian. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Stanley Duhinias, XFM News.
23: Bullseye! Bullseye!
22: Dagang salamat katropang Stanley Duhinias, Sibuga Report! Gikan dito sa XFM, pagadian mga katropa, maunay karon. Out of school youth mga katropa, nangawat para masustintuhan ang ilang kagalingong bisyo! Kasing gusuyok ni rugby ni mga bataan eh. Nakakaroon! Sige, magbabalaod! Oh, magbabalaod! Ato ning tagaan o pagtagad mga magbabalaod. Nga obsa na lagi ang pwede makatubang o criminal liability lagi. Oh, na pwede itong pasakan o kaso. Bakit karon nagdasa ni mga bata? Ah, sao ba ito ni karon? Oh, sama ni karon mga trupa. Sakto ba din ang gibuhat nga ni? Ha? Sige be? Ato, gichallenge ang magbabalaod ani mga suking tigpaminaw. Ay nawala na rabang sikutanan sa flood control projects karon tungod ani mga na divert nga naghan ang balita sa tuwag na problema sa nasod. Oh. Bantay mo namingaw karon. Oh. Namingaw magani ang paglakag ni atong ang. Namingaw mga katropa paghisgot sa mga sabungiros. Oh, di ba? Tungod kay dunay nakatapak ang mga sikutanan. Dapat impeachment. Dugahan ay mga katropa sa mga balita. Darog DTI nagpahigayon og seremonya signing consignment agreements og herbal self launching. At og seron mga katropa ang report ni pinagi ni Hazel Ann Sumbero sa PIA Bukidnon.
0: XFM Report.
2: Malampusong gipahigayon sa Department of Agrarian Reform kun DAR Bukidnon ug sa Department Trade of Industry kun DTI Bukidnon ang ceremonial signing sa consignment agreement of Arbo Shelf launching ni adtong June 23, 2026 sa Kasisang, Malaybalay City. Gipirmahan ang kasabutan tali sa 16 ka agrarian reform beneficiaries ug organization kun ARBS or ARBOS ug sa Tagulwanan Women Weavers Association. Kauban ang 1-to-1 product hub Malaybalay. Tumong ni ini mao ang pagpaligon sa merkado ug paghatag sa mas lapad nga oportunidad sa mga produkto sa Arbus ug ARBS. Ang Arbus Shelf nga nagpasabot og showcasing of homegrown enterprises, local products and farmer growth mao ang opisyal nga ngalan sa display sa mga lokal nga produkto. Kini naghatag og kahigayunan sa mga benepisyaryo nga makapakita sa ilang abilidad ug makapaligon sa ilang panginabuhi. Mitambong sa kalihukan si Parpo Fida Reports sa DAR Bukidnon ug sa CTIDS Engineer Annabel B. Incabo sa DTI Bukidnon nga naghatag og mensahe sa suporta ug pagdasig. Gihatagan usab og espesyal nga pagpasalamat si Lori Linda Bella R. Marty, presidente sa TWWA, alang sa iyang walay puas nga suporta ug paghatag og espasyo sa Arbo Shelf sa Utop Hub Malaybalay. Kini nga panag-uban nagpakita sa padayon nga commitment sa DAR Bukidnon sa pagtabang sa mga agrarian reform beneficiaries pinaagi sa agribusiness development, market access ug enterprise support. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Hazel Ann Sombero sa Philippine Information Agency Bukidnon.
23: Bullseye! Bullseye!
22: Daghang salamat, Hazel Ann. Si Bibi Kulot man siya, si Bibi Kulot. Sa PIA, mga suking tigpaminaw, mga syakop ni Ma'am Ruby Walistoyog, ni Ma'am Aida. Salamat kayo! Oh. At ato nga kauban pud mga katropa sa Shashfield maki kuno to ni mauban to ni sila. Ang PIA bukid noon mga katropa no. So dindot ning agreement to kag gibuhat karon mga suking tig paminaw. Oy may buntag di Sir Alvin de Los Santos sa Bugoy Sir Alvin no. Ihang gipangutanas mita. Yang gipangutanas mita ni ana siya. Nakaturbo daw si Jonathan gabi eh. Oh. Ang tubag ni Mita kang Sir Alvin nagkatawa. Mao gud na ang nakaturbo daw. Mao na agud ni pag na amigo sa kagawad init-init ba. Mao do ni pag amigo sa kagawad. Pero seryoso wala gud ko ay konkretong info ani kung si Jonathan mismo nagingon or nakakita kamo ra gyud ang nakabalo kung tinuod ba. Unsa ba na ba? Unsa man naabas siya gihimo gabi nga liso dili ba balikon. Uy bugoy gini si Albedo. Buntag niya sa De Los Santos family mga katropa do. De Los Santos family salamat na pamaminaw no sa Divinigracio family. Kusog gina diha mga katropa sa may kuan. Diha sa may Sinanglanan ba. Kusog kayong 101.7 mga katropa sa Barangay Sinanglanan noy. No, kusog kita diha mga suking tigpaminaw. Salamat kayo no, sa kanunang pagpaminaw mga katropa sa De Los Santos family. Wala tayo kong oras no kay naipit ano, narabay napaday rulita pa dayta, suritom rulita dayta mga katropa. Share ka ng 81 kabuk series karon kanyang nag-share ba? Dagan kita shares karon mga suking tigpaminaw sa tuga Facebook Live karon nakabuntagon. O, si Aro, kini way makadawat og 50 pesos nga load ani karon mga suking tigpaminaw. O, ito mga nag-share karon sa itong live mga katropa, no? So, ito rin balikon mga katropa, panikabutan. May tagbadakpan na ning tawhanan, eh. Kaning nangasyo mga katropa. So, iyagin na ning mudos. Mudos ganila ni mga katropa kapas yung asyo mag motor. Pagkawa ni baligya nga, wala mo din na-impas. Eh, rulita ta mga suking tigpaminaw!
3: Exciting nito!
22: Kinsa man ang maswirtihan karon mga katropa nga makadaog ni atong katropa Lita share to win the load mga katropa nakapublic share lang kadiha wala na sigurado ng 50 pesos nga load karon tanaw di ala ka kinsa man eh. Hala Oy, lala ni adto sa blo, ni adto sa blo. Oy, si Computer nakadaog mga tropag 50 pesos nga lan. Swerte paghihapon Swerte paghihapon mga katropa. Nakoy number na itong nakoy number na eh. So hindi mga tropa, kadaog 50 pesos nga lan. Nasa GC na day, sa page itong nanay numbers page yan eh. Congratulations ni Computer o Computer mga katropa. Oh, si nakadaog og 50 pesos nga load. Dagnagin lay ko sa 81 ka series. Shearers, oh, di nakalitok, gutom na kayo. Lagi usa nga jackpotan mga suking tigpaminaw. Congratulations sa tog sheer to win a load mga katropa. Karon nakabuddagon. Dagan kay salamat mga suking tigpaminaw sa inyong pakig-uban kanako mga katropa. Uy atong yampo sa punuan sa dakong balite. Pito ka Birnes, yaro di madakpa ni nga bayhanan eh. Kisa pa'y kasabuat ani mga suking tigpaminaw. Mangingilad mga katropa, luoy tayo ka na biktima ni mga tawhana. Dakpa ni daling mapanahon mga suking tigpaminaw. Gatong awhagon nga ay mo tataka og palit og motor kog online transaction ng mga tropa, huwag ganyan na sinati o na kilatis mga suking tigpaminaw mga dokumento niya na. Sa ngalan sa kritibukang puwersa sa XFM Philippines Nationwide, sa Buaga Station Manager katropang Miss Rusty Maricudino, katugbang sa Pikas Lawa katropang Rostam Villaparangka, oban si katropang Hanilo Tabios mga katropa, alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lee Suryano Mingon. Ang pagkabot sa ustisya kinanglan na pagtinabangay. Apan lisod kabuton kung ang kamatuuran matabunan sa maling binuhatan. Maayog buntag Bukidnon. Dalay ko ng Diyos kratong tanan mga katropa. I love you Bukidnon.
23: Bullseye.

0: koleksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangka na sumok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Morilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukag nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka lang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di pa di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukag nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lamit na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard niya, pero may mabilar kay gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya mamular ba? Mao tong anang balaka ko kay basin og mabuta na hinuon ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay wala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabato ng glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Pirming sakit ako kalawasan, sir. Nya murag action pag panakit ako mga joints. Dali ra sa pagbalinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Dami na kayo ko paminaw sa akong kalawasan, di na kayo nagasakit-sakit. Dami sa pirming itong tulog. Jubay kayo na, sir, taga matanaw.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
8: Para sa DNMS?
7: Para sa tour nyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Tour nyo palangit. Di ba, sir? Exciting?
8: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
7: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sigayon ako na, Miss. Yeah!
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klapumaska. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa niyahan ko. Narawa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang nakendang itong sa
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanami Gay.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Sister Pain.
13: Si Sara Dini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Kahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
12: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Call the doctor.
14: Gilberto, security guard. Buyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM. XFM time, it's 9 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas na katawan, subok na!

0: following is paid program. XFM assumes no responsibility for its contact.
1: Pangkalambuan o kasayuran gikan sa pangagamhanang probinsyal nga mahinungdanon sa pagpataas sa kahibalo o pagpalig-on sa mga lokal nga komunidad aron sila makaandam sa dili pa o sa panahon sa kalamidad. Hinungdan nga naumol kining programa sa radyo.
2: Kalihukan sa probinsya.
1: Sulod sa usa ka oras, mag-uban kita sa kahanginan, pinaagi ni ining istasyonan sa radyo o makita usab sa webcast sa LGU Bukidnon Facebook page o YouTube channel.
2: KSP, kalihukan sa probinsya.
1: Ang tubo mao usa sa mga nag-unang tanom nga ginaproduce sa probinsya sa Bukidnon. Diin, dako kini og contribution sa industriya sa asukar sa Northern Mindanao ug sa pipila ka bahin sa nasud Pilipinas. Karon, ang produksyon sa tubo nag-atubang sa usa ka seryoso nga hulga gikan sa Red Stripe Soft Scale Insect kun RSSI nga nakit-an na sa pipila ka bahin sa probinsya sa Bukidnon. Agig tubag ni ining mitumaw nga kabalaka, ang Provincial Government of Bukidnon nagsusi sa mga angay nga mga interventions aron matubag ug madumala ang maong sitwasyon. Rason nga gihimo sa PGB ang emergency meeting nga magsilbi nga venue alang sa tanang stakeholders aron hisgutan kini nga suliran. Atong paminawon ang dagan sa maong emergency meeting kalabot na sa giatubang nga problema nga gidumala ni Attorney Romuel P. Roque, Executive Assistant 4 sa Provincial Governor's Office, kauban sa Quezon Municipal Mayor Pablo M. Lorenzo III, LMP Bukidnon Chapter President, ingon man sa mga hingtungdang provincial offices, regional agencies, city and municipal agriculturists, Sugarcane Growers Association of Bukidnon ug ang Busco and Crystal Milling Companies. First, atong paminawon kung unsa bagayod kining RSSI, pinaagi sa overview na ipadangat ni Mr. Tito P. Manigos Jr., SSRS Entomologist sa DA RCPC 10.
2: KSP, kalihukan sa probinsya.
3: Good morning. I know that knowledge about the red stripe soft scale insects. Okay. Fakumong initial na mga insects nga iabuti ni Satwa. So, let us not panic. So, ang saya kung mga to is action. Kung saya kung mabuha tali. Sige ba, please? So, initial na ano?

yun na mo lagi at tuloy ko na positive yun ang SRI. No. So, ibuha ko din ako, sir, sa isang case sa inyo ang validated, sir. Eh, wala kayo pa-dilipi, maka-pilipin dito, sir, kay nag-isol di ang isa na kay inyo, pepe, pahubi ang aling agency, ani. So, lang may advisory ko nila, dapat hindi ka magpatakausulo dito sa mga area na infested. Eh, kasi di ka ang source sa spreading ang kanyang insikto ba. So, lang din sa phone dyan. So, pag wala may istorya ni sir, natumagato na ito dito, sir. So, wala pa ito, sir, no? Nga, ang buwan, kay nagpag kung damay mo na data, ali. So, usapay mahimong po sa DA. Nga, sa buwan. So, okay, ang ilahan na balili dito, nakita. So, sa rin nakita, na, hey, ako rin i-explain mo niya. No? Kasi, kay hindi pa lang, gano'n eh. Sige. Like, na ay, murag bilibang. Pero actually, hindi ito siya bilibang. Ako itong i-explain mo niya. Mga natural immunities ko siya. So, sa ikaw to po, hopefully na malinit sa SRK. Dito no, kagad kayo, na kung saan

So, nakita ninyo, di ba, red stripe? Oh, red stripe ka nung nakamay black. Oh, so, ano siya? Ako na siya, it's day of yan. Ito, araw na yun, ako confused. And then, sa sinayawan, balik siya. Oh, ako din na balik din sa isa akin dito. So, gabi yun, nalasiti-asiti na tulad sa sumimong. No? Oh, naghan kayo. So, pag identify na ito ang mga insekto, mura inisiyatin. Mura siya, naman gano'n, alibato. No? Humong ay inisya. So, mura itong tanaw ni siya, no? Gani, mali siya. Ang iyan, dorsal. Dorsal, di yan, mukubuko. So, makita na ito ang red stripe. So, normally, ang pag-identify na ito sa skin disease. Tandaan ko nakita na ito sa katubhan, puro na siya kayo. Puro na siya kayo, no? Oh, puro na. So, ang iyan na ito niya, iyan mo po yung ito sa katalistis, yung main picture na niya, makita na ito. Ganyan na, ang katulang po picture is maligda na, is trying to raise you. So, kung hindi ang iyan na kway, no? Na it's trying din sa iyan, hili. This thing is fine. At ilumigit ko niya siya, no? Siya ay ginakon na niya, 3 to 5, 3 to 6, no? Ay ginakon. So, nitindi ko niya siya, ibabari niya siya sa iyahang lipal instar, no? So, ano niya siya? Ano yung biology, no? Ano yung parte ng genesis, ang genesis. Ganun niya siya. Kaya kanyang isip ko nga, is makaproduce niya siya without the presence of male. No, no, ni siya itawag ko, parthenogenesis, no? Pero naanya po ni siya na king, kailangan ko yung istorya na, puro na siya pa eh, actually ba na siya ang naalinhan niya, tanti sa mga babo, pero naanya actually ng lalaki. So, mo ni siya ang iyahapan, gikan sa ruler, no? Mag-ruler siya, gikan

jagway sa pati, naipon ang jagway sa langis. So actually, same species na rin sila. So all the shaman, kanilihigaw ko alin niya. So ngunit, napaan siya ang laki. So ang laki ani, walay pungus, mag-rip na rin siya. Hindi rin siya ako yung nakakuha dito sa mga katuhan, mag-sap siya sa man, wala no. Mag-rip na rin siya ang iyong function ani. Nakiyan ko siya yung mga albina, no? Kala Filipur, sa Filipur, kailangan mo ng great life, kailangan mo ng helium siya. So, kanyang taas niya ang dini albina, na siya pako ang laki. At then, sa iyan ba, eh, nakiyan ko yung albina niya, pero hindi siya muli bibila, gamay na kaya yung mga niyan. So, what is siya no? Eh, mapuy, muli na niya siya kung naman kung 2 days, patay na niya siya. I-cover na kung aling mati, nakakapot pag yun siya, oh, mga 60 days. No? 60 days. So, already siya ang cycle sa RSSI. So, mahiglog na siya. Kaya mo na siya, itawag ni siya o comfort in Ibaros, no? Kaya mahiglog siya, so, sunod sa niya ang sasunod niya, gawas niya, rulers na niya siya. Pag iyan ang kasunod na niya, mga poet mo, no? Laang iiwan dito sa RCTC ka mag-visit up na mo. Eh, naman yung study na rin. Pero ako i-verify o limit sa atong condition pa. So, pwede siya. Ang iyan naman, first instar. Second instar, ang third instar. So, magpari nga po niya sa ilang mga sciences, no? So, pwede siya, pwede siya mga 5 to 6 days. Ang iyan first instar. At then, ang iyan second instar, mga 5 to 6 days, gabon. At then, pag ako tiya kong 3rd instar, mga 4 to 5 na lang niya siya ka-days. So, ako tato, 19 days. No, 16 to 19 days. Ang iyan ang total na instar, limpal instar niya. At then, pag after ada, mahimo na lang siya kong young adult. So, ang iyan young adult is light yellow. Yet, light yellow siya. So, ang iyan cycle niya is 8 to 15 days. Ayan, young adult. And then, makapot na dahil siya sa mature adult. Bawa na niya kung wala yun. O,

may mga chart dito na scale in 6. No? So, reason na na, it could be kada old age speaks na siya or namatay na siya. O, kada siya. So, kada siya. At then, ang iyong total developmental period from age states to maturity niya at mature adult niya is 46 to 44 to 46, no? 44 to 46 ang iyong developmental period. At then, may punta na ay mga reviews na mabot siya o 6 days, of course, ingat ani 46 days nga mature adult siya, mapuhi niya po siya, mabot siya o 60 days, 2 months. No, ano pakabuhi siya dito sa sugar cane. So, ang RSSI, so sa 2017, ito din siya yata sa Egypt, no? Sa sugar cane. So, dito niya, check the GDP. Mariyan niya po din ito po sa yung 2019, utak sa panggabay na kaya dito niya po din. Nga po niya po din sa Philippines nga, dito rin niya tayo sa 2017. Kato niya ang

kalihan walong iya ngakot panahon yung sa morphological niya so dati sa microscope niya mga features characters niya sa one sa aning nga insekto. So kung ako ni siya kung ano, dati din ko sa vitral, yun sa ilalong, dito to niya, itago ang iyan, iyan mga anak, iyan i-clog. So, listen pa yung pang-spray. Kung kami nag-chemical ato, listen pa yung, kaya iyan protected

buhay na Diyan. So, ang rulers niya, Yumihas, is most woman. O, siyempre, katulad niya, ang pusat sa itlog, maulang ito'y bulino, maulang ito'y ilundan, nga pag-spray dahil sa analysis ay. Okay, kaya mo nga, verse in sa sika to third, hindi naman siya ma-disperse sa hangin, kung hindi buhat siya sa hangin. No? Anya, ang sa transportation, excuse. And then sa tao, sa mga animals, o tao mga crawlers, tao mga

apoyos ya kanijo sa wala siya ang kapiras no ikan sa il anto da usap siya ruler to Philippines anto da yun siya ng instant siya first instant si chapter 10 adult na siya kasi siya ako tanaw kung uglaw na to siya ang tanaw skip in six dali ka pa siya uglaw o inikuklaw na ka ano niya ako na niya ito makita o kona ni siya so tekan kayo sumagawas ni siya kani siya mga po siya muli yung mga po din mo katay pa doon sa taas na po mga younger years dito siya mo sumbo na po usok so kaya kani mga adon itawag din siya stationary hindi na ni once patok na na siya niya ina na gina siya unless disturbed kung pwede siya na kung hindi na mubalik gabay na po yung pag-transfer. Pero ginawa siya ginawa stationary. Ikan sa Nepal na doon sa mature adult. Only in 4 years. Okay. Nandito. Malay siya, no? Pagpati siya ang iyong color. Mga pakakay siya. Anton, mga mature. Anton, inikabutan niya. Kano na yung mga black. O, mag-flap na lang siya. Ay, mag-mature na niya. Dark yet. O, mag-mature. O, na hindi ang iyong mga damis makita na to. Mag-hiluin na yun. Eh, syempre, pagsusukon ba na ang mga kuhan, mga plansa, ate. So, mag-drooping of leaves. So, hindi siya mapantang. Na-attach niya mo siya sa stock, no? O, hindi ako, pwede ako isang mag-trapid siya. Kasi siya, kapasang niya mo. Nga na, nang luyo-luyo na siya. Then, wilting na ngayon. O, na rin ang makita na ito, gano'n kayo kasiti-kasiti na ni siya. Tungkol kay, kani siya, kaning skeletons, mo secret ni siya o liquid substance, sugary substance, nga mo grow na yun ang fungi, ang salty mold. O, na rin mo kasiti-kasiti na ngayon siya. Oh, asiti-asiti na na yun. O, wala na yung hibundan. So, mag-block niya ang sa sunlight. So, sa pangay niya makakuhan sa panalim. Wala na yung mga libo. So, and then, mawala na siya. Makita ka to. Ganyan kayo. Lain-lain ng mga instars. Yan, makita na to siya. So, and then, isa ko din. O, okay, wala na siya. So, wala na yung nakita na ans. No, as back in 1760, we face an injury in the presence of the moon. So, nakagin siya ang ants. Kung nakais yung insects, nakagin na ang ants. Kaya nga po eh, kapamilya man ang scale insects sa aphids. Kaya po sa aphids, kapal po sa aphids mo, kung nagkuran po mga installation sa kong gamay na, ang aphids, nakapal mo po na, isang walay lang ni Maburos niya po, kaya realisis ay. And then, ang iyang anak, so sa iyang iyan, buntis ng hapon. Walang mga siya ito ang telescope, eh, walang production niya sa any katol events. So, huwag niya po niya access. Anyway, huwag niya po niya. Nice symbiotic relation ba? Nga one, nga isa sa ina ang kabibig. O, kasi siya ang tals, naputin niya siya sa skin insects. Dibigin niya kaunod, igala ni sila. Mayroon siya ang tans ko, ahapan mo gusto nga dadpunta ka. Pero in return, kalibang. Kaya akong kauro ng iyong mga babae. Okay? Paano to? Ito si Yuga. Tamis pa to siya. Naman siya ang iyang relasyon. Ang atong mga tulanin, i-control na ito ang tans. Eh, isa pa rin siya na protect sa skin and sex. Kaya ang tans. So, dito na ito sa cultural, sa management, no? Office management. So, okay na siya. Prevention and avoidance. So, i-avoid na ito ang movement sa planting materials. Kaya isa na siya ang hirugan. Kaya na-increase din yung area dito

before i-transport, no? Sa mga policy and city site. And then limit access to invested field. Mabayang sa isang day. Kaya kita mo yung source code na spreading sa scale and says, kabato na dito. Sugog-sugog pa rin ito, and then inigawas na ito, itakyo na rin ito, isa lang na scale and size na ni naasay mo si Lida, niato ka sa 1 million invested in area, tapos siya mo spread na ito. Kaya naman, party ng genesis ang scale and size. Isa po ay laki, puro siya po ito, sumunod-hudagan. Tama rin siya. And then sanitize equipment and materials. Dapat, before ka mato sa di-invested area, mag-ibis kita. Ano ang nagamit? Isa ang iyong mga tools. Isa ang iyong mga tools. Pasan ka lang. Anan, iyong mag-ibis kita. Ay, ang kapato dito. Eh, ito may source ka na ngayon na na-invested ako na-invested na siya ngayon. Na skeletons. And then, monitor scouting, kung hindi pinaka-importante ang monitoring yun. Eh, kung natong pasandaan, naari na, no? Hindi na, wala. Pero naari na kung natong i-monitor. Kaya kita, regular monitoring yun.

Kasi sila may unlaid agency and lead. So, and then, the crushing, removal sa lower ribs, from the stone, no? Yeah, ang natong limo na to, and give me a din na, to lie or invest din na, ako to mga so, no? Tingin mga tatak ako dito. So, ako dito ng ikulig. Mga ako dito na ako tahan. Kaya mo to resource, hindi mabawala. Sunog ko na to. Isunog ko na to. Para ang mga population dito, hindi kasi mga bati. Masanda na kami, like, kaya ko na dito. Go, dami siya sa mga kay. Relating sa vegetables, no? Kaya yun pa kayo. Brand and vegetables, sa talong. So, ay, tuduhan nga, ato ni kulikto mga sugar and banana. So, ilabay ng hapon din sa upos. So, usually, sa hapon, lumalik na yung kundo kay dito raman sila magpipig. So, mo ato, hapon na, hapon na na. So, suro yung hapon. Kaya, yung kung saan, sugar, you know? And then, clean materials. Importante, kesa na, before na to. Weak management. Ano, importante mo kayo? Okay, dito ba mag-harbor ang mga insects? No? Dito ganahan kayo ang mga lamigas, dito ganahan kayo ang mga rodents, tatan. Kung hindi dito ang buwan, kahilindo kayo, dito ganahan kayo na sila akin ang skin insects. Kaya natin may mga alternate host ani. Kaya ako kapigay. Kaya pwede nila makuhihan. Remove healthy festival. So, suppression, biological control. Ito mo pathogenic, unjay, bumeria, mutation. Oxygenated dito, ibigtas ang kamdatos, monitor yung gulo sa RCDC. O niya, 13 kadhana dito sa field. Katong wala dito ang isprehan. Ako mga kauban dito, lahat ng human dito na. Pwede na kada, lisway, mga lintel. Kaya dito, no? Kung kani ang lato mga natural dito is, kung mo niya ang ipadakhan dito, mas fine din siya. Hindi sa pa-dengue mo pa na yung insecticide pa. Pero sa ato IPA, Integrated Pest Management, last

0: Ha funzionato. Ogni po' e stava sia sapesse ma ricevere.
1: No. And then
0: Galileo one. Cosa la sta che mi ha dato di voi? Galileo, iniziamo. Con una visita con Star City, si è fatto una parata visita. Quindi con una visita Star City, si para makita ninyo dito actual kung sa'yo na nga dito. Puro, hindi ka na hindi, pero wala yung tao kay nasa sa Lord. So, dahil ito ipapuhin ng mga millions of microorganism na insects na ilain dito. So, dahil ito, nag-produce ko dito ang Bovaria, kaya alam mo kitagin natin sa Bovaria katoon sa rice bag. Pero itik niya po siya sa mga larva, sa lahi ng mga insects, no? Kaya tapos na siya post wavelengths. Pwede siya, hindi na siya specific lang siya. Parita kaya po sa Bovaria. So, kaya Bovaria, buwang putik siya, no? Putik. Kaya siya, kaya siya, parang hindi siya po sa blackball. Pero sa ako ngayon, post wavelengths siya, pwede siya, kaya hindi siya, kung ako ngayon na, kaya naman po sa research sa amin, kaya hindi siya against sa pag-emotakan ba siya sa akin.

0: ellos viven organizados, organizados, tienen la reacción, ¿no? It takes, in academics, ay natin mo makikita. Unlike sa chemical na knockdown effect, no? Correct, dadaan kayo sa mga farmers na to, na dependent ay sila sa chemical. Pero wala sila nasayo na may immunity at yung mga insects sa chemical mo, no? No, or dividends and resistance. Parang nasa tao ba, na pinuhong tatuway na, kanina matay. Nandito mo siya. So, kanyang po ang consideration, kanyang consideration dito sa sugar cane, ako na lang kuma. Oh. So, ang atong limon, kung nakanap sila, yan, mag-brain po tayo, pwede ako lang i-complete pa ang population dito sa kanyang atong higalang insekto. Ikaw ay naman siya, atong i-complete, padaghan na dito. Kaya nga naman sa iyo, sila sa unang panahon, wala ka rin mga outbreak. Kung sa man, gano'n ba rin na wala ka rin mga outbreak sa unang panahon?
1: Okay, sir, kaya itong pag-kimo, no?
0: Spray na yun sa nananag yan. Wata ka pa yun, kita lang nagto mo yung sikto. Spray na yun. Wata kita mo nga pwede siya yung sikto. Oo, ako ilay na ako. Okay? Basta, yaman siya, kanal, kwan, kanal, sir, pag-datos. Bako-bako rin. May putong sa swas. Kita mo sa swas? Pistito siya. Itong na ilungge. Raong na iuwal na ni. Ilungge. Raong na iuwal, dipindig mo sa mga puting punte. No? Kasi siya, binibisyan siya. Oh, ini. Kita mo ani, kapag ikaw, nakakita ko din mo itong bibibang. Ano mo tayo ng tao na ay bilibang instructive na po yung ito itawag kong bilibang destroyer. Ito, inigyan po niya, kasi lalik po ba? So, bilibis siya ito siya. Makonfuse po nung tan. Okay, yung tala, isti ka na, bilibang ka na. Okay, pero hindi na po yung presentation na lang. What a great is we work. So, kung ano din siya, kung ano, kung niya meron pa alin, kung nasa itong kapita mo lang baboy-baboy? Baboy niya ang nagboy, pero hindi din siya ang baboy-baboy. Kani ang niya nagboy? Kung siya ang alligator? Kani siya? Kani ang ipapuhin sa naman na tuwing? No? Kani siya? Yan yung tiklog kayo, na-stop. No? Nililip po din kayo siya. And then, mag-pipate din siya. Kako din siya sa mga prosok balit din sis, kung sa may nasa sugar cane. Infants, ilipa, white fly, skilled insects. So, kasi siya,

0: may taong kaunin isa-isa lang niya, dito na niya example, kay saking, person saking, mali sila, guesses. Ilaro lang, gusto ko, suyok na yun, ang hindi na rin sa ilang buko, pura sila gusto pa. O, pura sila gusto, ay, asan ba? Ay, asan yun? Okay. So, pura sila gusto, kaya siya, mga degree nila, ina na niya putang dinig. Pura sila gusto tayo in preparations for their division. Only siya ang mga characteristics at saka list week, no? So, beneficial siya. Naghari dito sa katubhan. Kami na nakuha kahapon. Awal ko di ba na kung wala ko watch. So, naghari kayo na nakuha. No, ako yung makita niya. Wala pa. So, okay. Ma-confuse ka kay na ay nagang minibag dito niya. Kaya minibag ko ako dito sa lower one piece dito, kasagaran dito po sa shape dito, what I had is siya. So, naminibag dito siya, mistake dito siya. Pero, na ay nagbuhay na minibag, yung itawag ko, minibag destroyer. Pwede beneficial siya. Ang iyong adult ako, ako ba ako? Mapag-use ka, mapag-use kita. Pwede kita ato na, ako rin.
1: Tapos ito po istorya ba due to old age stage na itong siya or patay na siya or naparasitize siya. Meaning, na ay was na ikitlo ka ng kanin. Okay, but na din ka ng excuse. Parasitoid yung kapatakian ni Dini sa skin and sex. And then natin siya ay rounded ng mga exit holes. Dito na ito makita, bali indicator to niya. Kasi siya, was the enemy ang kapatakian ni Dini siya. Ganun na yung mga ito. So, Dini siya. So, iyan yung pagkauro talaga. Okay, kinataan ba niya? Ano? Kinataan ba niya niya? O, Dini. So, okay, hindi pag-ibig ang mistake. So, makita niyo noon, taas kayo ang iyang, o rin itawag niya mga filaments, white filaments. Taas kayo, makapitin no? I-compare na ito kanina, o kanina, o kanina, o lahigit niya sa piras. Naanilaghan dito sa RCPC. Kung makabisit mo sa RCPC, makita na ako aktual. O, pero wala pa niya ang iyang kapadaghan. Kaya, ang mukhang ipangita ano ang outer repose. Hindi pa rin atong laburos. Ano yung under the cross ato? Okay, listen mo kayo. Morenta o skin and sex. No? Kaya ito pag-uwi, kaya ba ng kanyang microgramma o chapuiko? Ang iyong target is rice de morer. Kaya pagkalot na lumani, pagbuhitan si de morer. Kako na unang problema kung magkakuwi. Kita ay source. Ito na na. So, huwag iyan ko rin. When we start this RCPC, o counter the cross, nga, hindi kayo kuyaw pa. Hindi kuyaw yun. Hindi kuyaw. So, wala yung ipakita na ko kayo. Potential. Dali. So, wala siya. Kaya dapat yung upan natin i-cover this yan. So, wala yung isalan. Kaya, wala siya. Lahit ito at nagway ito. At doon ako mag-visita ko sa RCPC, bilita ko talaga. O, ituro mo na ako dito sa RCPC, kung sa RCPC, kung sa ila kanina. RCPC is for on crop protection. So, nag-uibin ito mga beneficial ng fungus, mga insekto, kasi-kasi, no? So, napugay ka itong ikuan na mong ibilang ka na virus. No? Dito sa COVID, no? So, namin ibilang na NPD. Nuclear polyhedrosis virus para po sa larva, katong sa fowl, katong sa mga armyworm. So, ako kaunti ako ibinap. So, okay, para maka. Pero, dinishare to siya, dinishare to yun. okay, kung makakita ang ganing mukha ni Cito, ayaw ni Pinipatya. Ha? Kaya kanini, katakuhan ni Moni siya. Kasi sila, Moni. Moni katuling na lang nila hapon. Pero tingnan na na. Kung katahan kayo, Moni atong ipadaglan sa bin. Sipi pa. No? Kung gini siya.
0: Yes, we. Oh.
1: Moni nakita na mo nito, tinagal ng ito.
0: Oh. Sa bin.
1: Oh. Kasi inipusaan niya, mo na dahi. Oh, iya isakaw mo, iya nagbutang din mo na siya bukto. O, mura na din siya bukto, iya pagkaulot din. O, sa isang pili na rin mo, kakaw siya 200 na mo. O, sige, it says, o, ako niya ang ipadaghan din to. Iya mo, mura din siya, cycle din siya. Ilan mo pa cycle to, ganina. O,
0: pwede niya, ganina.
1: Usa may lang kaulot na rin dito. Ang kanil siya, ikanakuha niya, hindi ni kaulot niya sa it says. Mga habits, mga nilibag, mga wildlife. Ang iyong taonon, free living man siya. Taonon yan, matubos-dubos lang dito. Only the larval stage is parasitic. Oh, ang adult niya is free living. So, taon lang siya, o, oh, mga dubos, mga duga-duga, o na rin niya rumah, yung function. So, kanila ang iyan ang larval stage ang predator, predicious na yun, hindi parasitic. Predator, yeah. Ah, sir! Ako ikuhan ni sir sa kuhan. Inyo ni sir! So, ako kayo ipasalamat sa kuhan, sa Crystal Sugar Company kay sila ni first niya naka-establish o laboratory sa Puteria. Ito sa kuhan. Mauna na kailangan ko pa. The next ate, Davis Gideon sa Busco, Tarong Mante. Sa Busco, sir. Na-ready na rin dito, sir. Sa inyo. And then, kung gusto mo na kung anong kanal, among contact dito, tell me Facebook page, RCPC, Department of Agriculture sa RCPC. So, only ang among mga product dito. Labo may kitawag ko isa niya, wala kong i-quality. Eh, aking wala ko at kailangan ko kung pinilinis niyo din kung taas kayo ang umban. So, narito ang pagsiklasi ng mga buyog, nag-iingon ng buyog, no? Na tulong lang sa pulpin ang ginapon. So, nagkinain ko din sila o mag-target, no? Na kung mga buyog, hindi din sila mo pa na, kumakak sa mga, eh, tulong lang sa pulpin ang ginapon na niya. So, nakatay tulog na klase ng buyog hindi sa Region 10. So, only sa Region 10 na RCPC ang nakaproduce o gandang kayo ng mga payukon. Even sa Central Office dito sa PPI, hindi pagin sa Region 10 sa tuwag na pagkuma o mga parents ka. Isa sa lain-lain ng mga region ng RCPC. So, kita ang source, no? So, mo na lang sa RCPC nga, huwag yung iba na yung gamay, yung iba na itong image niya sa RCPC. Kung sa kayo mga potential na i-dagdag na ito dito, para pangalit sa ako mga farmers. So, wala ito, thank you.
2: KSP, nalilukan sa probinsya.
3: Dugang discussions related to RSSI information and awareness sa atong pagbalik sa KSP.
2: KSP, nalilukan sa probinsya.
3: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft-scale insect kon RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon ug pagkunhod sa ani. Nagpatubo sab kini sa itong nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pagspray. Hulati ang advice gikan sa SRA.
2: KSP, nalilukan sa probinsya.
3: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
4: Uy, unsa gud ni basakan ninyo primaryo? Ingon og ting ulan. Nangikay malagi. Unsa kay Mao lagi mare, mao bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kay nagsugod na ang ting-init o taas nga hulaw.
3: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas nga yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tao, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño, ang ayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
2: KSP, Nalilukan sa Provincia.
3: Ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado o buhaton ang musunod. Buyoko o magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa o mugunit sa mga tiil ni ini. Magpabiling alerto o obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador o mga bugat nga gamit na posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay o muadto sa evacuation area. Mulayo sa mga building, punuan, puste o mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin o gihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
2: KSP, Nalilukan sa Provincia.
3: Balik sa atong programa, karon atong tukion ang status sa Bukidnon kalabot na sa RSSI infestations. Anyang update gikan ni Mr. Johnny A. Agsaway Jr., Bukidnon Mill District Officer, Sugar Regulatory Administration.
2: KSP, Nalilukan sa probinsya.
5: So this po din sa mga pag-survey sa mga areas na ganun kayo mga kuan mga predators na poy na poy may nakita na bubarya gani mga punjay sa kuan so labaw na dito sa Punchan sa so, mga 5 PM dagan kayo tong kuan milibag destroyer itong karon na ano so ano siya so timeline of events so ano siya itong kuan hindi na lang i-updates na lang ako dito. So, katong June 10, no, mo gini pinakauna nga tawag sa amo ano. Actually ang nag-message sa mo si Sir Rene sa DA sa Quezon. Nag-contact siya sa amo kay tapos ang isa ka farmer nagpasa og picture sa iya. And then dato pagkakita nako. Sure na gyud. So, mo to pagkauma amo gyud ang gi-attend dito sa Isla Lurong. And sure enough, kanyan, positive yun siya. And katong area ni sir, moto ang medyo severe na siya. Although, para to siya, mga 0.2 hectares, then na part atong severe. No? So, muna siya. Medyo nagko na yun kayo, then nana po yung sooty molds. Kay pag after sa ulan, diagin siya mag-form ang sooty molds. So, ayat pa rin nila nakita katong May, katong after sa ulan. No, so tanan nga mo ang gi-survey same after sa ulan ayak pa nila nabantayan kay nagitom-itom naman no muto siya kay magsuti moods man siya so kaning area ni sir mo ni siya ang medyo kwan so sa Isla Lurong and ay 12.9 na sali masayot lang 12.9 hectares, no? And for farmers, no, among na one. Atong sa initial ito siya, no? For farmers. No? So pagkuhan nito, nag-distribute na lang po may ugatong payametoxam na naman tayo quick response fund sa office. So, atong cancer na na-applyan na siya o payametoxam. And katong pag, sir, pag ato po din lang, sir, one, sa RCPC, And inom po si Ma'am Lucille nga medyo para po siya sa ato ang biological control. Tama ba, sir? Na okay ra daw to siya nga paan chemical, no? So ato siya natagaan na to ang mga taga Isla Lorong Apil ang taga Sinaysayan po. Sumunod na siya. Then sumunod na mo na case nga na ay after na yato nag-conduct of meeting dito sa mga farmers from Isla Lorong kay para ma-orient sila kung unsay dapat buhaton. So gi-invite po nato ang mga taga Punchan o taga Sinaysayan and tuhod nato ang meeting. And actually naapo natong kauban po nato ato ang RCPC DPI o sa DA sa Quezon po. So naka-appeal po nato, no. So moto siya pagka uman sa orientation nada yung nagkuhan ng mga farmers nga para nakabantay po sila sa ilang farms. Moto nga gi-validate po namo ang Sinaysayan. So moto siya. And dapoy sa Sinaysayan, no. Kay ang Isla Lorong, West Lorong, Sinaysayan, isa raman ang kakuhan. So naapo dito. And medyo nagko na po na yung mga pila po kay hectares nga medyo severe na po siya. Pero ang severity niya, dili siya, for example, 1 hectare is infested. Dili siya ang whole 1 hectare ang severe. Naray mga siguro 20%. Then the rest kay medyo mild to moderate, no. But padulungan na po to siya ito. So then, dali. Mali siya. Ay, ibalik. Ibalik din. Then, naka-distribute ito tag mga panin ito. Kaya may toksang. And kauban po na ito ang isgabi. During that time, mapon sila i-distribute nga kanang chemicals po nila. So as of June 19, nasa 53.29 hectares total nga invested sa Bukidnon. So kato mo pa to una sa Kitaw-Taw. So mo ni sa tanan ang katong names no sa Isla Lorong total of 12.9. So usually ang variety nga kanang what you kayo susceptible is VMC 86550 o VMC 88354 na same po sa Negros na istorya na ko ang entomologist ang pinaka severe dito sa ila is VMC 88354. So sumama na siya. So na po yung mga PSR 2007-272 pero nakita na mo medyo para siya mild na siya. So, ang uban early detection kay murag aya pa nag sugod ba ang katong instar. And then sa Sinaysayan, dali ang medyo nagagyud. Actually, naay part ani nga bukid na gyud kayo nga wala na lang mura to kay gabi na wala sa. So, ikaw na lang namo gyasyon namo nga katong didto mo lugar na napod kay ang pinakalasa mo na magyapon and medyo severe po. So, more na siya. So, nine mga severe, pila ka areas. 1, 2. O, duha ka area nga severe. And ayon, the rest is mild to moderate na lion, no? And same, maraya po ito ang mga varieties, ang mga susceptible yun, ang mga VMC. 86 o 88. And then, ang sunod is, naka-report po sa mga si Ma'am Ali sa BPPNPC na napoy nag-report sa iya mga farmers. So, umupong yan to handin to and nagyod ay sa pagan po. Kay ganang pagan, sayang kay ulat ay mapa ba? Ang pagan ng good, muragtapad rin na siya sa, mutapad rin siya sa Sinaysayan dol. Pero lahi lang na siya kadalan. O, itaw-taw, paano siya. Munang, wala siya paano, lagi dito ang nag-concentrate ang mga infected areas, no? So, pero kanina siya, 4.4 ang sa pagan. Pero medyo paano po siya, kasugod na siya sa timuod. Okay, wala naman doon. Wala. And isa po sa common sa among nakita sa mga areas nga kuan, isagbutan kayo ang mga area. Una, pagsagbutan kay dito muna mag-travel ang RSSI, no? So, nakakita mi o agingay. Agingay katong Paragis. So, sa Paragis, gamay ganit ka ng Paragis. Pag tanahan mo, nagya po yung RSSI dito. No? So, muna yung mga alternate host na muna kita, number naman dali. No? So, ang severe is 0.5 hectares, then moderate 0.5 po, then mild is 3.39. So, mga early detected pa ni sila. No? And then, oh, mana siya. And then, kani, ang kanin sa Sinayawan, mauli ang pinaka-grabe na muna kita. Mauli ang pinaka-severe. Kaya actually, gisunog na siya, then pagtubo, ano po balik, no? Kani oh, patay na ganyan. Ano eh? O, kani oh. Kani siya, namatay na siya. Pero kani kani yung yaga, mayroon yung unknown kani siya. So, kana, heavily infested niya is 4.83. Moderate is 2.69, no? So, yun na siya. So, yun na yung ka-severe ang iyahang mo. Kani oh. Grabe na yung gayo. Usapaw-usapaw na yun siya. During the area, ang murag grabe yun kayo. So, balikan pa nila mo ugma. And naka-update ang mga, nag-kuan po daw sila kagtara ni nag-spray. So, akong gipakuan sa ako ang staff na everyday i-monitor lang po na yun. Then nag-storya po din ni Ma'am Lucille kaganina na daw herbisonon na good for 20 hectares daw. So pwede na mag-start o apply. Then dito na ay nakastorya man ni kung sa need kay naman ko ito ikikwan si DA Secretary nga budget. Pero as of now, nakutahan ako kung sa yung need kay para ma medyo ma-pastos ito ang kuhan. So kinahanglan daw sa burner o kanang kanang pressure cooker. And tama kayo, nato yung burner o pressure cooker from Pilsurin. No, anak ko sa iya na dito na lang sa amin may butang din. Kung kinahanglan siya ang tao, pwede station na lang akong tao dito para makatabang. And ano siya nga pag naalo to, pwede daw ito makaproduce o good for 100 hectares per week, no? So ano, so ate paglaon ani, so mani siya ang sa salawagan, and mani siya ang mga predators nga makita sa mga area, no? Ang pinaka kuan sa mga predators o kanang kani pong so napunta yung bubaya gani dito sa Puntian, grabe ka na gan o kuan inanyo. And makita niyo na rin na outbreak ka ni, patay na ni. Napay sa bahas ni, napatay na rin ka ni. Patay na po, appeal niyo ka ni. So ginakaon na po niya, gusto ka sila mga ako ni. So dagan kayo ni sa Puntian area. So katong Puntian area, din siya masunod ng sakyanan. So murakag nag-hiking o primawa, nana siya ng area. No? So pero masunod din po ng RSSI. So muna siya ang mga nakita, no, ng mga predators. And napot, wala nang butang dali. Napot tayo ka tong mga fungi. So muna. Management plan. Ano yung management plan, no? So, kinamlang yun siya na as much as early as possible ma-report yun siya. Kay pinaka-early, mas dali siya na-control, no? So muna, kanang nanghangyo po din, no, sa kuan sa mga LGUs, no, labaw na sa barangay level sa mga BOPSI nga matapang magtinabang itang nga mag-report dito kung asa gyud kanan ba para ma-contain gyud nato tanan and dili na ma-spread, no. So ano siya, early detection, regular inspect the field. So pirmi man ni gayon po sa mga farmers gyud nga regularly i-check gyud nila lang field kung naaba, and kung nai, murag wala sila kailangan mga mananap, i-quandain sa mga kay i-validate. Actually, last year naganig na validate pero daghan o pink milibag po daghan po kayo sa katanan pink milibag mo. So kani kaduha is removal of infested plant parts. No, so katong pag before nag-apply o katong spray, no, gikuha niya na mo, laban na itong mga dagko na i-detrush siya o nga, and katong gilitrush, sumugod, ayan na yung sprayhan. Kaya muna itong nakita nila sa Batangas na pinaka-effective way kung mag-spray ka o chemical, no. And then, disposal measures. No? Immediately dispose of or remove debris through burning. So, no good yun. Walang, ang isa rigid, delegate ka recommend ang magsunog. Pero kung naya-SSI, sunog good yun. Yes.

0: na pagkaitong ni sir nga pagikan ka sa interested ni area retso gid ka sa imong balay ayo sa kapitapit sa mga areas oh sumoto siya na kag basi ikaw ang magdala no so kani is forward no mora ni among kwan first is information dissemination to farmers to various platforms so kani then continuous monitoring no and ongoing validation squad. Then kalipod ang mga kwan, mas production sa ato ang biological control and also mas production po sa beneficial microorganism. Kaya para katong mga infected areas makarecover po. So failure hindi siya nga, libre na niya siya ginapangatag sa SRA. And task force creation through LGUs from provincial to barangay levels and private sectors. Then conduct of village level trainings for mass production para mas naganta og mga biological control.
1: KSP Nalilukan sa probinsya.
2: Daghang salamat sa atong mga resource persons and experts sa paghatag og importante og mapuslanong impormasyon. Sa tanang listeners and viewers, daghang salamat sa inyong pagpamina og pagtan-aw sa atong programa karong adlawa. Ang paghisgot sa kahintang sa lalawigan kabahina sa RSSI infestations. Padayon kita sa pagtinabangay ug pagpangandam. Sa ngalan sa Provincial Government of Bukidnon, ubo sa liderato ni Governor Rogelio Neil P. Roque ug sa tibuok kusog ug puwersa sa PGO Public Affairs Information and Assistance Division, kini si Fridolin Dragandang, hangtod sa sunod higayon, daghang salamat og maayong adlaw kanatong tanan. May God bless the province of Bukidnon. Inyong nabati ang
1: KSP Nalilukan sa probinsya.
2: Hangtod sa sunod higayon.
3: XFM 5, it's 2 o'clock. Pine-check. Brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: kat tempat. Exciting.
1: Oras mga igala, bisag pa muna ng Tana, doon na 13 minutos na nakalabay sa labas sa Bunta. Good morning! Kumusta? Welcome! Exciting!

0: panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Moril Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang aking kalawasan. Pagpag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukag nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka lang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukag nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lamit na kay kong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard niya, Jeremy Mabilar, kay gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Basil, magbuta na hinoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay, kaya wala man itong pamula sa akong mata. Mga naigipamati, isama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
3: Vision X Plus. Ako Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang ang malikayan na makabatuon o glaucoma. Katarata. Pirigium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. O Moringa Oil.
6: Pero may kasakit akong kalawasan. Sir, niya. Murag action kong panakit akong mga joints. Dali nga sa pagpalinturahon. Kaya sukat nga gatumar na ko. Premium D3. Dami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Dami sa pirmi na itong tulog. Jubertene, sir. Tagamatanaw.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. O Moringa Oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa tornyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Tornyo palangit. Di ba, sir? Exciting?
9: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa lang.
10: Exciting ba?
8: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, sugayon na ako na, Miss.
5: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o plapuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababaihan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap. Kaya
13: yung kabodero, taga-butiki. Itong-itong malasakang panit at sasanyahan ko. Narawa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga
12: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanami gig!
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Mga katupa!

0: Yes, maganda rin. Kamusta?
1: Hello, salos. Nindo kayo ko ang microphone kay Mabungol ka, doon ka dalunggan.
2: Bakay mo na si Moa, Maring.
1: Sige.
2: Bakay kayo mo ang tingog, mong lapos-lapos.
1: Masagat-sat lagi, walang Twitter nga guba. Sige. Marata, okay na ba ni Maring?
2: Nalampas man dahil kamaring.
0: Taas man siya guwin na.
2: Mura niya una-una kagpataas imong tono.
1: Kanakal sa suot ni mo maring Erika kay kuan kanang Mickey Mouse in a Roborat.
0: Ay, pag ano kayo, wala niya kabalo si Ganggang ani nga gidana ko ni.
1: Ala, oi.
0: Ya kay, yan mo taning ko suot to nun. Ya kay, niyalasan mo gida kong kabuhi ba? Nagkuha na ko, day.
1: Hindi, mo yung giharbat.
0: Giharbat na ko kay, ako sa'yo masuot to'y kay kabalo niya ka sa itong ano.
1: Kore, mabisyosa ba yata?
0: Mabati sa ito mga ikala, diri asa.
1: Yes, yes, sa XFM, Gerald Center City. Aga siyempre ito ay tibaya niya ang atang team leader at ang pum pum girl wala lang si
0: Pelicario.
1: Pelicario
2: si pum pum girl gani
1: pum pum girl ang siyempre
0: ang Evelyn
1: ang si ang Evelyn
2: yes. Kamusta na kaan siya maring?
0: Okay lang.
2: Loob na kahayang panguhan, okay yung ginawaan, or yung
1: pamitay.
2: Pamitay.
0: Mabati sa tama nga igala sa ikanong adlang na pag-hook up diya sa XFM pagadi.
1: Abas! Abas! Si Kwan! Si Kwan diya. Si siya nga na to?
0: Si Stanley doon yan.
1: Si Stanley! At ang mga, ako sa itibayan na itong mga tagapagadian.
2: Yes, nandiyan na si SM diha, si SM Kenyan.
1: Yes, ang mga at alam mga constituents niya, no? Sa itong mga katropa niya sa may XFM pagadian.
2: Ito na lang na naman rin.
1: Ano, maging na.
2: Di,
0: ano mo pagkano ba?
1: Ayaw niya may isang giti, oy. Ayaw niya may isang giti, oy.
0: Og, mabati sa ito mga maring, diriyan sa XFM Matis Seten.
2: Abas, kaoban lang gihapon diya, no? Si Inday Tato.
1: Si Inday Tato, ah. Aga si, Vivo Pixon.
0: Og, diriyan sa mga maring sa XFM Bukidnon.
1: Yes!
2: Kao ba na mong mga amigo din na nga si siging hilig ganin ka ng utan?
1: Oo, oh, hilig ang gulay, no? Si,
2: gulay yun!
1: Si Jonathan Lee Soriano, aga si...
2: Ano ka ginana di ay?
1: Ano ba ginana
0: ko? Mula ka pa ng banakon nga ng itlog, gani. Kasi pamus mo, isugay ka. Ay, lagi ka.
2: Parang manuhik. Manuhik ang banakon.
1: Oo.
0: Oo, mabati sa Takarandria sa XFM San Francisco.
1: Aba.
0: Yeah.
1: Ay, upgoing na si Kuniloy.
2: So, kung ano yun,
1: sign off na siya.
2: Inaot ko nga magmalipayin kasi mo ang gi-off mo, no, nga radyo na.
1: Si Reed, ya, si SM Ray, o si, kung ano, si
2: Ray, o
1: si Ray.
0: Si Ray, kahanap pa ka, si Ray?
1: Amat mo si Ray, ya. Amat mo pa si Ray Alinton.
2: O, si Ray nga.
1: At si is this your manager to si Ray Sarabasquez?
0: Hello, good morning, SM.
1: Okay, so karoon, no, ito ang, natibayan na ba ito, Tana?
0: Yes. Pagkato sa araw na ito, mga suki, nga tigpamati karoon sa ito ang, sa radyo, nga, text mo diyan sa inyo mga request
2: yes.
0: Na pagkakantahon today.
2: Hindi lang kayo sa radyo, Maring. Manilos na lang diyan sa imong live, Maring.
0: Ay, sa live, Sam. Pwede mo mag-request sa inyo mga kantab. Sa unang kantahon na muna.
1: Oy, request. Request mo, bisa kung sa si Babski. Si 113. Si Carlos Osige Sirapranca.
0: Ala, latag na na. Ipasta na inyo mga request mga Maring. Kaysa mo ang pagbalik. Ato na taga pagtagad kinainyo ang mga request mga Maring, ha? Siyempre, ato asab nga tila greeting sa auto na ito ng pagkatilaan kayo. Hindi mo ginamuha kayo. Lamin yung tila.
1: Yeah.
0: Kiling kataha, hatod ka na ito sa Rock Tangigama sa Yes 12. Labay paan?
1: Ang Santon Plus Gold Coffee Mix.
0: Og
2: Santon Vitamin C.

0: Iloko sa hubay, be.
1: O sige, lo. Ibutan ang asin ako sa timbangan.
0: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
2: Batugod taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod, no? Kasi na o kahimsog sa mga tipase.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabukat sa humay, o sina pagayon ang tipase ini. Makaminos pagayon sa 30-50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamitin sa umang tanong, sama sa mangga, mais, o mga otanon. Produkto sa Suiko Enterprises o maparit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Kim, sa katagalist mo. Sige na dyan kong kapulaw ang tuon. Una, sige pa dyan kong atubang sa Santon for research. Ako nga ta, usapin mo halang na. Kikuyawan ko, maong ako din yung isulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka mo na akong inong 10 times a day na sila po dyan na kong pagtinaw sa ako.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Malagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-gamot sa labang uri ng sakit.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Masi

Santo Mas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Mas Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.

0: Inua. Unique man. Color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
0: Ha? Sa Craft Gold na buy? Pansyon na buy? Nga na good.
1: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, pinakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Craft Gold Buy?
1: Wala pa na yung kamasayod, buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ni. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid na puyar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, o uban pa.
2: Ang nakarindot sa Craft Gold, pwede ni mo ang pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide, o herbicide sa mais.
1: Dugang pa bay, ang Craft Gold pwede sa gamitong pang-seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang niya sa bilhi sa dilik pa ni mo isabwag o tipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itim sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudin na ang Craft Gold bay?
1: O bay, ang Craft Gold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran bay, timing kayo kay na ako isprehanan. Ato sa kumbay, kay mapalit ko Craft Gold. Aron sa nakasakinan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suki

0: Siyempre, welcome sa to ang special segment ang The Marites and Friends.
1: Yes. Ato tibayaon si siguro niya nga to ang mga diri sa kung ano, nag-live, oy.
0: Oo, sige, tibayaon.
1: Ato tibayaon si Carl, si Nita Valderosa. Good morning, XFM Tagum.
0: Aba.
1: Ano siya? Si Josephine, pero Vicente de la Rama.
0: Mm-hmm.
1: Good morning.
2: Hi, Josephine.
0: Josephine.
1: Si Mami Jose.
2: Hi, Mami Jose.
1: Dadalhin ni Rodrin Velasquez Ipit, mamputaan ni Maring, oy.
2: Hi, Ipit.
1: Dadalhin daw.
2: Ay, marama.
1: Taas mo na.
2: Matanggal ko itong IUD.
1: Ay, iyaan. Taas mo kayo na iyaan.
2: Mauso ito ang IUD, mga marama. But anyway, ito ang special segment nga, The Marites and Friends. Gisapupos at din sa ito ang Kuan.
1: Ito rin shout out si Kuan, si Edgar. Kaya na ang tanong.
2: Si Edgar?
1: Yes.
2: Edgar nga kamingaw? Kasi Edgar Garing.
1: Garing ka.
2: Ay, nako mga maring. Ito din ka na ito sa Turbo. Aron nga mas marigor pa nga ito ang tuhod. Makasuka ko tabisag magluhod.
1: Yes.
2: Mag-turbo, permente, matag, dulo.
1: Yes.
2: Partner.
1: Yeah. Ayaw po na sa uban.
2: Ayaw lang turbo yun ang uban.
1: Kaya mapusin lang.
2: Delikado
1: na.
0: Kalang-kalang ha. Kalang walay kabilinggan. Sige.
2: O niya na. So ito na sana padungkod mga marins. Ito ang mga kuhan ganina. Ito ang mga tingog. Ato itong pinakabuhan na itong kagkaon ng Louis A.
0: Be, ano? O sa manis siya?
2: Ladies and gentlemen, ito na kakaroon diri ang si Master Nidinine.
0: Ay, ikaw yung nakanta. Ikaw sa mga ka.
1: Ang request ba na ako? O niya, pamaning, ikaw ka na. Pabot-bot ka na kanta. Ikaw di ka mo kanta.
0: O sa manis
2: niya? Ano yung away memoria? Be, ako be.
0: Aba, ako may unang pagkataho ninyo.
1: Ikaw may unang sa listahan. Tanawa dito. Gibutan na.
0: Asa ba na sa listahan, be? Pagawas, be?
2: Hello. Hello?
1: Isa lang ang gagamitong, hindi mo tingog.
0: B, check, aba, sige. Humanda.
2: Pagkita ay ko diyan ka ng idol love yun eh, Debre Green na B.
1: Tanawa, doon ay microphone, nag-away na po sila kasi mo una.
0: Una nga na yung isa kabayot, Gab.
2: Ako na B. Gini, kung gini, pahinangod kang Edgar kayo.
1: Shout out from, idol from Korea. Si Siyo Jin Uyanggo rin. I don't know the name of them.
2: Kesa mo na siya? Mara
0: si siya.
1: Taga-Korea siya.
2: Oye, taga-Korea.
1: Si Siyo.
0: Si Siyo?
1: Si Siyo Jin.
0: Wait, tibuok niya? Puro na si Siyo?
2: Ako ang paringgap is I Do Love You ni Eddie Peregrina.
0: Uh-huh.
2: Katungod kay parinti mo na ko na si Eddie.
1: So, si kan siya na Eddie?
2: Si Eddie Garcia.
1: Amin ako si Eddie Hill.
2: Ayan na kay sabi na Adi Riabi. Gi-select na. So, paabot na sa ito ang mga
1: viewers. Makarata ko number good.
2: O niya, pag humana ito kanta, itong ahawa ko na ito mga viewers nga, tagay may grado niya, 1 to 10.
1: Ah, sila mo hatag?
2: I-comment sa comment section.
0: Kana?
2: Ay. I-comment ha, kay...
0: Udili lang kayo, bantay mo.
2: Basta lagi. Yayara ha. Samtang ginasilik pa mga igala, ato ang karaoke, kaya nadawat ang wirings.
1: ang number may nadaot.
2: Ang number di ay so ato sang 224 ang number ana gab 224. Ang number sa ko ang kanta.
1: Ayos sa siguro gamitan na kayo pa magaling kanta.
2: Padi ay?
1: Mura man nakasasian?
2: Mura sa tiko man.
1: Mane.
0: So, okay na? Okay na?
2: Yan ha, sa tagapaabot.
1: Irani maganda siya pa sa live.
0: Sa live, namin makinaan yung mga factor. Tinood sila nga one mic day. Okay, sige.
1: Lahal ka ginunitan na namarin.
0: Alam, may ibang ginunitan sa mga expert nga mga...
1: Okay, ibutan na yung mga dinaki mo.
0: Be.
2: Ayan na, orin yung mic.
0: Kanay mo, si Eon, puno na mo ha.
1: Eon niya.
2: Hello? Di ba na kita sa tuktok? Kita ka kita sa tuktok. Marin.
0: Wala man lagi, nilagay mo sodri.
1: Pag-ulat niya, Marin. Next.
2: I do love you,
0: mabuto, God. I do love you, man to yung niya, operator.
1: Ay, mura na si Piet ang operator.
0: Kala.
2: Mali,
1: imong, kanya kay Topol to, may imong word.
2: Bariyo kay...
1: Dapat, Totopol di ay.
0: Sige,
2: pasinsyahe.
0: Sige, ano mga igala, pasinsya na to kay live, makunin ato programa, naagin yung mga inani ng mga factor, no? So, karon ay kadong hugna kay ang unang plaka nga murag nabawog man kay na initan gabi Karon ato nang atong operator.
1: Yes.
0: Ikaw dang okay, ikaw okay. Pisa.
1: Ana si Giuseppe no nga siya nga kantahe ang dugang guba Biglis Maring Erika.
2: Agi.
1: Mhm. Ah,

0: Aha, salamat kayo, Marigari Kasa. Ay mo ang dako nga pagpagawaw. Ay na nakusba, ha?
1: Dawata kini ko sa kasakong potyuka nga. Di kan ba ni sa baryo kilagding la akong malprabin. Wala na lang
2: po, Marigari, sa kong beauty, Marigari. So, kaya ito, amigra mo na.
0: Ang kang, tenor yan, ay ka lang be.
1: Akin yung kanta, ako ni pahinungod kang Alvin Goo.
0: Ah, ba, baby.
1: Yaman na yun, anas yan nga, paliyo ko ganda ni nga title, be, kaning at Kantipani.
0: Aba, tipani?
1: All tipani? This time. O, tipani ka itong tipani ice cream.
0: Maoba, maoba. Sige, sige, be.
1: All this time. All this time, no, tipani.
0: Tipani daw to.
1: Alvin. Si Alvin ba to?
0: Kasi naman ang...
1: si Alvin lagi. Si Alvin Goo.
2: Si Alvin Goo. Sige, Alvin, may kata para sa imuha. Request na mo niya.
1: Imuha mo niya request. Imuha niya. Kantahan eh.
0: B.
1: Number 441. Ang sakit lang na sa imuha 442.
2: Paano naman sila?
1: Ay, alphabet ba siya?
2: Parinti naman ang artist.
1: Parinti lang din ay. Ka-cute ni Maring Erika.
2: Isa ingon di ha.
0: Si Lota.
1: Si Lota.
0: Oh, ay. Aba. Aba.
1: Chimay.
2: Ladies and gentlemen,
0: ani ano ang half human, half Barney, Maring Darian.

0: Sorry.
1: Ay, nagkinanawa na tayo, silingan.
0: Sorry kayo, Alvin, kay Brunatokan, mag-Alvin.
1: Alvin, ayaw kayo, Lina Tishora.
0: Sorry po.

0: unfiltered music, no?
1: So ito, pangunan unfiltered sa Masulti.
0: Ah, baby.
2: Ay, naghanak kayo, ano yan na, 2024.
0: Ba?
2: Dati ka daghan sa nananaaw.
1: So ito ang pangunan on goes sa Masulti ni Baby M. Baby M, sa mga assessments, sa mga kanta na mo today.
3: I talk to my...
2: Ay, kagwapo siya.
0: Salamat.
2: Salamat kayo, Mrs. Maring.
1: Okay, gini ay.
2: Okay, gini ay. Nakauyan din siya.
0: Si Baby M na nag-appreciate siya sa ito ang kanta.
1: Yes. Na-appreciate.
0: Appreciate.
1: Ay, nako.
2: Ana si Nancy. Hoy! Nagbijokin na lang ang tata. Tarungan niya, ha? Kay nagdagong.
1: Ay, mga nag-request.
0: Pagtigo. Sabi sa mga request niya, be. Sa mga request niya, be.
1: Si Doc CJ ni Druda, gatanaw sa siya.
2: Ano si Doc DJ?
0: Doc CJ.
2: Masin mo request para si Doc CJ.
1: Atay caller today.
0: Be, sige, tubaga.
1: Sige, sige.
0: Tubaga. Kaya pa nagsara na yung caller na
1: ito
0: ng mama, oy.
1: Who's that? Who's this girl? Kinsa kasi?
2: Ilayo imuhang microphone sa imuhang radyo. Sa imuhang cellphone. Inayi lang ang kayang boylom. Inayi ang boylom sa imuhang ko, ang radyo.
1: Tingog, di mo marimba kay mura gilamian. Gilamian ka wa.
4: Alvin
2: and Lorraine. Si Alvin? Ay, gatos mo yung tingog si Alvin di.
0: Alvin Goop?
2: Oo, Alvin ka, Alvina, mandiay ka.
0: Ayota ka.
1: Asa ka na nawag Alvin?
4: Asa ka? Kigariya,
2: ay! Di yan, pag-sure ba? Magbiko kong pink.
0: O sa manya gusto na may tapos mong kinabuhay ko, gani Alvin.
1: O sa man, mukanta ka o kanang kuan.
4: Next time na lang.
2: Asa pa ka nagtawag karon? Juan, Alvin.
1: Hindi ko
4: sa Bermudez.
1: Ay, sa Bermudez.
2: Ay, sa Bermudez.
1: Sabi namin kanina,
2: sa Bermudez. Pinagkakamin na yan ka ng bagol nga ka ng... Sa to, ganito. Sa to, bagol. Bagol-bagol.
1: Puto binagol.
0: Mm-hmm.
1: Ay, nako. Nakaitimbaya niya, Alvin.
2: Ay, shout in.
4: Wala
2: dahil,
4: salamat!
2: Ah, kanto lang di ay.
1: Salamat, Ben! Thank you!
2: Kuriputan mo po ni si Alvin di ay.
1: Salamat kay Alvin ha, wadyo ka si Alvin. Itawagin sa tuwa mga maring. Gusto ko
2: liyad na history. Talipo po, Alvin, mura yung tingog, mura magbata ng babae.
1: Gwapas yun, no?
2: Mapang tingog.
1: Ako. Sige, Ben. Sa tuwa pagbalik mga maring, kay medyo pike anin. Tanaw po ng Utah de Riao, si Kenneth J.
0: Si Kenneth,
2: ana pa si Kuan, si Lota. Unsa man dayon si Tanene og si og pangtigong sa Manila diyan.
0: Aba, yaget ko ni Lota sa
2: mobile siya kay Muhammad sa diapi sa drama.
0: Tilaan ta karon Lota, magadi kay wala may tila din eh.
2: Si Ana si Din Lona, good morning mga maring, pwede kantaon ni

0: Richard Renoso, paminsan-minsan.
1: Aba!
0: Uy, nagkana kayo nag-comment. Pati na si Doc CJ, ni-request na yun. Ano
2: siya request, Doc CJ?
0: Tris Marius.
2: Tris
0: Marius. Jesus Marius.
2: Ay, kapag di ba kaya na siya, oy. Kantaha, aba, sige.
0: Anapod si GR, inabiyo gano, wala na, nakagubot na direk, nagkanta na mo din, ha?
2: Tinanggot, sabi niya mga assessment di ay.
0: Takaya pa siguro rate niya ang kanta ni Master?
1: Uy, takaya pa grade niya.
0: Pila may grado niyo ito yung kanta ni Master?
2: I-comment siguro di ha, Mary.
0: Lain ba kayong paminawon ng ninyo?
2: I-comment siguro di ha, ito ang nalakuan. Kay sa mo ang pagbalik, ito na tagaag pagtagad ni ito ang
1: suwa?
2: Mary, kapan sa dipato sa ning tagaag pagtagad sa ning usang kanta ang ipadangat niya sa ito ang ay, naku, kaysa rin kantaan yung maybe di ay?
1: Maybe?
0: Maybe? Kaysa rin yung ikuan?
1: Si kaysa rin yung Willie Garte.
2: Sa...
0: Dili, si Rebellion
1: Me? Dili.
2: Maybe it's you.
1: Maybe it's you.
0: Si Bishop? Dili po.
2: At yung sayo rin yung kanta ha?
1: Ben?
2: Maimuntag sa di ay kang Gary Panibaan. Mga taga Kinuban.
0: At yung ipag-write na. Pag-write di ha, mga Marites.
1: Sige.
2: Ay, kamag hawa mga maring, masunod na o, isa sa mga comment nga pinaka the best kay masama.
0: Lami ka, ayaw balik-balikon.
2: Ay, isa ka comment.
0: Masa ka na nabi ang last nga message diya ni Kwan. Lami ka siya, balik-balikon basa.
2: Sweldo na.
1: Aba.
2: Pagod tuloy yakin, di kung wang maganib.
1: Aba.
2: Ipas ka na yung disposal. Ati ka daw. Karoon lang yun. Prepare na nito, Ken. Pagpaak na napkon. Napkon. Asa na? Pagpaak na
1: napkon. Panapton.
0: Napkon. Asa ba nagkikore mo napkon?
2: Dere mong guna, oy.
0: Napkin.
2: Kinikanta ha is para sa imuhang namatik today.
1: Yes.
2: XFM.
1: Exciting.

0: Yes, pa.
1: Yes, na nga na rin. Balik ta, kanawad na tao music. Balik ta, pinabdek na yes. Mga hingga. So, pa rin nga po, gihod naman ito ang music, mga maring. Yes. But anyway, alas 11:08 na nga itong oras, mga hingga. Welcome kamo tanan dire sa ito ang panag-uban, sa ito ang paghatag na kaninyo galingaw. Karoon, buntaga pa baro. Mm-hmm.
2: Ato ang, yes,
3: good morning
2: pa. Kayo naman, 11:09 pa man tan.
3: Kabalo ka, yung sa ingon ni classmate, kabalo ka? Good morning naman siyang gabi.
2: Mara mo tag-networking.
3: Ano mo na?
2: Isa ka alas 12 sa gabi, good morning, gapon.
1: Hinalagay ako ang kuan ka siya, hinay ako ang microphone nga.
3: Inulit si Mumba, ba't magkakalok? Kusog ka mo umuom pero microphone ni kagabalo mo dugo
1: eh. Kuhilid ka na ang distance sis,
3: na kunya. Lain na baka ginon itan okay pero mura magamay ka ana man lagi maring.
1: Ana man. Maka maring ana na sa mga kamot ang sa kasuwat papel.
3: Diretso na dito ani.
2: So may so may dugayan may manik amateur kay tawgan na eh.
3: Kay ko ko ganang nakantara mo mo na ang tila og parties lagi.
2: Wala man 11 naman.
1: 11 na maring. But anyway,
2: mga ana.
1: Sa man gyud.
2: Ato ra ni tirao ni atong sender. Okay, gani na ra ni Ariat ba kay ni.
1: O na bata mag so good mga maring ha kinadi ato ang tulumanon nato di kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Kini ang
2: yes, Santon Plus Coffee Mix. Okay, siyempre ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
1: Para mas balikon pa ang atong immune system, lisod na po sa mga balatian, dapat iparis ni mo ni mga maring ang atong Santon Plus Gold Herbal Capsule at parisis siya ang Santon Vitamin C aron nga makalingkawaskas mga balatian nga makaunsa.
2: Makalilisang.
1: Makalilisang. No. Ay, mahal biya kayang mag pagpa-hospitalize.
2: Oy, wala binanapin sa itong mga budget, no? Labi na rin panahon na nga, watay budget sa, okay, tayo budget sa kaon, budget na sa hospital, wala ang pingi ang inyong ha, mga bodybuilding, di ang mga maring.
1: Dapat yun nga, mag-amping kita permente kay, mula gito, peting, mahala ang magkasakit. So, kay, mahal kayo mga penicillin.
2: Mahal kayo mga kwan, basta, kala mga medisina. Medisina, saan ang medisina? Medisina sa saging, medisina. Tanan, mahal.
1: Oh. Hi, good morning guys sa mga taga-DMs.
2: Mm. Hoy, mga taga-DMs.
3: DMs rental.
2: Yes, hoy, salamat kayo, no. Grabe, yung kay Barato. Gusto ninyo
3: sa tanan diyan nga mga gusto mo renta, no? Mo biyahe. May hilig man mo adventure. Diyan mo sa DMs rent a car. Kay barato na, guwapo pa kayo, ilang servisyo.
2: Kanan. So, paminaw mong tarong niya, para dito mo matampa, ato na mo dito sa DM.
3: Ayaw, master. Ayaw.
1: Sorry, master.
2: Sorry po.
3: Ana si Ano, kita ka? Grado si Master, dako kayo. 98%.
2: Salamat kayo na, busing. Salamat kayo.
1: Dako sa kuha niya, may grado niya. Mara makapalit na lang sa kagalong bahal.
2: Pilang grado na ko niya?
1: 98.
3: Dako kayo.
2: O niya, kantama, kantahan na ito na yun niya. Saman, alam pagkara.
3: Papaspasin na niya.
2: Sige na, ito na lang. Kaya makakanta pa ta.
1: Makakanta pa ta, Ano, yun niya.
3: Okay, nasuko na si Din Lo. Na kantaha lagi ni ba?
1: Ano ta maglamay oy kay ato na gini basaw ning so kasuwat ning padangat ning ato ang tulumanon.
2: Kung ako ikaw. Mayong hapon, mayong buntag ug mayong gabi kaninyong tanan. Labi na gyud ninyo mga maring ug sa mga libuan ug mga minilyon ninyong tigpanubay ning inyong hang tulumanon. Kung ako ikaw. Mga maring, ako di ay si Pearl. Nagpuyo din ni sa may San Francisco, Agusan del Sur. Mga maring, nakaghat ko di magpadangat di sa inyong sibyaanan. Tungod kining ako ang problema karon nga kada bang magkabiba? Kada bang nagkabiba sa abaga? Nagkabiba na nga si Mark. Magkura ba ko niyang minyo ni Mao niya? Kaya ako kay basta di ba diyo kumutuan ang ilang panulti yun nga mangala ko no kayo, mangala daw ko ka ng mabuntis, bisag unsa na lang ko no kayo, wama diyo na sa kuha mokabilari yun. Mga maring, nakaingon diyo ko, ay grabe yun lagi kayo. Muna gingon mga maring na di ito mo istorya patapos kay masing kita ang sungugon sa panahon. pasairan yun ninyo kung unsa yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun

0: Ayo, aku panggil tanda.
1: Sampai disultan, dok.
0: Oke, man.
2: Dok, buntis kok masa awal, dok?
0: Aku sang tawuran ni ganti hospi, kaya dan aku maklaro mayul di resulta sa kining CT scan.
2: Dok, CT scan mariko kanang buntis masuro ko sawa, dok. Dili man siya.
1: Hindi mo ngungan, dok. Kasi man to, ipaihi bangunin mo ato. May mga dok. Kasi man to, dok.
0: Unang i-appel mo na sa proseso kining ECG.
1: ECG?
0: By the way, congrats, both of you. Congrats.
2: Nakalimak pak dok.
0: Dua kabuan yang mabdo sa gibog asawa.
2: Tinungan ka, Dok?
1: Dok, tinundak, Dok. Ang gingon.
2: Sagpa mo kunin mo, Dok.
0: Talaga na mag... magbakak mo na ikaw na rin nga doktor, good ko. Tinundak ko gisulti. So, buntis sa gibog asawa. Daday, di sa tamang... kwantuan kay buntis kag dua kabuan, ha?
1: Manturan na, Dok, nga. Ako ang buandok ka na. Lain kayo kung paminan sa kong tiya, Dok. Salamat kayo, Dok, ha? Ay, mga din yung resulta ng mabuntis na, Dok. Abin ako dinuod na nga, buandok, magsuka-suka.
0: Primero ni mo, ne?
1: Oh, primero, first time na ako, ne?
0: Mag-isiyan yung kanji kay dakong mong bata.
1: Grabe, mga dua kabulan. Mabalali na dahil, Dok.
0: Ako bang una kita ni mo, ipit bang kayo?
1: Ipit kayo?
0: So, akong punto ba si magisian ka? Pero, sige, congrats inyo.
1: Pang, mag, yung si Juan Mamak ba, si Juan Makongay, Juan ko nung kalangan, ipit ko nung kayo ko. Ingat na nga, wala yung maldito ba yung Dr. Rama?
2: So, sagli lang kay, kasi nga na ako siguro. Sige, naman mo kita pagkakuha nung, bali ako nung mga bila ko hongot.
0: Sige na po, Mr. Ria. Ato na mo sa nurse station.
1: Sige, Dok.
0: Basing malagot ko ipadalatan mo sa full station.
2: Tara naman.
1: Tara.

Mga maring, pinaramidangan sa istorya, huwag na buntis, Juday ko. Dua ka bulan kong buntis. Sa kumbala nga si Mac-Mac. Grabe ka ayaw yung ginoy kay lain yung gigong paminaw kay Kalabuntag, si Yusuka. Apan ako yung gusto pangitaon nga gusto ka na kanina. Mangita ko yung mga butang nga gusto nang pangitaon ba bro? Abot ka na nga, di ko satisfy sa akong mga pag naanag. Ano yung di ko, murag manadyo ko yung lain nga gusto ba? Pag di na ko ma-explain. Hangtod, inani mga paghitabo.

0: Wah nga, pre.
1: Bawa ba, pre?
2: Unsa na, pre? Nag-isot mo kanyang guwan.
0: Kawa na ko ba? Sumarini mo ba? Bawa nga pangalaw, mo.
2: Ano, buntis?
0: Isot ka pag-taon. Ngalaw ito sa prutas lang, kay... Pwede man tamang...
2: Unsa man na yung ipingita dahi, pre?
0: Ita siya ganang bulalo na tapad siya pa puni na rin.
1: Unsa? Grabe naman bulalo na rin, oy.
0: Hindi po gani ko, no? Asa mo
2: tamang... Ngingil, kay, kung na bulalo, sinariya, minuwa.
0: Asa mo tamang...
2: Asa mo kakita na, pre?
0: Pre, tay pamagi ber.
2: Pero kana katubangan, sebenarnya dia pare. Nah, dia pare, ni bulaloan dia. Kala Armands.
0: Asa dapat? Ya dia.
2: Oh, kan burak William nang.
1: Ya, ayo.
2: Asa mereka sakut dito suskus mo.
1: Lisod kayo daw, lisod kayo na pare. Sa mana mo bang nangala ni mo nga pangalaan ang imo pare.
2: Kaya kita mangala imong kasawa pare.
1: Sa mana?
0: Bago sa mo.
2: Kaya ni kay kon mare pare, dili dinuguan.
0: Dili man tag dinuguan lang kay naman dili lalito.
1: Pare, ya, mati sige lang na pare, nilang kay bigak ko na rin. Buang nga pare na ibang asawa pare, ay.
2: Pagkita, ipagin na pare, masuko na pare.
0: Mga katabang na yun, mayroon mo mong inom, mga.
2: Oh, ano mo na?
1: Pare, ano pare, inala pare nga, nakapalit. Dito na niyong ipalit sa doon sa panirarya pare. Pagpaita lang niya pare.
0: Oh, dili ko, ba't sukulo nahan niya?
1: Oh, dito na, no?
0: Sakto.
2: Ano mo,
0: ilalinon siya nga.
2: Ilalito ka?
1: Oo, ano,
0: sige, otos ako pare, salamat pare.
1: Sige.

0: Bang.
1: Ay,
0: oh, daro, daro.
1: Mang. Unsa man na?
0: Napalit jud ko din. Layo-layo gipalitan ako ani.
1: Unsa?
0: Ito ko paingon sa cruising festival og.
1: Unsa man ni siya di ay?
0: Mo ni ka tong gisugo nimo nga.
1: Ay, nawala na kong gana, Mak. Nawala na kong gana, Ana.
0: Sino nga yung mong gana?
1: Lain na sa nangyong pangayon ni Baby.
0: Sa muka, Ana, may gasto ko. Gapit isa ko ka. Litros nga gasolina. Di na yung muna ikaw nun eh. Magbuot ako ng lilo.
1: Magbuot bang ka, Ana? Eh, pakaano na lang dito, Baby. Gusto, lain na kung gusto ka nun eh. Nawala rin akong gana.
0: Sa muka, Ana, mo eh.
1: Sina bang? Kuwara ba na ni Baby? So, yara ba ng sugo sa bata? Ara ba na? Baby on, si papa ni mo kay, si daddy ni mo kay, kuwang kayo, diligid siya mo tuman sa imong gusto, Baby.
0: Baby, ati gra, Baby, ha? Dili man masuko si papa.
1: Bangsina, palitin na lang kukuha, Baby, balot, Baby.
0: Masa mga balot?
1: Ang gusto na ko, katong balot, ang pagkitaya ko balot dito, kanang ang tindero, adik.
0: Unsa?
1: Oh, gusto na ko ka na nga.
0: O saan ako pagkabalong adik at tindiro? Saan mo naman natalay mo mga kuwan mo, oy?
1: Sa mukha rin mo na... Sige na, daddy. Nahina ni mo, oy. Tugo ba na ni Bibi?
0: Sorry, Bi. Sige na, Bi. Ito na, Papa, Bi.
1: Kalangkuhan, ha? Gusto na ko ka na nga. Adis-adis ang kuwan, ha? Adik ang kanangkuhan, ha?
0: Oh, sige na, sige na. Mungita. Asa mo kung kita ka na adik yung mga naaw nga balotero, ha? At ito ko pa sa bangan. Ito, kangita ko dito. Ay, sa muka, ginasawa. Sa muka, kayo. Tama. Na ay, kuwan niyo rin. Taas sa buhok, sigahog mata.
2: Sir!
0: Boss!
2: Sir, balot, sir, balot!
0: Balot na, boss, balot!
2: Pinoy, balot, sir, Pinoy, balot!
0: Balot, ha? Boss, tagpila man yung balot, boss.
2: Tagbansinggo ang balot, sir!
0: Boss, sige, makakusap-usap.
2: Balcingo, balot!
0: Boss, adik.
2: Yeah, dili, sir.
0: Adik ka, boss.
2: Pero naikuha ni sir, dili, sir.
0: Boss, kayo.
2: Eh, natural na, sir, na kaya nakuhaan mo ko ni sir, kaning na... Na involved.
0: Boss, ako lang i-confirm, boss ba? Kanang, di pa yung mukhaan akong sawa. Kung pangita mo ko niya, kinangala siya, gusto niya adik nga balutiro, adik ka, boss?
2: Binuon na yung sir.
0: Adik ka,
2: ay, ay, ay. Ino ko yung padakop, sir, ha?
0: Ina nga, adik ka ba? Kaya para,
2: ako, ang konon, sir. Masing asset ka, sir.
0: Dili lagi, dili.
2: Ito, naipit ko na, sir.
0: Dili lagi, adik ka.
2: Ano ba? Dili lagi, sir.
0: Boss, ina, boss nga, adik lang ka ba kay...
2: Ano mo matapugson? Ano ba kasi, nabot mo kasama ito? Balot rin ako din na, sir.
0: Ano mo kawan ako kasawa ni kay adik pa gusto niya ng balitero?
2: Ay, ikaw na ibala na. Gaya ko, balit yan lang niya ako, sir. Dili niya, adik. Inbound lang niya
0: ko
2: ang...
0: Sige na, kwantan lang ko, be. Tapi naman.
2: Bansinko.
0: Bansinko, ako lang inang adik ang...
2: Dahil doon katakal nga, sir.
0: Oh, sige, salamat kayo.
2: Buna team na sir ha?
0: Narabayad o.
2: Lama sir.
0: Ay, naku sa muka. Inon ako itong asawa na ako. Pinga. Inon ako nga. Huwag ka nang adik. Nagbantay ni sigag ag matay niya. Sa muka. Aning kalapiha o eh. Ang!
1: Ay!
0: Naray mong balot o.
1: Oh. Ako rin mga naabot, Mak. Kanina lang ako baabot ni mong balot. Wala rin ang kuganay noon.
0: Unsa?
1: Ibalik ako na lang, oy.
0: Sa muka, aning lagiha, oy.
1: Patuog na lang, oy. Lago po kayo kang.
0: Sa magka-auro na mo, hindi.
1: Hindi lang ako nakala. Nawala na akong gana.
0: Sa kabulo ba kang pangita ginagawa ng adik yung ginagbantay, ani? Siga kang bata.
1: Sigurado kang adik ng balay, anak. Pagintahin ko lang kung ba na listahan na lang sa PDA, bi.
0: Ano siya? Street level individual. Asa mo gawin? Gagawa mo yan ako ni Mang. Buta niyo po gagos tao sa muka ni
1: Mang. Alam, suko mo na ni Bibi. Pang, unsa mang ka?
0: Sorry, Bi.
2: Ayaw ni Mang.
1: Lain lang kita ngayo.
0: Sorry, Bi. Wala man
1: siya. Lain kayo mo kasi siya pa.
2: Pandisal.
0: May pandisal. Kamu ka na?
1: Hindi ko na.
2: Hindi pa.
1: Hindi ko ka na. Kaya di mo na malunggay. Punta ka na. Beatilis, Mang. Matulog na lang ko, eh. Matulog na lang ko, eh. Bibi, nilimay mo kasi daddy niya mo, Bibi.
0: Eh, pagkana, wala ko baka. Sorry, Bi. Wala man yung papa, Bi. Sige na, matulog ta. Sorry, Bi, ha. Apo itong aplasan, Bi. Aplasan na ito, Bi.
1: Daddy ko, eh. Mahala ka niya.
0: Sorry, Bi.
2: Ayaw ko ba?
1: Ano ito, mga maring? Bila ramay dagat sa istorya. Ito yung panahon ba nga kadang-kadang ulibo ko sa kung gusto? Kalau mga amot, sugo ba ni bata ni? Kung sa kagabi ni Ana, nag-crave na sa guong inani mga panghitabo.

0: Pang. Tobi ka, kung nga pala
1: sa'yo. Gusto kong kumukaan na...
0: Si Kaon nga pagkupatama ni Hapi.
1: Pang. Sugo mo na ni Bibi. Lili mo na sulko na ako. Bibi, oy, mo daddy, oh.
0: Kamukha, gining. Sorry, Bi. Sumukha ni mo, Bibi, na magayon niya. Bago kita na ni Hapon.
1: Dila lang ko eh, sige lang ko eh. Bahala pa sa akin yung doang Bibi. Dili nga mga unsa yung doang ni Bibi.
0: Ayaw, Bibi. Masa ba ni mo eh?
1: Gusto ko mukha ano ka ng lumpia o ka ng pansit. Dalite ko, Bi.
0: Masa ba mo? Alas 11 sa gabi. Kasi mabay na maligya rin ang rasa yung pansit o lumpia.
1: Nalagi na lang pangita eh. Gugugol. Gusto na ko ka ng ang yung lumpia o yung pansit ka ng halad sa pansyon. Kasi sementeryo ba?
0: Masa ba may bahalag? Hindi pero galag-galag. Magkakita ka taan ang imong girik.
1: Ano, Bi? O, si Dani rin mo, Bi. Dinigin mo atag si Juan, Bi.
0: Sorry, Bi. Kasi magawas ko, mato ko. Ay, may susi sa motor, Bi. Sa mukha rin ginibuya, Bi. Kalanggot! Pre.
2: Oh, pre!
3: Oy, pre.
2: Mama ka na to, alas 11 na, pre.
3: Alas 11 na pareho, alas 11.28 na.
2: Siya sa, pre, siya sa.
0: Ay, naginom niya mo?
3: Oh, siya, oh, nagal. Binukulata niya mo ginom, binukulata.
2: Tanawa, tanawa bundugan, pre. Bunog na kayo, pre.
3: Bunog na kayo, bundugan, oh.
2: Binukulata, siya, siya. Asa, pre, ka? Pre,
0: balik. Siya,
3: siya, pre. Siya, siya.
0: Inom mo siya, kunik isa.
3: Pre.
2: Grabe. Pre, grabe, gusto ka man. Hindi, pre, libre na kayo. Gusto ka man
3: yun. Ano siya, pre?
2: Grabe, kagmi kayo mong tagay, pre, mapuno, pre.
0: Okay, magandang libre. O, ban ganyan, mangintag ganyan ko, na yung mo ihukan.
3: Pre.
2: Pero kami, pagkuntan, pre, ha?
3: Pre, may pipi naman. Ano siya, pagkuntan naman itong pare na ito, si pareng makasin?
2: Gol, gol, gano'n kayo.
3: Gol, magagaya, pre.
2: Hindi, pre.
0: Sawa na ko ba, ngita na po siya ko, ano yun. Samok naman kayo, pre.
2: Saan pa ipinita, pre?
0: Katong niya, katong niya ang bulalo. Niya paabot ito, wala kauna. Kaya wanang kuno si Gana, kaya lugi ko na kaabot. Ngita siya balot nga adik ang nagtindero. Nakita kong adik itindero. Alam pa naman kong asit ko. Uy, napakabot sa balang, wala kikaon. Niya karoon, ngita na po siya pansit o ganang... Ay, sumuga.
3: Saan sa niya yung ipakita niya, pare?
0: Pansit nga na ako nun sa simenteryo.
3: Unsa? Unsa? Binuwa ko na niya nga, pare. Gusto ko niyo asawa niyo, pare.
2: Usa na pre, request na o binuang?
0: Request pre, mahadlok mong pre kayo sa bata, mong gudaw pang nakuha na
3: pre. Mabot, ka na lang pre, kung nandisan kayo.
0: Nala ba?
2: Ah, madawat po, kayo nang sabak pre na pre.
3: Ah, sabi mo mong gusto na, magkita ka? Pare, disun kayo, hadlok ka na sa minteryo pre.
2: Kadagan siya, kang minteryo pre. Pre,
0: pre, banik ba?
3: Ay, pre,
0: ay, sabangan pre, kaya dapat ng krasada pre.
2: Ikaw na sa isikaro pre, kaya jatot ko pre.
3: Hindi, madalang doon eh, pero pre, kung ano, madalang tagsulok pre ha?
2: Pwede makaya, oy. Talagsik po.
3: Pare, ato ni sabayan itong pare na ito. Sabag ka nga may ramagagalan.
2: Tige, alangan bentiryo, binuang na, oy.
3: Ay, muna, wala kong tagunas. Wala na basta, hayaga na itong sulo. Hayaga na itong sulo.
0: Sige na, matuto. Lila, ako'y bahala. Ako, di ba siya kumahadlo?
2: Ikaw na, pre, ikaw na.
0: Ako yun na.
2: Ah, ikaw na.
3: Sige.
2: Ikaw
0: na? Back up lang muna ko, ha. Ay mo, sige, kuhan. Pag singgit ako, kuhan. Pasi na yun ta.
3: Okay, pre.
0: Nakay halad doon dito, pre.
3: Ah, talaw lang ito, pre.
0: Talaw na ito.

0: Ngitam na yung driver.
1: Ano mo siguro yun nga? Hala na driver eh.
0: Wala mga sugat nila ang mga...
2: Ay, musig sabak. Kamang mo.
1: Buhanga, Nestoria.
2: Kamang, kamang, kamang.
0: Pre,
1: pre.
0: Sabi, sabi.
1: Pre, pre. Ganit lang, pre, pre, pre. Ay, sa. Murang nanugtok pa rin. Murang nanagsil-sil dito, pre.
0: Ano ka? Sama lang, pre. Tapos kayo buhok, pre.
2: Pre, nako rin kita sunahan, pre, ng mga plato, pre, mga pancet ko ito, pre.
1: Tara, pre, inayin lang. Bebe. Ato na, pre, siya, tara, inayin lang, kamang.
2: Ano ka, manayin lang, trabaho,
1: pre. Tara, ah.
0: Pre,
1: tara. Ang, nini-agi, pre.
0: Balik, pre.
2: Tara.
3: Mato, mga maring. Pag-abot sa kumpana nito, nakalikuha din sila o ganing halad yun. Pero gayaw yun lang yung kumpana. Asa to niya nakuha? O ginaan yung mga paghitabo.

0: Kang. Naro.
1: Asa mo nagikan?
0: Sa cemetery, yung mo may request ni mo kay Madlok mong kung magkuhan ni mong tiyan. Ngayon naro, naro.
1: Bibi, pangayog thank you sa mong daddy, Bibi. Nagdalagin siya, Bibi.
0: Welcome, Bibi.
2: Ayaw ka ba?
1: Salamat kayo na yung pangha.
0: Sige, ikaw na na. Saan magkamagkaw? Sa iyo mong kwarto o dali sa...
1: Dali na ko sa... Kwan, dali na ko sa pantawan.
0: Oh, sige.
1: Hindi, pang, balik pa tayo kung sa kwan dito, Bi. Gusto na ko ka nang... Pwede ko di ba pupakita yung saging dito? Parang si pwede saging po.
0: Saan nga saging?
1: Ato nga saging nga gikamkaon sa bata-bata ni Tarzan ba?
0: Kato rin saging giyak anikindi.
2: Ayaw ka ba?
1: Ayaw to kay Maura kayo to. Sige na pang ba? Pwede ba kapayas ngayon sa ragabok liso?
0: Ah, grabe naman tao ng imo mga kwan lang. Ay, parang matagay mo.
1: Sa bibi o, di mo papa bibi. Kaya nilin mo ulit mo sugot bibi.
0: Sorry, bi.
2: Ayaw
0: ka ba? Ayaw, matang ko! Okay. Kaling kusawa. Sa may bato na ko, ali. Tilipon, pero mahimo nga. Adlaw-adlaw na ko nagpamakak nga tundi kaniya. Masi pero madaot na yung iuntis. Asa ko bangitaan ni Kapayas ko rin sa reliso. O saan ako paghebalo? Matang ko, ladunix. Masi na ikuan dito nga Kapayas sa reliso. Tama rin, no? Mapaingon sa... Apo kun? Karon lang. Ato ka na, Dinex.

0: Brado Nix. Brado Nix.
1: Brad. Uy, Brad, mayong gabi eh, Brad.
0: Ay, Brad, bida, bida, Brad, ganyan lang kayo. Sorry.
1: Naalagi ka, Brad.
0: Brad, ginangita ko, kapayas mo lang. Alam ko kung sawan.
1: Mao ba, Brad?
0: Ay, kapayas mo lang ka ng talagsaon kayo ba?
1: Oh.
0: Mo'y gipangita niya, mong God.
1: Kung saan mo lang kapayasa, Brad?
0: Kanang kapayas nga o sa reliso ba? Naka na?
1: Brad, wak matik kapayas ka o sa reliso, Brad.
0: Wala kayo mga kuwan diyan? Wala mga bagong breed diyan?
1: Wala lagi kayo kapayas diri, Brad.
0: O sa may naali ha?
1: Kanang kapayas lang yun di, Brad, nga dusi kabuk liso, Brad.
0: Imo nang iha?
1: Kung maihat pa na ako yun, Brad. Wala mo na kong variety, Brad.
0: Ya.
1: Wala yung kayo mahatag di mo, Brad. Sorry, Brad. Sorry ka ayo, Brad.
0: Ilaro na po na kung asawa na ako nga. Kining kapayasa ay tama, no? Ato lang buha kong daan niya. Kaon ta ng 11 kabukliso, unya ibintong usa.
1: Ika good, Brad?
0: Buha ka daan,
1: Daku eh. Naman ka, Brad.
0: Buha ka daan, Brad Dunix, buha ka.
1: Sige, Brad.
0: Buhaan lang kay...
1: Sorry, Brad.
0: Sige na, okay, nagpaabot ito kung sabaw sabay.
1: Sige, Brad.
0: Sige, buha ka niya. Isa na liso ibilin, ha?
1: Okay, sige, Brad.

0: Mang.
1: Mang.
0: Nara oh, nara ng kapayas ng sarili so. Pitigiling ko ano ni.
1: Pitigiling. Asa man ng kapayasan ni nga? Tama lang, asa na pi? Hindi ka sa balagi niya. Gital man mo ng kantay box. Imo ning gikuan ng ay pang ah, pang em gitikasan ko nimo pang gitikasan ko nimo klaro kay girap ka pa ni gano ah, ah binuang ni bibi oh si papa nimo bibi
0: ayo ba sumta and... sorry bi tong ko
1: klaro kay dali mo grabe kay kap
0: dili mo gini lagi
1: nagrave ko ana
0: nahulog man gud ni sego di man akong
1: gini nahulog lang grabe kay nahulog ha napakalinaw tanawa oh. Paro kay gigising na niyo, ay mo nang ipika sa kutsilyo?
0: Mukha ni mo yun. Kapulo ba ang kapoy na gay ko? Kapoy na gay ko! Kapoy na ko ba?
1: Si kapoy! Ano ako?
0: Ano sa mga ito eh?
1: Bibi! Talawa lang ko ni mong papa, Bibi, oh!
0: Sorry, Bibi.
1: Ayaw ko ba? Kaya nakamasunod ko ni Kwento! Wakay po ako ng pagkabana!
0: Mang!
1: Wakay ayaw! Maring sa tinuod lang naluoy yung gumakmak. Di man ako tuyoon, pero lahat yun akong huna-huna, madali lang kayo masuko. Dali na mausap ang ako ang dali na mausap din ako ang huna-huna kung usay kong pangayoon niya. Gani, usay, kabalo ko nga naningkamot niya akong bana, pero makabot niya, di mo ko satisfy sa iya ang gihatag rin sa kuwa. Mausap man ang akong huna-huna. Usabay ko buhaton ani kay si Makmak murus nakita na ko murag guni na sa kapugo murag bulayas sige jiro ni sa mua Aminaw na ko ani biyaan ko ani niya maluoy mo bitab kanang tambag ko no ko magpaabot ko sa inyong tambag dili na lang ko to pearl.

0: wag mong isuko ang laban, no? So, maugin na ron mga kasulid. Mga kasulid o mga katupa. So, ang problema karon nato mga maring, kaning problema ni Perlo? May nanay. Nanay gina mabundi siguro?
1: Ano gina siya?
0: Kaya kung, huwag mo ko ka, agay man ni Gagi, kuha mo na akong balupyan tube. Muna nga nila ko mabundis.
1: Ako na kay kuha naman ko, gikapon man ko maring.
0: Wala
1: na po ko nakasuway, anak. Kapunta ka na si Tia Daria.
2: Yun, siguro po nakuha.
1: Ay, wala nila umani mo.
3: Maro ka ba?
1: Ikaw, Tia Daria, nakasuway na ka na
3: juntis ka. Na-juntis ko, pero dili mo ko pilihan. Bisi ko siyang hukad kaon mo.
0: Aba.
3: Doon mo ka na itag-trapo. It's ay tapo.
1: Oy, do, ganyan kayo mga yung anak maring kay kuha marino ka ng... Kanapay uban anak marin kay makabaw sa mga pagkaon nga dili nila gusto. Mo saka po nilang kabuhi o ginala sa si Maring Ganggang Maring.
3: Ay, anak ko di ay.
1: Anak po.
3: Oy, pati swerte yan ni Paring Lar.
1: Oo, kay kung nay mga pagkaon nga dili sa ganahan, di ko siya mukaon. Unya naka ang ikakatingala ana mga marino kay ara ganyan halimbawa no ikagbuntis ka mukaon kay nga po. Sipa ko suka makakadubo niya, kung pag-abot sa panang buntis ka, doon ay mga chance ka, hindi po kagano nakakadubo.
3: So, lahat na po.
0: Lahat na lagi din na siya?
1: Sinabaw na sad. Ang ano na siya?
0: May hindi siya magkita ka sa pag sa kutsara, no?
1: Gani, may gaya.
3: Ano, sa mga kalendriya, dadahan ka na. Kutsara at tinidor, gibatang ininit.
1: Ano nung nila marin, hindi ko nung na makadaot marin. Kung bisa ko sa igi pangita ko na sa mga buntis, di ko na makadaot, pero di ka kumpensaan, uy.
0: Hindi na mo kumpensaan, uy.
3: Listen, mabato mo rin, pati pansyon ka mga halat, pungaon, binuang.
0: Alagin siguro na, uy, alagin siguro ng mga buntis. Kaya nga ba ang mga bala ka ni mo, skat-kat o ganang mga
3: lubi.
0: Alam sa kung saan may pangayoon. Ilalimang ka lang pangayoan, mga mapalitol kagbalot, pero kinala lang tindira kay adik. Grabe. Saan na ni mo, Bi?
3: Ako kung tinipang kapayas, isa-release.
0: Oo. So, pagkabalo ni mo, anak, Bi, nga isa-release na kapayas.
3: Motoy na ko, mangga, do release.
1: Ay, mangga? Naday, duha di ay. Sa kaluhan na siya. At nakamatot ko na siya.
0: Mabato din, Nadi, ha, Marindaria.
3: Wala tayo magkabalo?
1: Wala
3: pa. Namalit na mangga tag sa kakilo, Bi, ako.
1: Sa digos.
3: Karawat tayo sila, Bi, di ba? Unong kabog, Linso.
0: Ah.
3: Di ba? Ah, unong kabog.
0: Aba, anda. Aba, napaka-bright ang babaeng ito.
1: Ay, si Tia Daria. So, nakay ka-miss calls to ang number.
3: Ay, gusto mo tawag.
1: Tawag, babi. Kung ngayon gusto mo tawag, diyan. Sa nasa madapit lugar na nasa Mindanao, tubagol mo na mo mga maring. 0966-306-9569. Ito ang hotline. O, tambag na sa to ang mga viewers sa to ang Facebook Live.
3: Tambag na mo sa Nadia Verso 2021.
1: Doon na po tayo mga viewers. Dari ako itong liliyon ng mga taga XFM Jensan. O, doon mga tigli-lilito ang mga
3: maring. Yes, tripod sa XFM Mate. Itong liliyon po di. Bukiki o ito ni. Ang nabay nagpuan na ni.
1: Bukiki ang maring. Samtang ka bukiki.
3: Sa katong mga live viewers na ito, pwede mo tagaan ninyo o ganang kuan si... Kaya saan ka nagsulat niya niya? Si Pearl.
1: Si Pearl.
3: Kung sa'yo maistorya ninyo ka Pearl, nga nung inaanak siya magbuntis, eh. Kamu mga babae diyan nga naminaun sa mana.
1: Ayan, doon na. Ay, nag-live kita ko rin mabati o makitaan po sa XFM General Santos City.
0: City.
3: Shout out ang tao diyan, Maring.
1: Shout out sa mga taga XFM, mga listeners din nakaroon na namati. Lagi pa din sa mga taga barangay Ilaya. Hello, kamusta?
3: Wala taga Ilaya.
0: Salamat kayo yung tanan.
3: Ang katuwa pong balikon, uy, kanin sa Pagadian. XFM Pagadian.
1: XFM Pagadian, hello!
0: Hello, sa ka mga silinga din sa Pagadian. Okay, sige. Ato alam lang tambagan, Bing. Ato isigutan sa nato, no? Mag-isigut sa takadali. Oo, kay kabalo mo, dili raman sa dagat pag nagabuntis ron. Sa mga newcomers, anong mga pagabuntis, no? Ato lang, inyo yung isulod sa inyong limpatakan, mga inday nga. Kanang nga pagabuntis, naging na yung mga, mga mood swing.
3: Sabot ana mari.
0: Mood swing ba kaya nga mag-usap-usap ang imong hanga, imong mood, di mo
3: mood swing.
0: Mood swing.
3: Amin lang kanang swing na kamo sa kan pagkaduyan.
0: Di na maol. Mana kanang
3: shad,
0: dapat tong swing.
3: Swing.
0: Sayaw man to.
3: Sayaw
0: na.
1: Kanang kuan swing. Kamo
0: sa chaba.
3: Swing arm daw.
0: Kanang swing arm depende na kung gastado na
3: or kanang gas-gas na ka.
0: Yes, ana.
3: Mo sa ex-army man ay mo maring.
1: Hindi napantay ang dagan sa swing arm doon mo dahil nilang siya ko ana. Ay nako.
3: Wala na yung oil.
1: Sige, be, ato ako nang nalilion ni ato ang mga viewers karon. Dada ba yung mga nalambag niya? Si, good morning from Visayan, kang Rudel Opinaldo. Hi, hello Rudel. Kang Batiog Dawong.
3: Batiog Dawong.
1: Hayag kayong show.
0: Aba. Si Din Luna, si Din Luna. Oh, makalinga ko no. Salamat kaayo ni Din Luna. Salamat sa pag-ulog-ulog.
1: Thank you, Din Luna.
3: Happy birthday na po rin, ha?
1: Happy birthday sa mga nag-birthday today. Salamat yes. kayo sa inyong paglili, mga maring. Wala naman yung nambag. Uy, ato na siguro. Kita
0: lang siguro. Kita lang siguro matambag, ani.
3: Ikaw na siguro, anak. Ikaw may napaligali ka na.
0: Well, Pearl. Ano may na mga karon, Pearl? Manginaot ni Pearl nga nakasmayong panglawas o nasa nakasamayong kondisyon kaya siyempre ako mga kay kondisyon di ko ka makwali ka di ko ka matamlaan si mong bana no so manginaot mi nga ano yung mong pagtambag isuksok ni si mong alimpatakan no ayaw kayo kuwana sige lang pasabta lang ang imuhang bana nga kana dili na siya ingon nga kuwan kana imuhang gusto na siya sa bata Pearl. O niya, imong banang, kaya parang aksyon naman nagbalakan imong banang nga si Makmak. Imuna lang na siya pasabdol nga kini. Sabi lang, agwata lang kayo. Namagin yung panahon na ako ng Pearl. Ingon matod pa sa mga eksperto. Kanang paglihi. Naglihi man ko ka, Pearl. So, anong paglihi mo? Lagi na siya, imuraga. Jurisdiction, bitawag. Ano? Naman na siya, asa taman ba? Naanan sila yung adyan. Taman, animula na yung pinanakabulan. Pagkapatan na, wala na. Pwede na mo anak mag-mukalma na lang imong bana. So ayaw lang kayo stress imong gagalingon kaya ba si unsa pa ng bata and always remember isunod yun imong si mong alimpatakan Pearl. Follow your heart and follow your dreams and that's it. Thank you dak. Kanara ay di na to dok di na to ngayon pa nun.
3: Very well said.
0: Very well said kayo no.
1: Kaya mo tambag din si Master.
3: Puyaw pa yung tinambagang kaya burag karang tao.
0: Puyaw kayo naong.
1: So, nagiging salamat Pearl sa imong pagpalangat ng imong kaagin na ito ang tulumanuan.
0: Kung ako ikaw.
1: Ako si Maring Inda Erika ang tulunis po mga Maring. Ako si Maring Inda Erika balik-balik. Wapa, dilimis tayo sa panin makapensaan tungkol kayo mangunay o silingan.
3: Kaya lang yan po ninyong iyaan sa kanunay yung panama. Kaya sa tiyan, Daria.
0: Basta din ay tanini. Nga salamat. Thank you for watching!

0: 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, katropa, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia, target mag-operate sa early 2028 ayon kay Pangulong Marcos.
2: Presyo ng diesel at gasolina posibleng bumaba sa susunod na linggo batay sa unang trading days ng mga produktong petrolyo.
0: Panukalang LP Marcos Alliance Commission ni Erice dahil sa muna'y katiwalian sa budget.
2: 67% ng adult Filipinos handang mag-donate ng kidney sa kaanak batay sa study.
0: Walang Pilipinong nasawi o nasugatan sa malalakas pong lindol sa Venezuela ayon sa DFA.
2: Sa balitang regional, VP Sara Duterte nagsilbing speaker sa dalawang commencement exercises sa Cebu. Mga graduate nakatanggap ng 2,000 piso na graduation gift.
0: Balita international, mga katropa, tulong at pakikiisa po sa Venezuela. Inihayag ng world leaders at celebrities matapos ang malalakas na lindol.
2: Sa balitang showbiz, 5 million pesos na tulong sa Mindanao quake victims dinonate ng F4 Stars.
0: Sports naman tayo, Austin Reeves mananatili daw sa Lakers matapos mapabalitan pumirma para sa 4-year contract na nagkakalaga ng $185 million.
2: Sa balitang extra, mga katropa sa 106.5 XFM Rojas na ilahok sa 3 growing activity ng DNR Penroe Cappies kaugnay ng Arbor Day.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, XFM News, Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian po tayo ng Biyernes na June 25, 2026. Kami po ang inyong mga katropa live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na napapahinggan sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas, Mindanao, XFM Cebu, XFM Palawan, at XFM Tugiganao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po inyong mga tagapagbalita. Ako si katropang Buddy Oberas.
2: Ako si katropang Brian De Paz.
0: Biyernes, June 26, 2026. Sa detalye po ng ating balitaan, katropa, ibinida ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ang tinatayong National Kidney and Transplant Institute Legacy Building ay magiging pinaka malaking dialysis center sa buong Southeast Asia. Target po na mag-operate ang nasabing facility sa 2028. Yan ang sinabi ng Pangulong Marcos sa kanyang inspeksyon sa ongoing construction ng nasabing facility kasama sina Public Works Secretary Vince Dixon at Health Secretary Ted Herbosa. Binigyan din ng Pangulo na kailangan palawakin ang serbisyo para po sa chronic kidney disease patients dahil higit daw sa 11% ng mga Pilipino ang may CKD. Sinabi ni Pangulong Marcos na hindi lamang paggamot ang dapat tutukan, kundi pati na rin po ang pag-iwas sa chronic kidney disease. Tinalawak na rin anya ng PhilHealth ang suporta para naman sa mga pasyente. Kabilang po ang hemodialysis package na itinasna mula 90 hanggang 156 sessions.
1: XFM News Nationwide.
2: Posibleng bumawa muli ang presyo ng diesel at gasolina simula June 30. Batay sa estimate ng industry source nitong Biyernes, maaaring mabawasan ang presyo ng diesel ng 70 centavos hanggang piso at 20 centavo kada litro. Maaari ring bumaba ang gasolina ng 50 centavos hanggang 1 peso at 50 centavo kada litro. Ayon sa source, dulot ito ng pagluwag ng pangamba sa global oil supply. Kabilang sa binanggit ang unti-unting pagbabalik ng oil flows sa Strait of Hormuz at pagtaas ng produksyon mula sa Gulf producers. Batay sa estimate sa unang apat na araw ng Mindanao Platts, Singapore trading at foreign exchange movements, maaari pa itong magbago matapos ang huling trading session ngayong Linggo.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, katropa, Lawyers for Commuter Safety and Protection, isinusulong po yung pagbabalik ng dating patakaran sa criminal liability ng mga kabataan nagkakasala. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Ang Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP na napasuin at ibasura ang Mira na Juvenile Justice and Welfare Act at ibalik ang dating provision ng Revised Penal Code kung may nagpananagutan ng mga kabataan na sasagot sa krimen. Ayon sa LCSP, sa ilalim ng dating batas, tanga ang mga batang wala pang 9 na taong gulang ang ganap na exempted sa criminal liability. Samantala ang mga nasa edad 9 hanggang wala pang 15 taong gulang ay maaari pa rin managot kung mapapatunayan kung meron sila na may discernment o sapat na pag-unawa sa kanilang ginawa. Sa kasalukuyang batas, ang mga batang 15 taong gulang pababa ay hindi maaaring panagutin sa kasong kriminal at salit ay sinasailalim lamang sa intervention program. Iginit ng LCSP na mas painam na ibalik ang dating sistema at magtatag ng mga hiwalay na pasilidad gaya ng Boys Town at Girls Town para sa mga kabataan na kasala, salit na papabilang sila sa mga nakakulong na sagot sa mabibigat na krimen. Para sa kakaisa Pilipino, para sa Pilipinas. Ako, si Katropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinwestiyon ni Caloocan Representative Edgar Erice ang anumang panukalang alyansa ng Liberal Party sa Marcos Administration. Sinabi ni Erice na hindi ito tugma sa prinsipyo ng partido, maliban kung tutugunan muna ng administrasyon ang umano'y malaking katiwalian sa national budget at infrastructure program. Igrit niya na nakaugat ang LP sa transparency, accountability at good governance, demokrasya at rule of law. Binanggit din ni Erice ang umano'y budget manipulation sa flood control at iba pang infrastructure projects. Anya, kailangan pa rin makita ng publiko na mayroong accountability o maparusahan ang mga tunay na sangkot sa usapin ng katiwalian.

0: Senator Amy Marcos Pinabulaanan ang umunoy alitan dyan sa Minority Block. Katropa natin sa Balita, Brian De Paz, XFM, Mega Manila.
1: Ni Senator Amy Marcos ang umano'y alitan sa loob ng Senate Minority Bloc at itinanggi ang mga aligasyong hindi umano maganda ang kanyang pakitungo sa ilang miyembro nito. Kabilang ang paratang na sinusubukan silang pag-away ni Senator Jinggo Estrada. Ayon kay Marcos, maayos ang kanilang samahan sa Senado at wala siyang anumang negatibong pahayag laban sa kanyang mga kasamahan sa minorya. Binatikos din ang Senadora ang umano'y sunod-sunod na reklamong isinampa laban sa mga miyembro ng Minority Bloc na anya'y maliwanag na talagang iniisa-isa sila. Samantala, sinabi rin ni Marcos na nauunawaan niya ang naging paglipat ni na Senador Francis Chis Escudero at Senador Joel Villanueva sa bagong Majority Block. Ayon sa kanya, matindi umano ang naging panggigipit sa dalawa at sinabing posible silang maharap sa mga kaso kung hindi sila lilipat ng grupo. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Humingi ng paumanhin si Film Director at PTV General Manager Lino Cayetano sa Aquino Family o Family matapos ang pahayag ng kapatid niyang si Senator Alan Peter Cayetano laban kay Francis Kiko Aquino D. Nagkomento si Lino sa Instagram at sinabing, "Tama na, Alan." Kaugnay ito ng sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano kay Aquino D. na huwag kumuha ng instructions o utos mula sa Administrasyong Marcos. Ginawa ang pahayag matapos magsampa ng reklamo ang Tindig Pilipinas laban kina Cayetano, Robin Hood Padilla at suspended Senate Sergeant-at-Arms Mawa Plasca. Sa Facebook post, sinabi naman ni Senador Cayetano na nagpaalaala lamang siya na dapat labanan ng mga Pilipino ang pandaraya, pagnanakaw at pagsisinungaling.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, lumabas sa isang pag-aaral na 67% ng adult Filipinos ang handa po na mag-donate ng kidney para makatulong sa kaanak na may sakit. Isinagawa ang pag-aaral ng Octa Research para sa National Transplant Ethics Committee at Philippine Organ Donation and Transplantation Program. Batay sa survey noong December 2025, pinakamataas ang willingness sa socioeconomic class ABC sa 78% at sa edad na 35 hanggang 44 sa 79%. May 21% naman mga katropa nagsabi hindi daw sila handang mag-donate, habang 11 naman ang undecided. Sinabi ni UST Biological Science Professor Father Nicanor Austriaco na kailangan pampalakasin ang edukasyon at ang proseso sa organ donation, lalo na sa mga lalawigan.
2: XFM News Nationwide.
0: Inihulat ng Department of Foreign Affairs na walang Pilipinong nasawi o nasugatan matapos ang magkasunod na malalakas na lindol sa northern coast ng Venezuela. Ayon sa DFA, nakikipag-ugnay nito sa Philippine Embassy sa Bogota, Colombia, na may jurisdiction sa Venezuela. Sa huling impormasyon kahapon, walang report ng Filipino casualties o injuries. May 74 na Pilipino sa Venezuela at marami sa kanila ay religious missionaries. Matatanda ang niyanig ng magnitude 7.2 at 7.5 na lindol ang northern coast ng Venezuela. Initial reports naman ang nagsasabing hindi bababa sa 32 ang nasawi at mahigit 700 ang nasugatan. Nanawagan din ng UN experts na ibalik agad ang access sa social media at news outlets.
2: XFM News Nationwide.
0: Alas 12:12 sa XFM News Nationwide. Balik po tayo sa Pilipinas dyan sa Ramon Isabela. Nagdulot ng 1,000,000 pisong pagkalugay sa fish cage operators yung massive fish kill sa Magat Dam sa Ramon Isabela. Nagsimula ang fish kill mga katropa nitong Wednesday at lumala nitong Huwebes kahapon. Ilang araw bago po natakdang harvest ng ilang mga growers. Apektado na nasa 30 fish cage operators sa lugar. May isang pamilya naman na nawalan din ng magit kumulang sa 15,000 kilograms ng tilapia. Tinatangabot daw yan sa 1 million pesos na pagkalugi. Sinabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na posibleng dulot ito ng oxygen depletion dahil sa matagal na mainit na panahon at mahinang water circulation. Inaalam pa ng provincial fisheries officials ang kabuang halaga ng pinsala ng fish kill.
2: XFM News Nationwide.
0: Kapapasok lang na balita mga katropa, inirekomenda ng PNP-CIDG na isailalim sa evaluation at preliminary investigation ng Department of Justice si dating Ateneo Men's Basketball Coach Tab Baldwin at 10 iba pa.
1: Kauna ito ng pagkasawi ng student-athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon kay Interior Secretary John Vicrimulya, inihainaan ng CIDG at DOJ ang rekomendasyon upang masuri kung may sapat na batayan para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Nilinaw ng CIDG na rekomendasyon pa lang ito para sa evaluation at preliminary investigation. Inirekomenda din ng DILG ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018 ang 11 individual kabilang si Baldwin. Samantala, dumating naman kanina sa tanggapan ng National Bureau of Investigation si Ateneo de Manila University President Father Roberto Yap kaugnay ng sinasagawang fact-finding investigation sa pagkamatay ng student-athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adil.
2: Breaking news! Breaking news! Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Ang XFM News Nationwide, katropa, sabahan nyo rin pong pwedeng mapakinggan sa 99.5 XFM Zamboanga, XFM Iloilo sa 100.7 at sa XFM Davao sa bagong frequency 89.1.
2: Balitang regional.
0: Diretso na tayo sa balitang regional. Unahin natin ang balita galing Cebu. Si VP Sara Duterte, nagsilbing speaker sa dalawang commencement exercises sa Cebu. At ang mga graduates nakatanggap ng 2,000 piso na graduation gift. Katropa natin sa balita Almi Mata, XFM Cebu.
3: Si Vice President Sara Duterte sa 2 magkakasunod na graduation ceremonies sa Northern Cebu noong Hunyo 24 at 25. Nagsilbi si Duterte bilang commencement speaker sa mga graduation ng Cebu Technological University Dan Bantayan Campus, particular na sa Tabugon at San Remigio Extensions. Noong Hunyo 24, dumalo ang Vice Presidente sa 8 commencement exercises ng CTU Tabugon Extension na ginanap sa Tabugon Municipal Sports Complex. Kinabukasan Hunyo 25, dinaluhan naman niya ang 10 commencement exercises ng CTU San Remigio Extension sa San Remigio Sports Complex. Sa kanyang pagdalo, inanunsyo ni Duterte na bawat graduate ay makakatanggap ng 2,000 pesos na ikinatuwa ng mga estudyante at magulang. Sa kanyang mensahe, pinaalahanan niya ang mga nagtapos na manatiling mapagpasalamat at tumalaw ng utang na loob sa mga taong tumulong upang matapos ang kanilang pag-aaral. Si Duterte ay 2 mataas na opisyal ng pamahalaan na dumalo sa graduation rites sa Cebu ngayong buwan, kasunod ni Senadora Risa Ontiveros na nagsilbing commencement speaker sa graduation ceremony ng CTU Tabuylan at Tuburan Campuses noong Hunyo 18. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santo na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Kinumpirma ng kapulisan ang online threat laban sa mga estudyante ng Tolosa National High School sa Tolosa, Leyte. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
4: Kinumpirma ng Police Regional Office No. 8 ang ulat tungkol sa banta na kumalat sa Facebook laban sa mga estudyante ng Tolosa National High School sa Tolosa, Leyte at itinuturing nila ito bilang isang seryosong usapin. Matapos matanggap ang ulat, agad na nagsagawa ng verifikasyon ang PRO 8 sa pamamagitan ng Provincial Intelligence Unit ng Leyte Police Provincial Office at ng Tolosa Municipal Police Station. Dahil sa masusing investigasyon, natukoy nila ang individual na responsable sa pagbabanta gamit ang Facebook. Ayon sa ibinunyag ni DILG Secretary John Vicrimulya, ang sangkot ay isang 14-anyos na babae at junior high school student ng Tolosa National High School. Batay sa investigasyon, gumamit ang minor de edad ng ilang dummy Facebook accounts upang makapag-post ng mga pagbabanta. Agad nakipag-ugnayan ng PRO 8 sa naturang estudyante at sa kanyang pamilya upang matugunan ang sitwasyon at matiyak na may bibigay ang mga kinakailangang intervention. Sa kasalukuyan, wala pang impormasyon na nagpapakita na may organisadong plano o may iba pang mga individual na sangkot upang isakatuparan ang banta. Isinailalim na rin ng mga otoridad ang minor de edad sa kukulang proseso at itinurn over ito sa mga kinaukulang ahensya para sa counseling at iba pang mga kinakailangang intervention alinsunod sa umiiral na batas at mga polisiya sa proteksyon ng bata bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng publiko. Inatasan ng PRO 8 ang lahat ng police units na paigtingin ang intelligence monitoring, palakasin ang pakikipag-ugnayan sa mga institusyong pang-edukasyon at mga lokal na pamahalaan at dagdagan ang police visibility sa loob at paligid ng mga paaralan sa buong Eastern Visayas. Mula dito sa impilan ng XFM 99.9 Tacloban para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropa Reggie Navarrete, XFM News.
0: Mga estudyante sa ilang paaralan naman dyan sa Puerto Princesa ay pumila ng mahaba dahil sa pag-inspeksyon ng kanilang mga bag. Kasunod nga po ng Tacloban shooting. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
5: Ng napakahaba mga estudyante ng Santa Monica National High School sa Puerto Princesa kahapon, June 25, dahil ito sa isinagawang pag-check ng kanilang mga bag upang matiyak na walang mga pataling o gamit na maaaring maging dahilan ng kaguluhan sa loob ng paaralan. Kasunod ito ng nangyaring Tacloban shooting incident na ikinasawi ng tatlong mag-aaral, kaya ipinatupad ng City DepEd ang mas mahigpit na seguridad para sa mga estudyante. Ngayong araw naman, makikita rin ang mahabang pila ng mga estudyante ng Palawan National School sa kanilang pagpasok. Sinecheck din ang kanilang bag at gamit. Ang PNS ang pinakamalaking paaralan sa Palawan na mahigit 12,000 na mga estudyante kung saan hindi rin mabilang ang mga gulong nangyari sa loob at labas ng paaralan, pero walang insidente ng pamamaril. Bagamat noong nakalipas na buwan at taon na hindi pa nangyayari ang madugong pamamaril sa Tacloban City, ay malaya ang mga mag-aaral na pumasok sa kanilang paaralan. Samantala, paalala sa lahat ng magulang na kausapin at gabayan ang kanilang mga anak upang maiwasan ang kaparehas na insidente. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Gerald Gales, XFM News.
6: Baboy sa Negros Occidental, umabot na sa 1,000 ang naitalang patay. ASF, isa sa mga sanhi. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
7: Umabot na sa 1,213 na mga baboy ang namatay sa lalawigan ng Negros Occidental mula noong May 20 hanggang June 22 ngayong taon. Ito ay batay sa datos ng Provincial Administrator's Office ng Negros Occidental. Sa ngayon, hindi pa matiyak kung lahat ng baboy na namatay dahil sa African Swine Fever o ASF. Dahil sa unang pagsusuri, posibleng kolera at swine flu ang ilan sa mga naging sanhi ng pagkamatay ng mga ito. Tinataya namang nasa 14,462,000 ang halaga ng mga baboy na namatay. Malaki ang ambag ng swine industry sa Negros Occidental dahil sa tinatayang nasa 29,800 na ang populasyon ng mga baboy mula sa mga backyard swine raisers at malalaking kumpanya na may lokal na pabrika ng mga produkto ng karne at baboy. Ang mga kumpanyang ito ay matatagpuan sa labas ng Bacolod City at siya namang nagsusupply ng mga produktong baboy sa mga malalaking supermarket. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
0: Ito naman, Katropa, kasong isinampa laban po sa obispo, pare at iba pa kaugnay ng pagtutol dyan sa pagmimina sa Nueva Vizcaya, ibinasura ng korte. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang na XFM Santiago.
8: Ibinasura ng Municipal Trial Court ng Bayan ng Kasibun, Nueva Vizcaya ang kasong forcible entry na isinampa laban kina Bishop Jose Elmer Mangalinaw, Father Christian Dumangeng at pitong iba pang individual na kabilang sa mga tumututol sa pagmimina sa lugar. Ang kaso ay inihain ni Rosario Cama, isang leader ng komunidad ng Bukalot at Ilongot. Gayunman, sa inilabas na desisyon ng hukuman, hindi pinaburan ang mga aligasyong nakasaad sa reklamo. Ayon kay Presiding Judge Herson Valmores, walang sapat na batayan para sa paglalabas ng writ of preliminary injunction. Binanggit din sa desisyon na walang jurisdiction ang hukuman sa naturang aksyon at hindi maituturing na krimen ang pagtatanggol sa kapaligiran sapagkat ito ay responsibilidad ng bawat mamamayan. Nakapaloob din sa desisyon ang layunin umano ng mga respondent na hindi upang paalisin ang mga residente sa lugar kundi pigilan ang pagtatayo ng mga barikada na may kaugnayan sa usapin. Dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya at legal na batayan upang panagutin ang mga respondent, tuluyan nang ibinasura ng hukuman ang kaso. Ang nasabing usapin ay bahagi ng mas malawak na kontrobersiya hinggil sa mga operasyon ng pagmimina sa Kasibu, Nueva Vizcaya na matagal nang kinokontra ng ilang sektor kabilang ang mga grupong pangkalikasan at mga lider ng simbahan. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
0: Ang XFM News Nationwide, Katropa, sabayan din po na napapahinggan sa XFM Pagadian sa 89.5. XFM San Francisco, Agusan del Sur, 91.3. At XFM Bacolod sa
2: 96.7.
0: Pangitang panahon tayo, Katropang Brian. Inaasang lalabas na ng Pilipinas si Severe Tropical Storm Gardo. International name niya, Katropa, ay Higos, ngayong Biyernes sa umaga hanggang tanghali.
6: Katropang Buddy, batay sa pag-asa huling namata ng bagyo sa layong 1,280 kilometers silangan ng extreme northern Luzon.
0: Taglay po niya ang lakas ng hangin, 95 kilometers per hour, malapit sa gitna at pagbugso hanggang 115 kilometers per hour.
6: Wala namang nakataas na tropical cyclone wind signal sa bansa.
0: Nagbabala rin po ang pag-asa sa posibleng flash floods at landslides sa ilang bahagi ng Western Visayas, Central Luzon at Mimaropa.
6: Batay sa flood advisories na inilabas ng Weather Bureau, inaasahan ang light to moderate rains at thunderstorms sa susunod na 12 oras.
0: Sa Western Visayas, mga katropa natin dyan, kabilang po sa binabantayan, ang Capiz, Negros Occidental, Antique, Aklan, Iloilo at Guimaras.
6: Sa Central Luzon, saklaw ng advisory ang Zambales at Bataan.
0: Sa Mimaropa naman po, binabantayan ang mga ilog at tributary sa Oriental Mindoro, gayon din sa Occidental at Palawan, kabilang ang Busuanga at Coron.
6: Sinabi ng pag-asa na nakakaapekto ang southwest monsoon sa Luzon at Visayas habang kumikilos ang severe tropical storm Gardo pa north-northwest.
0: At mga katropa, pinapayahan po natin yung mga nasa low-lying areas po, ha? Malapit sa mga mountain slopes, manatili pa rin alerto.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Sa XFM News Nationwide. Balitang International.
0: Ang Balita International ihatid sa atin, katropa, ng Santon Gold. Subukan po nating lahat ang Santon Gold. Likas, subok at epektibo. Nagpabot ng paigisa at alok na tulong ang mga world leaders at Venezuelan celebrities. Matapos po ang 7.2 at 7.5 na magnitude na lindol sa Venezuela. Hindi bababa sa 164 ang namatay na. Mahigit sa 1,000 po yung nasugatan at marami pang pinaniniwalang na trap sa mga gumuhong gusali. Nagpabot na rin ang baygaramay at search and rescue assistance ang United States sa pamamagitan ni Secretary of State Marco Rubio. Nangako rin ang suporta mga katropa sa UN Humanitarian Chief Tom Pletcher, French President Emmanuel Macron, Mexican President Claudia Sheinbaum, Brazilian President Luis Inacio Lula da Silva, maging ng China sa pamagitan ng Foreign Affairs Spokesperson Gu Xiaocun, Spanish Prime Minister Pedro Sanchez at Colombian President-elect Abelardo de la Espriella. Nagpabot din po na may karamay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Venezuela at sinabing nakikisa ang sambayan ng Pilipino sa mga Venezuelan.
2: Showbiz Showbiz News.
6: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Nagbigay ng kabuuang 5 million pesos na donasyon sina Jerry Yan Van Neswu, Vic Chow at Mayday frontman Ashin para sa relief efforts sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 earthquake sa Mindanao. Inati ang pondo sa ABS-CBN Foundation sa Sagip Kapamilya at GMA Kapuso Foundation's Operation Bayanihan na tumanggap ng tig 2.5 million pesos. Ayon sa ABS-CBN Foundation, gagamitin ang donasyon sa relief operations para sa mga pamilyang nawala ng tahanan at kabuhayan. Sinabi rin ng GMA Kapuso Foundation na ilalaan ang tulong sa relief at rehabilitation efforts. Nakatakdang magtanghal ang grupo sa F Forever Concert sa Philippine Arena sa Bukawi, Bulacan sa June
2: 27. Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports, atin sa atin katropa ng Premium D3. Lakas po sa bawat kapsula. At pabalitang muling pipirma si Austin Reeves sa Los Angeles Lakers para sa 4 na taong kontrata na nagkakahalaga ng $185 million. Labi sa Associated Press ng taong may alam sa deal na hindi pa raw naman yan opisyal. Tatalikuran ni Reeves ang kanyang $14.9 million na player option para sa susunod na season upang mabot ang bagong kasunduan. Nagsimula si Reeves sa Lakers bilang undrafted player pala mula Oklahoma noong 2021. Noong nakaraang season, nag-average po siya ng 23.3 points, 5.5 assists at 4.7 rebounds. Natili rin ang 28-year-old na guard na malaking bahagi ng backcourt kasama si NBA scoring champion Luka Doncic.
2: XFM News Nationwide. Ang bago, ang latest, ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
6: Mga katropa, sa 106.5 XFM Rojas, nakilahok sa tree growing activity ng DNR Pengrove Capiz, kaugnay ng Arbor Day. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Rojas City Capiz.
9: Masaya ang nakilahok ang buong pwersa ng mga katropa sa 106.5 XFM Rojas sa tree growing activity ng DNR Penro Capiz kasabay ng Arbor Day 2026 na ginanap sa Sitio Cataw, Barangay Ilaya, Ibisan kahapon, Hunyo 25. Sa nasabing aktividad, mahigit 16,000 mga puno ng nara at akasya ang itinanim ng ahensya kasama ang mga partner agencies at ilang mga on-the-job trainee students mula sa Iloilo at Aklan Provinces. Maliban sa ginanap na tree growing kahapon, pinalaya din ng DNR Penro Capiz ang mahigit 100 na mga ibon na maya sa nasabing lugar. Ang Arbor Day ng Department of Environment and Natural Resources ay ipinagdiriwang tuwing Hunyo 25 ng taon upang himukin ang publiko na makilahok sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga puno. Bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan, ito ay ipinatupad sa ilalim ng Republic Act No. 10176 bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na maipalaganap ang kamalayan hinggil sa kalagaan ng mga puno at likas na yaman. Patunay ito na ang 106.5 XFM Rojas ay hindi lang nakatuon sa serbisyo publiko, kundi aktibo rin sa mga adhikaing naglalayong mapangalagaan ang kalikasan. Mula dito sa 106.5 XFM Rojas City Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Christine Dayan Ropa, XFM News.
0: Congratulations! Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayon na ang XFM News Nationwide ngayon pong Friday, June 26, 2026.
6: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ay inyong mga katropa. Ako si Badio Vera.
6: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
6: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide. XFM 99.5 Broadcast.
10: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: isang mapagpala at malusog na araw ng Friday sa ating lahat mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa ito ng ating pong number one supplement, ang Santone Plus Gold, at ang ating pong Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong puntahan at pwede ninyong mapagpakonsultahan. Kung kayo po ay matagal na nagtitiis-tiis sa inyo pong mga karamdaman, marami na kayong pagamutan na napuntahan, but still, nandyan pa rin ang inyo pong mga sakit-sakit, ay puntahan nyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Sa nga na po tayong butihin na CEO Doc Ramilito Oy, at sa nga na po ni Doc Algie Bakla, ating pong kapartner dito sa kahanginan, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, makakasama po ng live muli dito sa ating pong programa. Samahan po ang inyong lingkod, ha? Sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong pong mga text messages, mga inquiries po niyo about your health, at text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po gayon kamasailan niyo po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address, ha, para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Siyempre, tayo po yung mapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao sa ating pong mga stations, XFM stations nationwide. Ganun na rin po dito sa Metro at Mega Manila. Tayo po yung mapakinggan din, ha. At napapanood po tayo ng live sa ating pong Facebook page. Search po, i-like and follow na rin ang ating pong mga Yes to Health Facebook page, mga kaibigan. Ha? Search po, Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan sa ating pong FB page, mga katropa. At binabati ka lang malusog na makikinig lahat ng mga kababayan po natin na laging tumututok sa ating pong programa, lagi nakaantabay. Ayan, at inihahanda lagi ang pan-take note para habang nakikinig dito sa programa natin, merong inililista. Ayan. Dahil tayo po niniwala, no? The weakest ink is greater than the greatest memory. Isa sa atin, makakalimutin na sa dami ng iniisip, ano? Mahalaga na merong magpapaalala sa atin, ha? Importante yan na meron kayong na-take note po dyan, mga kaibigan. Okay? Sa mga sumusumubok ng ating po mga dekalidad ng mga produkto, puntahan nyo ating po mga authorized dealers nationwide, gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa lahat ng branches ng All Day RX at All Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan sila, mga katropa. Ay hanapin nyo ang ating pong mga produkto. Ganda rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo ang mga produkto ng Yes to Health. At hanapin nyo lagi yung tatak Yes to Health, ha, sa mga produkto na inyong pong bibilihin para makasigurado na hindi peke o counterfeit ang inyong pong mabibili na mga produkto. Pwede rin umorder sa ating pong online shopping store sa Shopee. I-search lang Yes to Health 2011. At syempre, pwede rin mabili ang ating pong mga produkto sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacies. Yan. Dito sa Santa Rosa, sa Quezon City, dyan po sa Batangas branch natin, throughout Palawan, meron tayong mga Yes to Health Wellness Center dyan, sa Mindanao area, no? Sa Davao, Tagum, yan. Ganon din sa Sambuanga, meron tayo dyan, dalawa, no? Sa Ipil at saka sa Pagadian, yan. Meron tayong mga Yes to Health Wellness Center dyan at pharmacy na pwede po ninyong puntahan at pwede kayong maka-avail dyan ng ating po mga produkto with discounts, no? Kaya puntahan po ang ating mga wellness center. Isabay nyo na rin yung pagpapakonsulta at kung gusto nyo yung masubukan ang mga services na ino-offer ng Yes to Health, meron po tayo dyan, no? Iba't ibang klase ng mga program like cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugok buyang therapy natin, Therahertz Blower, Biozapper, yung Naturotrad therapy natin, especially dito sa Quezon City, Batangas, and Balibago branch natin, ayan, available ang ating pong Naturotrad. O sa mga ibang branches, kung gusto nyo masubukan yung Naturotrad therapy natin by Doc Wendell, ay request nyo. Ayan, request nyo sa ating management, ha, para mabigyan ng schedule sa inyo pong lugar, mga kaibigan. No? Napakaganda nito kasi, lalo sa mga kababayan natin, yung mga nagpapakairo, ano, yung mga halos hindi na maikilos, yung kanila pong mga pangangatawan, mga kasukasuan, halos hindi na maigalaw, ay napakaganda dyan yung natural trad therapy po natin, mga kababayan. Ano? Kasi sinasaayos niyan yung mga kalamnan natin, mga joints, mga misaligned bones, ano, iniaayos niyan. Even yung mga litid sa katawan natin, pagka wala sa ayos sila, or nakakaranas ng compression, tension, ay talagang mahihirapan kang ikilos ang inyo pong pangangatawan. Pag gumalaw ka, para kang robot, ano? O buong katawan gumagalaw. Nawawala na yung functions ng mga joints natin na maging ano, maayos yung mobility natin, mga kababayan. Ano? So, sa mga kababayan natin na ganoon ang problema, subukan nyo po yung natural trad therapy po natin. Ha? So, mga gusto makabil, ha, ng ating pong mga services, ay bisitahan po, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound. Tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, Door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa Subok Na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangusti, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
3: Mabibilis sa pinakamalakas.
4: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay atid sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule. Ang katuwaan po natin sa pagpapalusog at pagpapalakas ng ating pong pangangatawan. Kung nagkukulang na ng nutrisyon, ang katawan po natin, inuman na kagad yan ng Santone Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng Santone Vitamin C at ng ating pong Premium D3. Pagkasama po natin itong isang problema na nakakapekto sa ating pong mga kalamnan, sa ating pong mga buto. Ayan. Kung kayo po ay nakakaranas na ng pananakit o pangingirot ng mga kalamnan, ako, maaaring hindi lang yan simpleng pananakit, ha? Hindi lang yan simpleng bugbog ng ating pong mga kalamnan. maaaring ito ay sintomas na po ng karamdaman na fibromyalgia. Ating pag-usapan na itong karamdaman na fibromyalgia. Ang fibromyalgia ay pangalawang pinakakaraniwang kondisyon na nakakaapekto po sa ating mga buto at mga kalamnan. Actually, ang karamdaman po ito ay controversial dahil ang sakit na ito ay hindi madaling sukatin yung mga simptomas na naipapakita niya sa pamamagitan ng mga pagkusuri, unang-una sa mga laboratorio. Isa pang dahilan ay ang walang tiyak na sanhi ng sakit na ito. Dahil dito, may mga pagkakataon na mali or nami-misdiagnose ang problema o karamdaman po na fibromyalgia, mga kaibigan. Kung minsan pa, pinapawalang bahala na lang ang ganito pong karamdaman at hinuhusgahang katang-isip na lang yung nararamdaman ng mga pasyente na dumadaing sa ganito pong karamdaman. Kasi pagka nagpakonsulta sila sa mga doctors and then nag-undergo sa mga lab test, negative naman ang kadalasan na lumalabas sa kanilang mga result. Pero nandun pa rin yung kanilang iniinda ng mga sakit sa kanila pong mga buto at sa kanilang mga kalamnan. Gayun pa man, paniniwala ang pinapayala ng fibromyalgia ang pakiramdam ng pangingirot sa pamamagitan ng pagbago ng pamamaraan kung paano inaayon ng utak ang mga senyales ng pananakit nito. Ang mga pagkirot po na ito ay nahahayag sa tinatawag na trigger points o mga lugar sa ating pangangatawan na kapag iyong pinindot ay nagiging masakit. Ibig sabihin, merong mga trigger points sa katawan natin na pag nabigyan mo siya ng pressure na diinan mo, na pindot mo, natitrigger yung pain. Pero pagka hindi naman, halos wala ka namang nararamdaman ng mga paranakit sa inyo pong mga muscles or sa inyo pong pangangatawan. Kadalasang nararamdaman ang simptomas ng fibromyalgia pagkatapos ng isang aksidente, operasyon, matinding tensyon, o tromang emosyon. Emotional, So doon kadalasan lumalabas ang problema po o karamdaman na fibromyalgia. Lingit sa kalaman ng marami, ang fibromyalgia at ang mga simptomas nito ay matagal nang napapansin ng mga doktor. Subalit ito ay naipaluloob lamang sa terminolohiyang rayuma ng mga laman, Yun madalas yung pagkaka-describe ng mga physicians or mga doctors sa ganito pong karamdaman. Ito ay unang tinawag na fibrositis o pamamagaan ng kalamnan. Ngunit kalaunan po ay binago nila yung tawag dito sa kadahilan ng hindi naman talaga pamamagaan ng kalamnan ang nagdudulot ng pananakit ng mga kalamnan. O kaya po ito ay tinawag nila na fibromyalgia. Binago nila yung term dun sa sakit po na iyon, mga kaibigan. So ano nga ba ang pinagmumulan ng karamdaman o sakit na fibromyalgia? Ayan. At sa kasamaang palad, hindi pa talaga tukoy kahit ngayon, hindi pa talaga tiyak ng mga dalubhasa kung saan ba talaga nagmumula. Ano ba yung pinaka-pinagmumulan ng karamdaman po nito? Ngunit ayon sa kanilang mga pag-research, pagkasaliksik po nila, itong problema na ito ay nakaka-apekto, o nakita nila na lumalabas ito at nakikita kung paano pinoproseso ng ating pong utak at ng spinal cord natin yung mga pain signals mula sa ating mga nerve. Doon nila nakita yung hint kung saan nagmumula yung mga pain na nararamdaman ng isang tao sa kanilang mga kalamnan or throughout their body. Sa kasalukuyan, ang nakikitang mga sanhi o mga triggers na ganito pong problema, unang-una, infection. Posibleng maging sanhi po yan siya ng fibromyalgia pagka nakaranas ka ng infection sa iba't ibang parte ng inyo pong pangangatawan. Of course, pag mayroong infections, yung katawan mo, kapadala yan siya ng mga inflammatory cells sa iba't ibang parte ng pangangatawan mo. Magkakaroon ng swelling, inflammation, at mayroong kaakibat talaga yon na pain, mga pain signals. Kasi mataas yung area kung saan nagkakaroon ng inflammation, nandun yung concentration ng mga hormones na nagsasend ng signal ng pain papunta sa ating pong brain area. So, dun sa mga pamamaga o dun sa mga nag-swell, pag binigyan mo ng pressure dun, talagang makakaranas ka ng pain o kirot na mararamdaman po ninyo. Isa din is yung genetics. Kung mayroong mga kamag-anak na nakakaranas ng karamdaman na fibromyalgia, maaari ka rin magkaroon po nito, mga kaibigan. So, yung possibility o yung tendency na makaranas ka ng fibromyalgia ay mas tumataas kapag merong mga family histories, ano? Traumang pang-physical. O ito, sa mga kababayan natin na nakakaranas ng ano, trauma physically, ano? Kapag yung iba na untog, nabagsak, nabugbog, o kung ano pa man, yung mga trauma na inabot po natin physically, ay maaari pong pagmulan yun ng karamdaman na fibromyalgia, mga kaibigan. Traumang emosyonal, ito rin, isa pa, ano? Yung iba, hindi nakakaranas ng ano, physical trauma, pero nakakaranas sila ng emotional trauma. Alam niyo ba na halos parehas din ang nagagawa nun sa ating pong pangangatawan, especially sa ating mga ano, sa ating muscles, ha? Alam niyo ba na kahit na hindi mo sinasaktan yung isang tao physically, pero siya ay sinasaktan mo naman emotionally. Yes, yung iba pa nga nagsasabi, mas okay pa nasaktan mo ako physically, eh. Ano? Kasi pag nawala yung sakit ay ayos na. Pero pag emotional kang sinaktan, lagi paulit-ulit mo yung maalala. At alam nyo, ay nagkikreate yun siya, no? Na tinatawag na oxidative stress sa atin pong pangangatawan, na yung effect nun ay halos parehas din dun sa mga nakaranas ng physical trauma, mga kaibigan, no? Physically, hindi ka nga na, ano, nasaktan. Pero yung emotional na epekto noon, ano, yung stress na inabot mo dahil dun sa emotional trauma na iyon, eh ganun din yung mga toxins na ipapalabas ng katawan mo during that stressful moments, ano, ay napakatindi din po, mga kaibigan, no? Kaya yung emotional na trauma, gaya din ng mga ano, pagkamatay ng isang mahal sa buhay, o yung pag-aabuso sa isang tao, ayan, o yung paghihiwalay ng mga mag-partner, no? Anything na nagko-cause ng emotional trauma ay maaari pong pagmulan din ng fibromyalgia. Diba nga, pagka tayo po ay nasasaktan emotionally, anong nararamdaman natin? Mahina yung katawan natin, maraming mga unexplainable pain na nararamdaman tayo physically, ano? O hinang-hina yung katawan mo, halos walang lakas, lamya na lamya ka. Because yung mga cortisol na yan na ipapalabas ng katawan natin, hindi lang natin na lubos na na-feel o nakikita kung ano yung effect nun sa buong sistema ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Pero kung maano nyo lang, mahihimay-himay nyo kung ano yung nagagawa nun, ano, na perwisyo sa atin pong buong pangangatawan, eh matindi, mga kaibigan, ano? Ang ano pa naman, yung mga stressful moments pa naman na iyan, mga kaibigan, ano? Nagkukusyan sila ng toxic damage sa atin pong sistema, ano? Yung mga toxins na ipoproduce during stressful moments ay hindi basta-basta. Halos parehas din sila ng mga toxins galing sa labas, ano? Katulad ng mga paninigarilyo, mga toxins doon, sa mga iniinom natin, na mga harmful drinks, ay halos parehas. Ang pagkakaiba lang nila, yung stress na napoproduce mismo ng katawan mo, directly umaapekto sa iyong pangangatawan. Compared dun sa mga toxins galing sa labas, eh dumadaan pa yan sa iyong atay, dumadaan pa yan sa mga filtration ng iyong pangangatawan, kahit pa paano, ina-adapt ng katawan mo. Pero yung mga toxins na ikaw mismo yung gumagawa, ay yun, diretso yun sa iyong sistema. At napakalaki ng damage na naibibigay nun sa atin pong pangangatawan, ano? Hindi yan basta-basta, ha? Huwag niyong babasta-bastahin yung mga emotional trauma na yan, or emotional problem, kung tawagin, mga katropa, okay? Ang fibromyalgia ay mas napapataas ang kanya pong panganib kapag ikaw ay isang babae. Mas mataas yung risk mo o yung panganib mo na makaranas ng fibromyalgia. Kaya ngayon, mga kababayan, especially yung mga mother na, yung mga bagong kakapanganak na mga nanay, di ba nakakaranas sila yung madalas na tinatawag nila na binat, ano? O yung binat kasi, ano yun, parang general term sa mga kababaihan na nakakaranas ng emotional changes, karamdaman sa kanilang pangangatawan, ano? Yung changes physically sa kanilang pangangatawan. Kumbaga, sama-sama na yun dun, mga kaibigan, no? Pero hindi lang natin lubos na nakikita na kung ano yung mismong nangyayari sa loob ng pangangatawan ng isang babae. Lalo na pag nag-change yung hormones niya, yung sa emosyon po niya, ano? So, napaka-fragile nga talaga ng mga kababaihan po natin. Eh na kailangan, mas magdoble ingat kayo at ingatan din, ano, ng mga partner. Yan, mga kalalakihan dyan, ano, mga partner nila ay mas ingatan pa ng husto. Ayan, kasi madalas sila or mas mataas yung ano nila, panganib sa pagkakaroon ng ganito pong problema. Inabanggit natin kanina, no? Kung meron kayong kasaysayan sa inyong pamilya, mas mataas din yung panganib mo na makaranas ng ganito pong karamdaman. Mga iba pang angkop na sakit, katulad po ng osteoarthritis, rheuma, lupus, ito po sila pwedeng pagmulan din ng karamdaman na fibromyalgia, mga kaibigan, ha? So, ano naman ang pwedeng gawin ng mga kababayan natin pag nakakaranas ng ganito pong problema? Eh, mamaya po, atin pong iisa-isahin kung ano yung mga pwedeng gawin ng mga kababayan natin once na sila ay nakakaranas na ng mga pananakit ng kanila pong kalamnan. No? Yung mga unusual pain na nararanasan sa kanila pong mga muscle area, sa mga buto, ayan. At sa iba pang pangkatawan po ninyo, mayroong mga home remedies naman na pwede po ninyong gawin para kahit paano maibsan yung sakit na inyo pong nararamdaman, mga kababayan. Mamaya po, ay atin pong ipapahayag yan, ha, dito sa atin pong programa. Sa mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan, huwag po mahiya magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong sa text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi ganun ka masalan yung po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin, ha, dito sa atin pong programa. Pakinggan po muna din ang ilan sa mga natulungan at napasaya sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
3: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami po akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pang aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat, nakasangang kamay. Una-una po kasi ang ininim ko ay yung Santon Coffee. Ay, nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala nang pong ano yun. Overdose, di po ba? Malaking bagay po. Malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko kasi 4 beses po siyang na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo po gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
5: Coffee Mix. Aurora.

0: Bibo. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Visionex Plus, Soft Gel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsong tulong lang sa paningin mo. Visionex Plus, Soft Gel,
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw rin kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We're Reyes Family and we're certified Premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mukagampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag-Santhol Plus Herbal Oil. Garantisado.
4: Maaasahan.
5: Sa sakit ng katawan.
4: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
5: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid na all-in-one.
5: Sa presyong magaan.
4: Santhol Plus Herbal Oil.
6: Santhol Plus Herbal Soap.
7: Ako, si Kent Figueroa, Katag-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santhol Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santhol Plus Herbal Soap. Gamit na! Santhol Plus Herbal Soap.
8: Santhol Gold Coffee Mix.
9: Sir, ano pong pala natin?
10: Wilson Puroni Sasuke.
9: Sir, ano pong comment sa kape namin?
10: Nice. Okay. Matagal ko narinig ito, pero ngayon ko lang natikman.
9: So, first time mo ito matikman?
10: Yes, oo. Okay. Okay. Ano bang privilege nito na kuwan sa katawan natin?
9: Ito siya, meron siyang mga sangkap ng mangosteen.
10: Ito.
9: Meron siyang collagen na nagkapitin na hindi ka pa maging gwapo. Kasi siya, healthy coffee deals sa sangkap ito na collagen nito.
10: Okay. Masarap? Hindi, pero masarap siya.
8: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang Vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom.
8: Premium D3 Softgel. The secret of health.

Welcome back mga katropa, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong napakabisa na produkto, Santone Gold Herbal Capsule at syempre ating Santone Vitamin C at Premium D3. Alam niyo ba, ang Premium D3 ay meron po itong content na Moringa Seed Oil na nakakatulong po para maibsan ang mga panakit ng ating mga kalamnan, lalong-lalo na kung ikaw ay nakakaranas ng karamdaman na fibromyalgia. Ito rin ay may VCO, nagkataglay po ng mga MCTs or medium chain triglycerides or medium chain fatty acids na mahalaga sa myelination process ng ating po mga nerve area. Yan, upang mapanumbalik ang normal na myelin sheath sa ating pong mga nerve, kinakailangan natin ano, ng mga essential fatty acids na pwede makuha sa ating pong VCO or dun sa Moringa Seed Oil. At ito po ay tumutulong upang maiwasan ang anumang problema sa ating pong nervous system. Ha? Premium

0: 23, mabibili na po yan sa pinakamalapit na mga butika at mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Ganda rin sa ating pong mga Yash to Health Wellness Center ay available po ang ating pong mga produkto. Ha? Kaya pumunta, bisitahan ang ating pong mga Yash to Health Wellness Center kung saan pong malapit sa inyo ano, para makapagpakonsulta at mabigyan po kayo ng complete health assessment, mga kaibigan. Ha? And speaking of Yash to Health Wellness Center, ha? Ito ang darating po na linggo. Huwag niyong palampasin ang ating pong ginaganap na monthly seminar sa ating pong Yash to Health Quezon City Branch, mga kaibigan. Ha? So, sa linggo na po yan, June 28. Ang ating pong Yash to Health seminar, gaganapin po sa ating Yash to Health Wellness Center dyan po sa Quezon City. Sa mga hindi pa nakapunta o hindi pa ninyo nabisitahan ang ating pong Yash to Health Wellness Center, ang ating pong location, matatagpuan sa Unit 7, second floor po yan ng Crownland Building. Dyan po yan siya, matatagpuan sa corner ng EDSA and Mother Ignacia Street sa Quezon City, mga kaibigan. Pwede nyong i-Waze, pwede nyong Google Map ang ating pong Yash to Health Wellness Center po dyan para mas mabilis nyo matunton ang ating pong clinic. Mag-umpisa po ang seminar ng alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali, mga kaibigan. Of course, ay hosted yan by Doc Wendell Pedreso. Ayan, sa mga kababayan natin na pupunta sa ating pong wellness seminar, of course, meron tayo dyang free vegetarian lunch kung gusto nyo matikman, ano? Yung mga masasarap na lutuin na healthy. Ayan. Yung iba kasi itatanong, Dok, ano pwedeng kainin namin kung hindi pwede yung ganito, ganyan, ano? So, meron tayong mga patikim dyan na mga food, mga dishes po natin na pwede po ninyong ma-enjoy, ayan, at matikman po ninyo. At makita nyo, ano? Na marami palang nakakain kahit na hindi mo kainin yung mga usually nakakain na ninyo na yun yung madalas na pinagumulan ng mga problema po ninyo, ano? Eh meron naman pala mga alternative na pwede tayong makain, ano? So yun ha, sa mga kababayan din. Of course, meron din tayong wellness bingo para habang naghihintay kayo sa inyo pong consultation, ano? Eh meron tayong mga palaro dyan. Nagandahan dyan, mga produkto ng Yes to Health ang pwede po ninyong mapanalunan at maiuwi, mga kaibigan, ano? So, napaganda yan. Sa halip na bibilihin mo yung produkto natin, eh, pagka nanalo ka, pag sinuwerte, may uuwi mo na, ano, ng masaya ang ating pong mga produkto, ha? Kaya puntahan po, bisitahan, ating pong Yash to Health Wellness Seminar, ha? Diyan sa ating pong Yash to Health Quezon City Branch. Sa linggo na po yan, ha? June 28, mga kababayan, ha? Magpalista na po at magpa-register na, ha? Pwede kayo mag-early registration, ha? Sa ating pong seminar. Pwede kayo kumontak sa kanila pong numero 0969-627-1262. Ulitin ko po, 0969-627-1262. Hanapin nyo po si Ma'am Ann at ang iba pa ng mga clinic staff po natin, ha? Kung gusto nyo pong magpalista, especially dun sa ating pong natural trad therapy, dahil limitado lang talaga ang nahahandle nila within that day, ano? Kasi depende pa yon sa assessment sa inyo, ano? Minsan yung iba tumatagal lang isang oras, yung iba naman na less than one hour, ano? Yung yung therapy para po sa natural trad natin. So, depende sa assessment po nila Doc Wendell sa inyo, mga kaibigan. Ha? So, kung gusto nyo masubukan yan at gusto nyo makakalap muli ng mas marami pang kalaman patungkol sa mga pamamaraan ng pagpapalakas at pag-solusyon sa samut-saring karamdaman sa ating pangatawan, ay huwag nyo palampasin yung ating po mga isinasagawa ng mga wellness seminar, mga kaibigan. Kasi dito sa programa natin, isang oras lang meron tayo dito, ano? At maiksi lang, napaka-iksi, ano? Pero dyan sa mga wellness seminar natin, we have all day na ipahayag sa inyo yung mga nararapat niyo pong malaman. And of course, kung meron kayong mga katanungan dyan directly, sasagutin ko yung ating pong mga doctors, ano? Especially kung sino po yung mag-host sa ating pong seminar. So, mahasagot ka agad po kayo personally sa inyong pong mga inquiries, ano? Kaya bisitahan niyo po, puntahan ang ating pong mga Yes to Health seminar, mga katropa, mga kaibigan.
1: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice po muna tayo sa mga may katanungan na huwag pumahiyang magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Ito mga common na katanungan ng mga kababayan natin. No? Kung pwede bang uminom ng ating pong Santone Gold Coffee Mix kung merong hyper acidity. O yung isa, meron naman siyang acid reflux. Nako. O sa mga kababayan natin na nag-aalangan subok ng ating pong mga healthy coffee, o yung Santone Gold Coffee Mix natin, Santone Plus Coffee Mix, and even yung ating pong Premium D3 Coffee Mix, ayan, pwede kayong uminom yan. Pwede kayong sumubok ng ating pong mga healthy coffee, even though meron kayong iniinda na mga problema sa inyong pong stomach area. Ito nga yung nagbe-break ng expectation ng mga kababayan natin. Kasi 'di ba, kadalasan ang expectation nila pagka coffee acidic talaga, ano? Dahil pag walang laman yung tiyan mo, magre-react yan siya pagka uminom ka ng kape. Ayan. Pero iba ang ating pong Santone Gold Coffee Mix and other coffees ng Yes to Health, ano? Wala kang mararamdaman na any discomfort pagka uminom ka nito, may laman man o wala ang inyong pong sikmura, mga kaibigan, ano? At yung iba na ganun, madalas lagi nararanasan nila pag uminom sila ng kape, sinisikmura sila, nangangasimisikmura nila. Pero nung na-try nila yung Santone Gold Coffee Mix natin, wala silang naramdaman na any discomfort, ano? Kaya, nahuhumaling tuloy sila sa pag-inom ng coffee po natin, mga kaibigan. Walang mga coffee kasi ng Yes to Health and other products of Yes to Health, mga kaibigan, is alkaline base ang ating po mga produkto. Yung coffee natin, ang mga ingredients na nandyan, mga kaibigan, kung papansinin po ninyo, all alkaline, mga kababayan. Yung moringa, yung mangosteen, even yung garlic, that is alkaline base. Yan siya, ano? Iba pa ng mga spirulina. Yan. At yung coffee natin, yung Santone Coffee Mix, may mangosteen din yun siya. Yung soybeans, natural, kumbaga alkaline din yun in form, ano? So, lahat ng mga produkto ng Yes to Health is alkaline base yan, which is very friendly sa ating pong stomach area, mga kababayan, ano? Kasi karamihan talaga sa mga kaibigan natin, ano? Acidic ang nature ng kanila pong stomach area because of the food choices na atin pong sa ngayon, ano, aminin natin sa hindi, yung mga pagkain na atin po nakakain is karamihan mga acidic foods, ano. So katagalan na yun yung ating kinakain, binabago nun yung condition ng atin pong stomach, ano, na nawawala yung balance ng alkalinity and acidity sa atin pong tiyan, mga kaibigan, ano. Kasi hindi pwedeng hindi rin pwedeng mas mataas yung alkalinity sa atin pong tiyan dahil hindi magiging maganda yung panunaw natin. Of course, ang acid ay yan yung primary need ng atin pong digestion para maging maayos yung pagtunaw or yung pag-breakdown ng mga kinain po natin. Pero hindi rin pwede na masyadong mataas yung acid level sa atin pong tiyan, mga kaibigan. Kasi yun nga, mag-create yun siya ng hindi magandang epekto sa atin pong dun mismo sa ating tiyan. Minsan yan na nabibigyan ng problema yung mga mucus lining ng atin pong tiyan, na i-irritate yung atin pong LES or lower esophageal sphincter, na yun yung bulb na pumipigil sa acid na mag-backflow papunta sa atin pong esophagus, paakyat sa atin pong upper digestive tract, mga kaibigan, ano? So hindi maganda na laging mataas din yung acidity level sa atin pong stomach area. Kaya nga dapat balance yan siya, ano? So pagka acidic ka na, yung nature ng stomach mo is acidic na, kinakailangan damihan mo ng intake ng mga pagkain or mga supplementation ay alkaline based dapat, ano? Para mababalance yung acidity and alkalinity sa inyo pong tiyan. Kasi kung acidic ka na nga, and then acidic pa yung inumin mo o kakainin mo ng mga pagkain, mas lalong tataas yung acid level sa atin pong sa atin pong tiyan, na hindi magiging maganda ang kakahinatnan po nito, ano. So yan, sa mga kababayan natin na nag-aalangan sumubok ng atin pong mga produkto, subukan niyo po kahit isang beses lang, ano, yung atin pong mga coffees, mga kaibigan. At katulad ng experience ng iba, talaga na-amaze sila, ano, doon sa atin pong mga healthy coffees, mga kaibigan, ano. Ganda rin sa mga produkto natin, ibang mga produkto ng Yes to Health. Santon Gold Herbal Capsule natin, Premium D3, Vision X Plus natin, mga kaibigan. Alkaline Inform yan sila. Ano? Kaya hindi sila nagbibigay ng discomfort sa atin pong tiyan, mga kababayan. Even yung Santon Gold natin, di ba meron yan siyang garlic na extract, ano? Which is 50 milligrams yun na nandyan sa atin pong, ano? Sa atin pong Santon Gold Herbal Capsule. Pero, we prefer it na i-take nyo yun siya before meal. Kasi nga, hindi naman siya nag-create ng any discomfort sa ating pong tiyan. Kahit naiinumin mo siya, na walang laman yung iyong tiyan. Ano? O, ganun kaganda yung ating pong mga products, mga kaibigan. Mga supplementations natin and other products ng Yes to Health ay very friendly sa ating pong stomach area. Okay, sa mga nag-aalangan na sumubok ng produkto natin, ay subukan nyo po. At hanapin ito sa mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. At always check ha, dun sa atin pong tatak na Yes to Health sa mga blisters, mga boxes, ano, ng atin pong mga produkto ay nandyan yan, nakatatak po yan dyan mga kaibigan. Para makaiwas tayo ha, sa mga counterfeit, makaiwas tayo sa mga fake products. Mahirap may sakripisyo yung kalusugan natin ha, dahilan dun sa mga produkto po na iyon. Okay? Other inquiries, Doc, anong maganda para sa akin pong skin problems? Parang may mga pantal-pantal. Okay, sa mga kabayan tayo na nakakaranas ng mga skin allergies, skin irritations, ano, skin infections, dulot po ng mga fungi, bacteria, or iba pa, ano, ng mga mikrobyo. Meron tayong produkto, yung atin pong Suntone Plus Herbal Soap. Ayan, pang external na gamit, nakakatulong po yan siya ng malaki, ano? Para supuin yung mga ano diyan, mga mikrobyo na nandiyan sa atin pong skin area, mga kaibigan. Pagka sobrang kati naman yung nangangati yung skin po ninyo, ano? Sa halip na kamuti ng kamuti niyan hanggang sa ma-irritate po yan siya, meron po tayo Suntone Plus Herbal Oil, mga kaibigan, no? Tumutulong yan siya para ma-ease up yung itching, ano, ng inyo pong mga balat, ano, para hindi kamutin ng kamutin, ano, ay apply nyo ng Suntone Plus Herbal Oil po natin. And of course, meron din yan siya mga herb extract na nakakatulong para supuin din yung mga bacteria, mga fungi at iba pang mikrobyo na nagdudulot ng mga skin irritations po na iyon. Ano? So may mga skin allergies, pwedeng-pwede rin ang atin pong Suntone Plus Herbal Soap because very gentle po yan siya sa atin pong skin. Ano? Kung masyadong sensitive yung skin po ninyo, pwede pa rin ang Suntone Plus Herbal Soap po natin para po sa inyo, mga kaibigan. Ha? And take note, sa mga kababayan tayo na lagi nakakaranas ng mga skin allergies, mga skin irritations, isa sa pinakamaganda gawin nyo, mag-cleansing o mag-detox po kayo mga kaibigan. Minsan kasi yung iba, umaasa na lang sa mga ano, superficial na pinanglalagay, ano? Mga liniment, mga ointment, mga cream, kung ano-ano mga tinalalagay nila superficially, ano? Pero ang problema doon, ang pinakadahilan pala, nandun sa loob ng inyo pong pangangatawan. Ay, alam nyo ba, ayon sa mga pagsusuri, ha? Pag masyadong madumi, ang inyo pong colon area, yung malaking bituka po ninyo mga kaibigan, lalo-lalo na pagka napakaraming mga parasite na nandyan. O, pasintabi sa mga kumakain pa ngayon, ha? O, pag maraming mga parasite ang nandyan mga kaibigan, lagi kayong aatakihin ng mga skin allergies, skin irritations, skin problems, ano? Dahil dun, ano eh, yun yung sources niya. Yung dumi na nandun sa inyo pong malaking bituka, mga kaibigan. Lagi makakaranas yan. Ano, mga pangangate sa inyo pong balat, sugat-sugat, at iba't iba pa. Even yung eczema, ano? Minsan po, pagka masyadong marumi yung atin pong tiyan, doon yung ano, pinakaugat niya. Ano? Kasi marami tayong nasaksihan yan na mayroong mga psoriasis, ano? Or mga eczema, at iba't iba pa na mga mayala, na mga skin problems. First na program na pinagkaloob natin sa kanila is cleansing and detoxification. At doon pa lang, ha? Doon pa lang sa paglilinis ng kanila pong, ng kanila pong eliminative organs, ang laki na ng pagbabago dun sa kanila pong balat, mga kaibigan. Biruin mo yung mga dumi na na-stuck dun sa kanila pong atay, sa kanilang kidney, sa kanilang colon area, ay humahalo yung lahat dun sa kanila pong dugo, mga kaibigan. At once na masyadong maraming toxins yung dugo po ninyo, dun nangyayari, ano, yung pagka, ano, Sabihin natin yung pagkabobo ng ating pong immune system. Na ano siya, nawawala yung focus ng immune system po natin. At yun nga, nagiging overactive na siya. Hindi niya na alam kung sino yung kalaban, sino yung kakampi sa loob ng pangangatawan natin dahil nandun sa dami ng mga toxins ano, na nasa loob ng pangangatawan natin. Nalilito na siya. Sino ba yung atakihin, kung sino ba yung poprotektahan? Ano? So yun yung nangyayari sa immune system natin. Kaya madalas, nakakaranas tayo ng mga skin allergies na iyan, mga kaibigan. Ano? So umpisahin nyo sa paglilinis ng inyong pong mga eliminative organs sa ating pong Yastro Health Wellness Center. Meron tayong tinatawag dyan na 10 days Daniel's Fast. Ano? Yun ay isang special program na lilinis sa mga eliminative organs ng ating pong pangangatawan. Ano? Yung ating pong atay, yung ating pong mga bato, yung ating pong bituka, ayan. And even our blood ay lilinisin po doon sa loob ng 10 araw, mga kaibigan. Meron mga supplementation, mga juices, diet program na isasagawa po ninyo para mas magiging mabilis yung proseso ng detox na iyan, mga kaibigan. And marami pa tayong iba't iba klase ng mga detox program na pwede po ninyong masubukan, ano? So just visit ha, sa ating pong mga wellness clinic, mga katropa, mga kaubayan. Ha? Kung gusto niyong masubukan yan, yung mga services na yan na in-offer ng Yes to Health. Ha? At ganoon rin sa mga kaubayan natin na lagi nakakaranas sa mga skin problems, ano? Huwag kayong masyadong mag-focus dun sa mga ano lang, pang superficial lang yung ano, mga inilalagay. Mas bigyan nyo ng pansin yung panloob na kalagayan ng inyo pong pangatawan. Marahil dun po nag-uumpisa yung problema po na yan. Kasi pagka nasolusyonan nyo yung pinakaugat, actually, eventually mawawala na rin. Ano? Kumbaga madala na rin yung mga symptoms, yung mga sinyales na naipapakita niya sa panglabas, mga kaubayan. Ano? Kaya sa mga kaibigan natin, ha, kung gusto yung masubukan yan, bisitahan po ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center. So yung mga pahabol pa na katanungan, ha, text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ito, may text ito. Dok, nabakunahan po, nagpabakuna ako ng anti-rabies dahil na-scratch po ako ng pusa. Pwede po ba isabay ang Santone Gold at Premium D3 at Vitamin C? Hindi po ba ito magkakontrahan? So, hindi po, ano? Sa mga kababayan natin na nakaranas ng ganito pong problema o nakakaranas ng ganitong problema, ano? Nakalmot kayo ng pusa, nakagat kayo ng aso. Kung yan naman ay mga alaga ninyo at alam niyo naman na hindi ganun ka madumi talaga yan sila, ano? At wala naman sila masyado nakakahlubilo na iba pang mga ano, mga pusa, ano? Eh huwag kayong masyadong mag-worry, mga kaibigan. Lalo na kung meron naman yun silang mga vaccine, kompleto naman yung mga vaccines nila, ano? Huwag kayong mabahala ng husto, mga katropa. Sa tinatanong po ninyo kung pwedeng isabay yung mga produkto natin, yung Ultimate Trio, yes, pwedeng-pwede po, mga kabayan. As a support, nutritional support sa inyong pangangatawan, actually, immune system naman natin ang talaga ang lumalaban, ano? Sa mga mikrobyo na yan na nakakapasok sa ating pong pangangatawan. So, tumutulong yun sila, yung mga produkto ng Yastro Health, na patatagin ang ating pong resistensya ng pangangatawan, i-build yung foundation ng ating pong immunity, ano? At labanan yung mga nakakapasok na kalaban sa ating pong pangangatawan. Ito, tips ko lang sa mga kababayan natin, ha, na nakaranas ng ganito pong problema. Actually, yung anak ko na panganay, nakalmot din yan siya ng pusa, kamakailan lang, ano? Number one na ginawa natin, kumuha agad ako ng bawang, ano? At ikinuskos ko dun sa area na kung saan nakalmutan. Kasi doon naman madalas, di ba, pumapasok yung mga mikrobyo, ano? Doon sa kalmot na yon, ano? Pero, alam nyo, ayon sa mga pag-usuri at ayon sa mga vet, hindi naman talaga mataas yung rabies doon sa kalmot ng mga pusa, eh. Ano? Doon pa rin sa ano talaga nila, sa kagat nila. Katulad ng mga aso din, mga kaibigan, no? Yun lang, nakasanayan natin na pag nakalmot, doon tayo nag-worry ng husto, ano? Pero bibihira lang yung mga tao na nakakaranas ng mga rabies attack, ano? Doon sa mga kalmot ng pusa, mga katropa, ano? So, anyway, kapag nakalmot kayo, pwede yung gawin yun, ano? Yung bawang, ikis-kis nyo, ikus-kus nyo dun sa mga nakalmot na area, ano? Medyo, ano lang siya, may konting hapdi lang siya, ano? Pero yun ay, right there, ano, pumapatay siya ng mga bakterya o mga mikrobyo na nandoon mismo sa mga scratches po na iyon, mga kaibigan. And after that, pinagkatas ko, ano, ng 30 to 50 pieces of lemon. Ano, katasin yan, puro. And then, kumuha kayo at least mga 3 cloves of garlic, ano, gadgarin yan, idirin nyo. And then, pigain din yung katas, ihalo dun sa pure juice ng kalamansi. Or kung meron kayong lemon, pwede rin yan siya, no? At ipainom dun sa mga tao na nakalmot o nakagat, ano? Yan po ay napakalakas niyan na tutulong sa atin pong immune system. I-alert niyan yung immune system mo. At yung vitamin C mismo na makukuha mo doon sa, ano yun, sa kalamansi na yun, ay malakas na yun na pangsugpo ng mga mikrobyo na nakakapasok sa inyo pong pangangatawan, ano? Plus, kung inuman mo pa yan ng atin pong mga produkto, ay makakaano ka, makakakampante ka or mapapanatag ang kalooban po ninyo, mga kaubayan. At kung meron pa mga reseta na inreseta sa inyo, so inuman nyo lang po yun. Hindi naman yun magkokontra dun sa mga medications na inyo pong iniinom, mga kaubayan. Ha? So yung Santone Gold Herbal Capsule natin, Santone Vitamin C, at yung Premium D3 po natin, yan ay mga suplemento, ano? Mga, ang tawag natin dyan ay food grade na mga supplement, ano? Readily available or easily absorbable sa atin pong pangangatawan na punong-puno ng nutrisyon, ano? Para ka lang kumakain yan, pero mas dense nga lang yung nutrients na makukuha po natin dyan. Mas concentrated yung nutrisyon na maibibigay niyan, ma-impart sa atin pong pangangatawan, and highly absorbable sa katawan po natin compared dun sa mga food na dadaan pa siya ng proseso ng pagtunaw at extraction, ano, hanggang sa i-absorb ng atin pong pangangatawan. Pero yung mga supplementation ay hindi na sila dadaan dun sa mga ano na yun, mga proseso po na yun, ano, at diretso yan na i-absorb ng pangangatawan natin at gagamitin ng katawan natin kung saan man kinakailangan na ipadala yung mga sustansya po na iyan, no? Ayun yung kagandahan sa atin pong mga suplemento, ha? Okay, sa mga kababayan natin, meron kayong iniinom ng antibiotics po ninyo, meron kayong mga iniinom mga maintenance medications, ano? Pwede ninyong isabay yung atin pong mga dekalidad na mga produkto. Hindi po yan sila magkokontrahan, o hindi yan magbubugbugan sa loob ng pangangatawan po ninyo. In fact, mas makakatulong pa yan sa fast recovery ng inyong pong pangangatawan at pagpapalakas ng pangangatawan po natin. Kasi yun nga, laging binabanggit na Dr. Algie, no? Na magkaiba naman yung kanilang, ano, magkaiba yung functions nila pag dating sa loob ng pangangatawan natin. Kasi yung mga medications na iniinom natin, that is targeted, ano? Kumbaga, targeted medications. Kung yung gamot mo para sa hypertension, dun lang siya gagana, ano? Dun lang, kumbaga, dun lang iikot yung effect po niya, mga kaibigan, ano? Kung yung gamot mo para sa diabetes, para sa arthritis, dun lang sila. Kumbaga, naka-focus lang sila dun. Pero yung supplementation, very broad yung kanila pong gawain sa loob ng atin pong pangangatawan. Hindi yan siya nalilimitahan na pag uminom ka ng Santone Gold, ito lang yung magagawa niyan sa katawan mo. Ipapanormal lang yan yung blood pressure mo or ipapanormal yung blood sugar sa iyong pangangatawan. Hindi po, mga katropa, no? Napakalawak ng trabaho ng mga sustansya po na yan. At i-distribute yan ng ating pong pangangatawan kung saan-saan parte ng pangangatawan po natin, ano? Kaya ano lang dyan, ang tanong, gaano karami yung sustansya na ipapasok natin na para ma-i-distribute ng atin pong pangangatawan dun sa mga areas na nangangailangan po nito, ano? So yun yung dapat nating mapunuan, mga katropa, ha? Sa mga kababayan natin, if ever meron kayong iniinda ng mga karamdaman or meron kayong mga medications na iniinom for your problems, ano, ay isabay niyo po ang atin pong mga produkto. Actually, hindi nga natin yan kumbaga itinuturing na alternative, kundi i-incorporate niyo yan yung mga ano natin, mga supplementation po natin, mga products ng Yes to Health, ay i-incorporate niyo dun sa mga medications na inyo pong iniinom, mga katropa, ha? At maobserbahan niyo naman yan sa inyong sarili kung ano yung pagbabago ng pangangatawan nyo before na puro maintenance medications lang yung iniinom nyo compared nung masabayan mo na ng mga supplementation from Yes to Health, ano? Kung ano yung kanyang changes, ano yung pagbabago sa lakas ng katawan mo, kasi marami nagsabi, "Dok, mula nung uminom ako ng mga produkto nyo, eh maganda na yung tulog, magana yung kain, maayos na yung pagkikilos, nawawala yung mga agoy-agay sa pangangatawan, ano?" So yun yung mga common feedback na kanilang ano, na kanilang nababanggit sa atin, mga kaibigan, ano? So kayo din diyan sa mga katropa natin, mga kababayan natin, kung gusto yung masubukan din yung effectivity ng ating pong mga gamot, eh pumunta na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa lugar nyo, at mag-avail ng ating pong mga dekalidad na mga produkto. The secret of health. Para po mga kaibigan, ako, napakabilis ng oras po natin, ha? Hanggang sa mga susunod na kabanata ng ating pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Ulitin ko lang, ha, huwag niyo kalimutan, ang ating pong Yastro Health Seminar, itong darating po na Linggo, June 28, dyan sa ating pong Yastro Health, Quezon City Branch. Ulitin ko lang ang location yan, matagpuan po yan sa second floor ng Crownland Building. Dyan po yan sa may corner ng EDSA and Mother Ignacia Street. Now, pwede niyong i-waze yan, pwede niyong i-Google Map. O, search lang, Yastro Health Clinic QC. Para mas mabilis matuntun, ha? Ang ating pong Yastro Health Clinic dyan sa Quezon City. Mag-start tayo dyan, alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali. Yung consultation, buong maghapon po yun. Pati yung natural therapy natin, buong maghapon din po yun, mga katropa, mga kaibigan. Okay? Sa kala po ng ating butihin na CEO, Doc Rene Melito Uy, at sa ating partner, Doc Algy Bakla, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagpapaalala na health is wealth, kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programa, The Secret of Health.
1: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Santo Basko! Si Joel, dili ko katarong tulog. Ilan na kasimana ang nilabay. Tumod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan. Gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Huwag ako nang giinom matag-adyaw. Tibo Jod, ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
3: Masigla.

0: Santo Bus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santo Bus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto na Santo Vitamin C. Ang sukat na nigamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligpon.

0: pagsabat kanu na gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
2: Check.
1: Vision X Plus?
2: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Eman, isa ka driver. Buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Samsung Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng

para sa XFM Cebu Philippine Standard Time, 1:43 in the afternoon. Katropa ang oras, hatod sa inyo ng Santhon Plus Coffee Mix. Katropa, if you're just like me, if you're looking for the right coffee on your daily routine, well, the only thing I would really recommend ang ato ang kaping Santhon Plus Coffee Mix. Ooh. You heard it right. Santhon Plus Coffee Mix, makatabang sa pagpahimsog sa inyong panglawas, labi-nabi. San pag kabautang ato ang ending sa kinabuhi ani nga watay lain kundi maning kamot regyod. But when you are striving and working hard, the best partner is coffee. You keep moving when you have coffee. So choose the right one. Choose ang kape nga magkahatag kahimsog og kabaskog sa panglawas. Santhon Plus Coffee Mix, mga katropa. Kape nga magkapahimsog na nga pinaka nanambal pa. Santhon Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, sang tamubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
3: Mapalay ang muputol sa imong kinatawo. Nga sobrang kadukirok. Pagkaroon ko ni Anumat, stigboy ang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: kay paandam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-Rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Yagi pa da, ini atong tulumanon. Og hatagan og tambag
3: pinaagi sa atong panggititan nga si DJ Chinita.
2: X-Rated.
1: X-Rated.
2: Dalit kanin sa X-Rated.

maayong pamatasan. Way labot ang mga way batasan. May hapon kaninyong tanan. Ani na po na lang sugilanon nga atong salusaluhan. Sugilanon nga lang-laing kinabuhi o kasaysayan nga atong masaksihan o madunggan. Ining programang X-Rated. Tampo nga atong madunggan karong adlaw Biyernes. Lalaki nga taga Pasil, Cebu City. Ato siyang itago sa pangalang Alan na 30 anyos. Minyo og dunanay usa ka anak. Nga sugilanon nga ipaambit may tungod kini sa ilang balay nga ilang gipuy-an. Balay kundi in iyang sugdan ang iyang kinabuhi. Ang iyang pamilya. Ang iyang wasdam lang. O, inani, nato sugdan ang iyang sugilanon nga itong iuluhana. O, haunted house.

0: kausan ng abang dili. Kaya ni, basta, ato lang yung tumanon ha, ang unsa may atong gikasabutan sa inyong pag-abang dinhi.
1: Oo, wala problema.

0: Okay mo rin ang gidapon ani atong ibalinan karon Alan?
1: Okay lang kayo. Medyo dako-dako lang ang abang, pero okay ra. Gusto mo sa dako nga hayahe ang pananaw. Doon ay talong kakwarto ning baya. Up and down. Ang abang lang, 4,000. Pero okay na. Fights na.
0: Sige. Tiwas mo tag pahimutang sa itong mga butang.
2: Ma! Ha! Ay, ito magkadawa, ha?
1: Sige, pero di na mo gawa sa gate, ha? Di na nasusun.
2: Opa!

0: Abuga.
1: Tataw ni kining wa mapuy imbaya.
2: Pa!
1: Oh, na unsa karoy? Unsa ni tabo nimo? Unsa man na?
2: Naitaw! Naitaw!
0: Ha? Unsa ba itaw? Naitaw dito sa taas?
2: Oo, naitaw! Hadlo kayong long!
0: Unsa? Binungang. Huwag nagpuyo inimbaya. Gibabangan na ganin eh, kaya huwag nagpuyo. Mangway tao. Niya karoon doon ay tao? Be, ato ka doon.
1: Oh, unsa na alay?
0: Huwag may tao dito.
1: Ha?
0: Huwag tao dito. Roy, kasi para anong tunin mo ay muna kita?
1: Lalo kang batang bayo, alay.
0: Unsa? Gilan ta ng bata?
1: Oh. Oh. Lalo kasi nakita niya kanina. Oh, mao ni resulta karon. Gilan ta siya.
0: Paim na si Tambal.

0: po man din inyong giabangan, Alan.
1: O lagi, ma. O na pa lang ako pagkakitaan eh. Naganahan ako kay Hamugaway.
0: Maog yun. Alan. Og man ako mong paulit sa bahay, ha? Nananghid ako ni papa ni mo. Nga anhi una ko din, he.
1: Why problema, ma. Sugot mo gani ko nga anhi na mo sa papa din, he. Napapitay doon ka kwarto nga bakante.
0: Ay, di sab ka na mahimo, oy. Unsao naman lang ang among tindahan dito ni papa ni mo.
1: Sabagay. Ah, sige ma, tabangan sila ko si Milay o luto sa kusina para sa itong panihapon.
0: Ay, ako na lang. Ako na itabang ni Milay.
1: Ito si Milay sa merkado. Nagpalit o ang labas. Nakot na na. Si Mama. Ako lang natabangan si Mama og hiwa itong naibiling mga lamas. Aray, igabot ni Milay, gamay na lang makatunan. Ma!
0: Alan!
1: Lawso ka? Siga mo ganang matari mo?
0: Kinsa man na itong migamit sa banyo?
1: Ha?
0: Huwag ka nagbanyo?
1: Uy! Kitabitaw ka dito ko sa sala?
0: Nagbanyo ka? Dito bang pamagani ka sa akong pangutana? Unya, nagpaagas pa ka sa gripo.
1: Wala gib, ha? Agilit, ako ito na ako sa banyo.
0: Unsa? Kung mauna, kinsa man na itong akong gigasulte.

0: kaming adlaw pa lang sa aking pagpuyo. Maunga sa maong balay. Doon na naging ko'y nabantayan. PGRC. Sa papanglabay sa mga adlaw, doon naging ko'y o doon ay mga panahon na may mga kahibulungan na. Mga dili nato makita o madungog sa umat. Apan kami nga namuyo. Maopin yung pirmo yung among masinati. Mauni DGRC, paliho paminawa ang sumpay ni ining akong sugilanon.
1: Alan, hangtod ka ron. Di pa man ko makatuo sa gisulti ni Mama kanina. Kasi nagtuo siya ba nga ikaw may gamit sa banyo?
2: Muna-muna na siguro ito, Mama.
1: Ako ba ya, Alan, no? Pila pa lang kaadlaw na to din eh. Pero dagan na kayo kung kahibulungan niya.

0: Kamu sa kama?
1: Di na ko. Di na ko matuog, di na.
0: Kamu sa muna kama?
1: Doon na puti nga babae. Nga may kalit lang pakita sa akong pikas ka kwarto.
2: Unsa?
1: Ano kaya naong? Ano kayo alahan?
0: Ma, basig damgur to ni mo.
1: Di gito damgur. Dile.
3: Ako di kayo kumotoo sa resulti ni mama ninyo.
2: Ma!
3: Eh, bawa nabiyan mo na ko nga di gud daling patuhoon.
0: Walagi pa. Ako pitong giingnan si mama nga basing damgo na to niya. Pero umiingon magin ka din ito damgo.
3: Ay, baya ninyo. Saya lagi itong huna-huna. Nausaban mo. Ay, pasag din nila ka to. At pasag din ito sa mama ninyo eh. Ay, ano to ninyong tagda?

0: umibahat din si mama ni mo. Ngunit, di naging kami siya mabalik din eh. Kaya, hilabihan ko niyang hadlo ka itong din siya matong.
1: Si mama eh. Basta lagi damgo to niya ang iyan nakita. Labi, sitwasyon ha nga. Ingon anak nga, nadamgo ka pero di ay nagtuo ka ng tinuod.
0: Alan, mamalihin na lang ka ta.
1: Unsa?
0: Nahadlok na ko din eh. Mamalihin ta.
1: Dako mga ganyan itong gasto sa pagbalin din eh. Dili lalim pagpangita o bahay nga kaabangan nga ingon ini ka hamugaway. Nga mo ingon kang mamalihin ta?
0: Nahadlok na ko aning baya.
1: Basta, kay di ta mamalihin. Anhir ta din eh.

0: Alonso, Alonso.
1: Alan!
0: Alan! Alonso, yung bayan? Wala naman ang black suit. Pero may ganun pa mo siyang ablihi. Lausa ka?
1: Alan!
0: Lausa, lagi ka?
1: Sige, kung kabli sa batahan, di maabli!
0: Ha? Pero di man maabli nga. Lama sa sudan na.
1: Mau gani. Pero bisa kung saan ko kabli, kahigit kayo. Alan, mamalin na lang lagi ta. Din ako din eh, din ako.
0: Naanasag ka lang daw, talim mo na huna. Huwag tanga na.

0: Di na niyo mo kita yung bata.
1: Ah, dito sa kabinet ay, sa bakante nga kwarto.
0: Unsa?
1: Sige, butang.
0: Uy, di magaling na siya musaka sa taas. Nga serang usa. Kay mahadlo ko na karun. Naa siya dito. Og misuod ba sa kabinet? Ay, Roy. Di ba mahadlo maga sa taas? Ano na abot ng tao ka sa bakanting kwarto? Og dito ba siya ka natuog sa suod sa kabinet?
2: Ambot lang. Ako kabaw.
0: Unsa?
2: Dili naman ko sa sala natuog. Paman ko kabaw nga dito dahil ko nakasuod sa kabinet.
0: Roy, hindi na gini maayo. Mamahawa ni kita aning baya. Mamahawa na ganda.
1: Di, tama mahawa din.

karon ang problema. Ang akong inahanog asawa, labi ng akong anak. Wala na ganahi sa balay nga among giabangan. Kay daghang mga kahibulungan. Pero ako wala magid ko na kumbinser nga dunay laing nagpuyo sa amo. Ug ang ako mga pangutana, mao kini DGRC. Labi na apil ang ato mga suking tigpaminaw. Mutuo ba mo nga adunay tauan nga balay? Angay ba nga mamalhi na lang mi og puyo? Mi exist pa ba ang mga ingon ni ini? Ako sabto ng akong pamilya, okay, wa ko'y laing tumong, kundi mahimutang sila sa safe nga lugar. Kung mamalhin ni DJ, asa man sad mi padulong? Unsa man ang among padulngan? Aduna ba'y may tabo kung magdugay pa ba mi dinhi sa bahay nga among giabangan? Kung mamalhin mi, Doon na rin may mabalhinan o basin mo uban lang kini ka naman. Problema na ako, DJ. Naarabay down nga duha kabuan. Kaya mag-ulamin na mo yun. Mabawi pagkato na mo. Mahatod pa sa amo ang landlady, dili ko nun niya mahatag. Sa tinod-anay lang, DJ, dili lang ka na akong problema, kundi pinansyal. Tungod kay kung akong ihatag ang gusto sa akong pamilya, labi na tungod kay akong anak, apilasag nga nahadlok. Unsa may angay na akong buhaton. Hinaot ko nga matabangan ko ninyo, DJR, sinining akong problema. Tungod kay wa ko kahibaw, kung unsaon nako pagsulbad ni kay naipit jud ko sa hisgutan ng pinansyal og hisgutanan sa safety sa ako ang pamilya. Ako si Alan, mao kini nga akong X-rated stories.

0: Ano anayin? Yung sa Gunson man yatong horror nga wala pa mang November. Ano karon sa muntik padala og horror? Oy, ano bang ano meron? Ano bang gusto niyong gawin ko? Bakit ako may tinatakot dito sa station? Ano ka ba? Ano bang gusto mong patunayan, Alan? Bakit gusto ka bang patunayan?
1: Wala ra daw.
0: Alright! Ayun! Yun na nga. Yun yung story. Yun ang nangyari sa buhay niya. Buhay ni Alan. Actually, wala pa yung nahitabo, no? Pero ongoing pa man yung mga sitwasyon ni Alan dito sa panimalay. Una ang problema karon. Ano ang gagawin ni Alan? Hindi ba usa na ibuhato na ninyo. Uy, sa mga listener na ito kasi may nakaapas. Itaas ang kamot sa wala kaapas kaya itong ina-rate. Pero mapapasa na akong Gika. Cash G. Nate caller sa Pigaslina may hapon. Hilo kay Kuan. Margin Lapis. Wow, grabe naman ang mga lodi naman. Dante, hello. I don't know. What's that? Ay, kagilo. Huwag ko na handlock man. Gigilukan man ko. O sa may matambag sa atong collar. Kain kong ilong, eh. Ano ang... Ano, wa man na. Magsaya na pa maging siya handlock-handlock-dok, JJ. Di lang ginblis. Wala na maging siya. Hey! Dito na magkuhan, dito na magpingo kay ano na yun, naisistema ako ang technician. Hello! Oy, may hapon na, mag-feedback man, oy. Mag-feedback siya, mag-feedback siya. Naririnig ko yung background ko. Wala na? Okay. Ayan, si Katropang James. Mo na, Katropang James, napalungan noon ka ni Doc JJ, kay dugay ka kamutingog.
2: Hello.
0: Gipalungan ka, giibot ka sa ako ang linya. Dugay ka. Oh, ana istorya da yon. Una istorya bago pang hadlo. Mura ka kanang kapre ibabaw sa.
2: Sa kapre.
0: Ana, kana ganahan si Doc JJ ana. Mo na mga ganahan yung kanta. Asa?
2: Mani, play on niya after.
0: Ah. Sa tayo, sa kito, mag-rigi man na. Diba?
2: Ah,
0: oh, rigi.
2: Hindi na sila magbuot, kaya wala sila kabrot.
0: Ako na! Ni, pero ni tabok mo daw sa dagat. Ni tabok ikag buhol pa daw dilig Cebu. Ay, nako. Unsa may matambag ni mo ani atong letter sender. Murag, sa gunso naman yung panghadlok nga itong mga kuan din ni Oy. Mga letter sender. Oo. Unsa may... Ay, kung gatuhog kag inana.
2: Naagi na sila, Richard. Mutuhog man tao sa tingin, pero naagi na sila. Naagi na sila.
0: Maupin.
2: Kanaro bang gahi mutuhog? Dito na ba napakit-on na ka ng sa last part na sa pagpagkabuhi?
0: Di ano noon, no?
2: Oo.
0: Kadlok sila, ano, eh. Magaling mutuhog ko na.
2: Sa mga sa tingin, Diba, nagingon man ang Ginoo nga na sila lagi panglabay sa kalibutan nga wa mahisagol na to. O mahisagol man ngayon na to, dili na to makita, diba?
0: Walang ato ang ginaingon nga? Dili? Dili ingon na to o not like ours? Asa sa duha?
2: Maura na sila.
0: Ah, maura di ay.
2: Maura na sila.
0: Pasay
2: na. Kanyang mag-return, pero usaragin ang tumoy.
0: Usaragin ang tumoy. Ang iya, ha? Ay! Nasipiat pa sa ilo. Ah, okay.
2: Sige. Muna nga, atong tagahan at pagtagad karoon ng atong letter sender nga si Brad Alan.
0: Mm-hmm. Alan, paminaw Alan.
2: Kung hindi mag-ginig ka mong hawa sa balay nga imong iabangan, kung nasama ng imong reliyon, ikaw na, i-pre-over ng balay nga imong ikuyan ka ng hubot, yun kapag ampo, yun. Morgan ay pinaka-bugat kaya hinagiban sa tanan. Ang bugat o hubot na pag-ampo yun.
0: Na, paminaw Alan, intawon.
2: Para malinawan na mo kay sagrado ba ya ang hubot o pag-ampo ba ya di Jersey? Sa mga man taong sa day, pero naagid na sila. Naagid na sila. Mo na nga, usar gid na akong ikatambag mo niya. Punta ninyo ang inyong pagampo o i-pre-order ng kinayanan nga inyong giabangan karon. Ang kinatibok ang suot niya, ipagpuanan niyo na. Kung sa man ang imong reliyon, hindi ko kamano, sa man niya, punta kay gikinayang man din niyo ang hubot o bugat nga pagampo sa atong kaisat ang gid niya.
0: Pero bitaw, no? Yes, po.
2: Mora gina siya.
0: Nga, karon kay murag, nag-uol mangod po siya. Actually, nakabantay ka dito, kuhan nga, niingon siya ba nga, nag-uol siya kay tungod, wala mangod. Kinanapit kagkwarta, mabalin nga, kinakagkwarta. Nag-uol siya, ana, isa sa rin yung kagulaan niya.
2: Gani man, pero, kung mahagin mo ang imong pamilya, radalan, ayan na nagbalihan ang kwarta ka mawala, kaso kaya kwarta, mabalik na na.
0: Kasi
2: abatid na inoon, o, ang kahadlo ka na nila o mag-host o ka ng dako nga problema. Sa akong nga limo na, mas nagot anong kagkatuuno ni noon.
0: True. Kung usaban na may mong ipek.
2: Kasi mo diya, dumalang yun ka butang ang imong buhaton, buhawa ka or dili. Kung dili man gani ka buhawa, tumala tong gingon o kanimo ka sa primero nga opsyon. I-play-over ninyo na inyong ipoyan o niya, ang ikinang yun. Kinasingkasing og ugot na pag-ampo gid ang bagay na tong buhaton. Pag-isingin ang inyong pinayaran, kung ako nag ikengon kung unsa man ang imong reliyon, buhata ang gikinahanglan na tong buhaton.
0: Yes! Para sa ikaayo sa atong pamilya. Ayan.
2: Gani sa imong mama, imong anak kung imong asawa, iparamdam na ni ana. Dili ka mabalaka, ana. Okay, bisita kayo pag mag-uutog kwan ba? Sa kung problema na kung nuna na firme. So di kayo, basta kung ano nga kasuuna na nun. Nangayawat ka sa duwa kadawang ngayon mong ikuan. Mas manakaan ka pa yun noon kung si Bako kung sa'yo may tabo sa ilang mentality. Di ba? Kalaman siguro, di GRC.
0: Salamat!
2: Pag-replay ko sa tanan-tanan, ng mga callers, ng viewers. Hindi na lang nag-usaw-usahon. Happy birthday sa akong pagmangkon nga si Christian Natalie Pointinegral Lacan.
0: Happy birthday! Happy birthday!
2: Nanginawad ko nga lang nakagyapon kanunay nga nag-aampo sa tumboy nga Diyos. Padayon lang sa pag-eskwela o ban sa tanan akong mga pagmangkon. At isang mo kanunay.
0: Yes.
2: Okay. And most especially kang Lorna o kang Judith na ang wife na nanginaw ka rin sa XFM.
0: Alright. Exciting! Thank you kayo, katropang James, all the way from Samal Island. Katropa mo!
2: Exciting!
0: Alright. Kinsa pa may nunay matambag sa itong letter sender. Karong hapo na. Hello? Gani, wala hi pamantang November nga na naman. Anong nangyari?
1: Ano naman eh?
0: Ano ba? Ano ba? Ano
1: na?
0: Ano masasay mo?
1: Ang takot ay nasa isip lamang. Napitay kanta lang, ana. Ako siya naman di po katuig niya lagi na Sara, pero wako naka-experience nga. Mayingon, ana. Sa ako mo adere primero gani kita kung gipoy an katong karaang balay naguba na siya sa audit ang balay sa mga kuhan ya karon na usab naman ni pero dito ko maka experience katong dito ko sa gipoy an sa kong mama nang hita ko usab ito sa sala ni natin ang ako mga isuon na birthday din si mama tuwa sa iyang kwarto na piskusina ako dito sa sala pag tingog yun sa relo o alas 12 sa gabi eh. Inga ko ba kay ang manduaan sa kong mga pag-uman ko ni pangbungkab. Nga, ako nakita kay tulod yung kagagay ng bata nga. May sinina. Hindi kayo sila buhok. Murag mga yamog sa kadlaon. Di ka na po, di may ipuganahan itong masuroy. Naayin ngayon na ang ilang electric fan dito sa kapwarto nila. Kung andar kung may napaandar, way nakupupar dito kay ang anak sa pagkaulitaw kung sa ako ang bayaw, doon naman ako sa siyudad kinag-iswila pa matugali. Pero na human na, dito ko maka-experience na nakagidi ay mga anak. Pero sa ako address, amo ataon, aloe sa Ginoo, wala ko ka-experience sa anay. Lima, siyam naman yung katuig na nag-inusara. Buya-buyag lang. Ako di man dito pumutog, ingon anak, pero na-experience na ako na sa laing balay. Nanginig ko ganahan mo, sorry. Na kung dito din yung dapita kong sorry mong galing ko, di ko ganahan mo ida.
0: So, dili ka ingong, pero pag ikaw raisa, dili ka ingong madlock. Oo. Mara, dila ka gusto balik ka to. Oo.
1: DJRC, kanang saloy kang sige na wala naman taon dili.
0: So, motoog ikag mga
1: ina. Ato kong balay nila ni mama. Napasita kong kahoy kani Apto.
0: Hmm, naasa naman kahoy rin, gisugnog na ninyo, anak.
1: Ay, nakakutol. Nakakutol din ang kuyan, kung balay daw. Na ang kato ko nung nagpuy at tamda kong kahoy, mao ko nung naanganaanap po yung puyo o vanilla.
0: Ni uban nila?
1: Kalito ay kay inay, mutukar lang ang radyo nga, way tao. Ay, ang batlang tugkan, bugubagubag mo, ulit ko sa amo. Kaya may nasakit ko nga, ni puyo ko dito, dua kabuan kapin. Mm.
0: Ayan.
1: So, ang ako lang nga so, mag-ampo lang dito, depende. Wako ka pa, unsaw na pasulbad kay, puyabuyat yung taon. Malinaw na nga ko pagpuyo.
0: Sa karong wala kay na experience nga susama ana miss.
1: Wala dire sa amo ang wala taon pero kabalay sa ko ang mama na highway mo ganito da pain dito. Highway ay nan balay jud kapada sa bagyan.
0: Oo.
1: Na naka experience gid ko. Ini ka sa garang ita po. Yung pagbunta na ako, ang mga duwa sa kong mga pag-umakon, hipo, sir, aman. Kung siya nabungka. Lagi, nagiduwaan din siya pag pagkuhan niya. Iyon ako nita na ba? Yung gusto ko manawag ni mama, di lang ako ba di mabuka.
0: Sa kadlok ni mo.
1: Ang tag niya nakatog ko. Kapag mata na ako kay manipos ako sa nagkalat. Kung sabi nagkalat niya, wakman.
0: Ayan. Mm-mm. Kanaasan. Mm-mm. Anyway, dito may nadlok na ko. Nadlok na ko. Oo. Usa may ma-advise mo ron kay usa may ma-advise mo kay Alan bahin ni ini nga medyo ang iyang tibok pamilya naguol na manggit sa kahadlok. Apan siya na problema siya tungod kay wala siya ipang down if ever mamalihin sila niya di man gud yatag sa lang lady tong ilahang gibayad. Ah, hindi lang
1: tingali oy, bahala ka kay lang ang balay inyo kuy. Ano basta malinaw?
0: Safe pud ang pamilya.
1: Ma-trauma ang bata, ma-nervous na imong asawa ubang ana. Sa una lang. Atako sa problema.
0: True, mga ataki pa na, di mga atakihon pa na.
1: Mga gani.
0: Oh, anyway, ako thank you.
1: Di ko ganahan yung lahat na dito.
0: Oh, basta na din na, basta ka nang naka-experience na ka din, medyo ka ganahan yun. Oo.
1: Oo. Hindi na ko makatagam?
0: Mm-mm, makatagam. So far na ako, honestly, di ko talawan man po. Di ko madlo, amot nga na. Anyway,
1: okay lang mag-ay ko diri yun.
0: Mm-mm, di ka madlock diha. Sa ikaw ra isa.
1: Hindi na iwan. Kapit na 14 years nga nag-inosara kayo dire sa mga
0: balay. Grabe ka dugay na po na nag-inosara ka, uwe.
1: Sige lang. Ako kaubang iling na yung taon dire sa loob na nang iroog gawas.
0: Ha, basta importante na yung mga balibuon. Ay, anak ba? Basta na yung balibuon, okay na na. Anyway, Miss M, thank you so much. Dahil salamat sa pagpamina o pag-atang sa itong programa X-Rated.
1: Bahala ka, Mayra.
0: Oo, oh, kaya na. Morang ito yung ma-advise niya sa iyo, ha?
1: Na ay peace of mind.
0: Correct. Miss M, katropa mo.
3: Exciting!
0: Balihin mo, glayang balay. Abangan, bahala o gamay, basta walay tiaw aron malinawon imong pamilya. Ingon ni Angie Remo. DJ 24 hours man ang pasil halos tao diha dili matulog dili man nakadlukan sa dili ingon nato hadlok ang buhi diha tinuod ato pilang buhi pero di man ta kabuot sa gibati og experience Marvin.
4: Ay,
0: ah, mani kinabuhi Marvin. Kasi sila'y naagi sa na-experience. Ang malay ba natin? Wata ka ba, Marvin? Hello, may hapon! Insa man inaasa to because linya o taga-asa.
4: Iman eh.
0: Saan-sa?
4: Iman.
0: Sige, Iman. O sabay itambag din mo sa ato ang letter sender.
4: Ano itambag ko yan?
0: Hmm. Ano siya mga eh? Putol-putol man daw. Saan naman yun? Pero nga sa signal. Ana. Shout out DJ watching and listening from RE Glass Calabian Leyte. Exciting! Gikan kay Tabarera Edmond. Hello, Eman. May nga pagpaminaw. Klaro na ba? Sige daw, storya daw.
4: Oh,
0: okay
4: na.
0: Ayan. So, kasi matambag mo kay Alan. Bahin sa iyang sitwasyon karon nga medyo hadlok-hadlok naman gid siya. Ay, nagamay.
4: Hindi siya nga, madlok eh.
0: Oh, di siya nga. Sige. Nga naman.
4: Ang ganang kadlok sa tao.
0: Nasa huna-huna na, ana.
4: Huna-huna na kay... Nabibigyan sa kanta. Ang takot ay nasa isip na.
0: Oh! Ang title, ana? Ang title?
4: Ang takot ay nasa isip na naman.
0: Ay! Mahudong ka. Doon. Hello? Grabe.
4: Oo lang.
0: Oo. Ano naman. Sige, so tiyan siya usay angay niya buhaton. Kaya actually, nag-uun siya, kaya kung tumano niya ang kahadlok ng gibati sa iyang pamilya, nag-uun siya asa mangitag pang down. Kaya di naman gano'y ihatag sa iyang landlady katong una niya na down ba niya. Bago bang gano'n silang puyo. Ang pangunta naman ko din he, Emine, ano ang gagawin? Sorry, buhaton niya, ani.
4: Ano niya rin ba siya?
0: Salamat kayo, Eman! Dingan salamat na kayo, shoutout, Eman!
4: Shoutout ko sa tanan ng minaw ko.
0: Ayan, dingan salamat. Shoutout ko sa mga naminaw. O bangwa naminaw. Huwag mo'y apil. Katropa mo, Eman! Katropa mo!
3: Exciting!
0: May isa si Eman ba? Dito lang advice ba? Wala kang istorya. Short, ano lang yun siya? Short ba? Pasyarag ko sa mga bro sa CAF 7 members Cebu City Chapter, Ma'am Cristina Cañete, President Chapter, gikan kay Dante Belandres, Angie Remo, may unto sa imo niya, may hapon po kay Charlene. Shoutout ko kang Uncle Tata and paborito na Piper from Cebu Evergreen Memorial Park. May hapon, gikan kay Charlene. Wendy Harley, shoutout kay Brial Diguma, pinaka-manyak nga driver sa PTMS. Uy, grabe! grabe po na. Shoutout ko, Kobe, sige, rami paminaw din sa Bukid ba? Kana, salamat sa pagpaminaw. Hello, maing hapon! Kinsa ni, yes. Kana, so yes. Kinsa ba ni?
5: Si Marvin ni,
0: Marvin, ang sa may machika ni mo. Sa ato ang letter sender.
5: Apat ko na siguro sa correct. Hindi na ginapod ba? Bahin na sila. Eh, sabit ko lang kami ang may tatu na. Sa iyang anak. Pag ilap na ito dito.
0: Hindi na makuha.
5: Hindi na dito sa kabilit ito lang.
0: Dito, nabain anak ay.
5: Oo. Ang para ko ba? Ang anak mo para ko din. Kaya ang kaan ko din ang problema man ka, ato di sa dita, pangita yung kilikanan. Ito. Kay, ang ilang advance, hindi naman ito makuha. Ito mata sa lahat ng ito. Dito, sa impact, sa dito sa iapag ng Diyos, na may kumpang sa ganyan, sa nakita. Dito sa sila mga. Wala ito ang kami mga tabo kung sa iyong tao, sa iyong ano.
0: Eh noon, huwag itong pag na may tabo, delikado na. Huwag takabaw mong bot? Oo, huwag takabaw ba?
5: Kaya pagka mong bukod, pagka mong lihok. yung pagkakaon pa, nakatayong hawa. Ay, ayaw hinatan na. Pagkong makuwabo ko anak. Kapitulaan dito ka, hindi pa kasi yung mga pagkakuyo. Pag-iira itong pagkakuan, kaya lang ito problema natin.
0: Correct. Ora to? Muli na ta? Muli ta, ay. Muli ta, ay. Husto. Actually, no, husto yun na nga, ay raguhatag na yung mahitabo. Oo. O, safety ang unahon kaysa kuay. Kabawa, ang ayaw mong problema, gudin higod. Ang iyang ngingon, manggod niya. Kasi daw, ba siya kwarta? Saan siya kita kwarta? Pautang ka ni kuay? Kasi kuli utangan ni Razor. Eh, doon naman gudin.
5: Yung hulat ko siguro po dito ba kung bago ito yung mga nagkita.
0: Ah.
5: So, kaya hindi mo siya pagkita ko.
0: Ay, mandiri nga. Anong siya dito siya ka, di siya makumbinsi itong kaya. Wapong gano'n siya kita. So, wato ang baba niya nga makakita siya. Correct. Anyway, salamat ka ayo Marvin. Naka-shout out Marvin. Sige go.
5: Siya sa tayo nag-shout out Bernie.
0: Ayan.
5: Sa XFL.
0: Ayan. Thank you.
5: Kay Juma. Kay Kanara.
0: Ayan. Thank you. Thank you ka ayo. Thank you, Marvin. Katropa mo!
5: Exciting!
0: Erica Clarion, good afternoon, EGRC. Pa-shoutout, Chinita from Osama City. Ron Libre, hello sa imuha diya. Ron Libre from Our Pression. May kunto diya, DJ. May kunto po sa imuha diya. Uy, kabuka. Kanakabakanti man si Ron. Pa-shoutout, DJ Chinita from Dawis, Bohol. Ikan kay Gaudensya na puod. Alan, hangyo alang imong mama nga dito siya mapuyo sa ilang balay mentas wala pa mo'y kabalhinan. Ito lang sa daw, Alan. Pamino kay Charlie, no? Basahan din niya sa comment section ako. Ayaw lang mo. Gisaba. Ayaw lang daw mo sigsaba diha, Alan. Masisipo na mong saba-saba, Alan. Ay mong sabasaga, mabalhin mo og balay, kay basin mo uban ang white lady. Ay, ano na na, di ay pabakabaw mo uban eh. Basin itong baka impaki siya, no? Inana na na, Doc JJ. Basi, di lang ka magsaba, baka basin mo kapin siya pag...
6: ay, saba ah. Kamali ang kao, tatiri ka ba doon kata sa white lady? Basin mo kung mag-impaki siya sa'yo, malita.
0: Ana. Kabuin. Ayaw nga pa paghawag yung sa balay nga na yung oo, may mga liungan na to. Ayaw give mo pagsaba-saba. Kaya matod pa ni Charlene, muuban ka ng ungo ninyo kaya mag-impakisad na siya. Pwede ka na, hindi mo maghawa to ng labas siya kaya aron niya madaang basa. Kailangan ko ito to, Charlene. Ay, kumidyan lang ko na to, Charlene. Kaya na yung muod ka ba? Ay, DJ Chinito, regards ko ni mo. Shoutout ko sa mga git. Magangit. Jonix Buhay Tulin. Montemayor Gilbert, hello po. DJ Arsigal, Montemayor Kandugay, Barili Cebu. Barili Bantay Dagat. Ha? Katawas, Charlene. Sabak na, Charlene. Nakatawa ko sa mga ingon, Charlene. Tawa ko kung anik magsaba-saba. Kaya basi daw makabaw ang white lady ba? Bantayanan kaya basing mag-impaki una. Ayun eh. Huwag pa yung una, balhin. Tama sa ka, Charlene. Lodi ka na kay Charlene. Ayun. Tama sa bitong. Ay, pagsaba-saba mo, Alan. Okay, baka hiling na. Maguna pa nag-book sa inyo, ha? Hindi ko agit over. Di daw magsaba-saba. Oy, Alan, kaya ba sinong muuban ng white lady? Mag-impacking una. Katakatawa lang ako ni Alan. Pero nag-uulbe ko para po ninyo, oy. Chinita, shoutout ko, B. Sige, be. Shout out ko, be. Sige, rami paminaw dili sa bukid ba. GJ, J. Buagas. Hello sa inyo. Shout out ko, Toto, boss. Og boss Nono, si Opaw, og si Litoy, og Budok. Kuya, huwag mapanganin nyo, eh. Ano siya? Col Totok og boss Nono, si Opaw, og si Litoy, og Budok. Taga-adlaw taon ni si paminaw ni mo. Ay, ganaan ko si mga pangalan. Pang future uncle. Dili sa bukid. Ah, nga bukid, o eh. Ah, nga bukid ron. Bukid sa Bohol, bukid si Bo. Sa Negros ba ni Onsa? Okay, ah, maabot na itong pagsibya sa Dabao, sa Mate, Samal. Maabot po ito sa Tagum. May mga kabukiran di. Asan ni nga bukid man? So, tayo daw ko, babe. Kinahan ko anong sound effect ni mo nga. Dahil nga umu. Mag-naigan. Shoutout me diri sa magangit DJ gikan kay Rec Maruta. Ayan, hasa ni ti Big Castevez. Sige na, kakitaan siya. Nara siya sa watch. Shoutout sa imo Revens Azide. Hello sa inyo ang mga nag-view sa atong live. Ay, kahadlog. Ano yun? Yung bawat man akong bulbol. Buhok! What naman, oh. Kapanimbawat, bitaw. Anyway, it's DJ RC's advice. Alan. Ay, naku, Alan. Ay, tama po nang giingon sa uban na tong listener nung ayaw watanga. Nga, doon ay may tabo nga di maayo. Mata ni Ingon no nga. Mata ni Ingon nga dili ka na tinuod. Wa mo ni Ingon nga saran na guni-guni. Ang ato lang din ni nga ma-make sure nato nga safe ang imong pamilya. Ayaw hulata nga sila mulihok na. Alan Paminaw. Matod pa ni Ilinito Umano Limuran Tohino. Pwede na sila i-chat. Ha? Matod pa ni Ilinito Umano. Pwede na sila istoryahon. Dili lang sila hadlukon. Bogit. Bogitan na Ilinito. Ama ang ungo, patanan na madlok. Abi ko makita madlok ta sa ungo. Ay, ang problema, wala ganyan niya Elinito. Si, ang pamilya ni Alan, hadlok ta na sila kay Ada kapakita sa mga not like hours. Amo ka nang gusto niya ipatambag, amo na mga itambag ni Elinito din ni Dok JJ. Di lang daw hadlok ko ng ungo. Kaya ano nila baliktad na yung letter sender ta na. Uy, nagi ko kasabot. Ara pa mag-advise nga hindi daw paghambala ng ungo. Kaya baka maupo daw sa ila kung din sila mabalhin. Ang isa ka nag-advise, hindi daw pag ano, pag-istoryahon lang gali. Kaya aron daw di na madlock. Bawagin ta na ni mga advisor ko. Ah, utro, gita na nga advasainan. Kakapoy, gita na nga ubra si Ning. Anyway. Basta mo. DJ, nagtanaw ko sa live ni mo. Regards ko ni mo. Ah, sige na ba? Oo, sige. Wala mo ko ikong oras. Uy, na po dali. Nakong pwede mo daw itong caller. Ugma na po. Ay, di dahi. Lunes na sa. Pero pamanidagan ni viewers no nato nga. Pahuman na ta. Kasi mo rin gina kong maingon sa imo, Alan. Ayaw huwata. Nga doon ay mahita po sa iyong pamilya. Tinuod, matod nila, dili lang kita ang anaa din yung kalibutan. Dili bot pasabot na di nimo makita sa imong mga mata. Dili bot pasabot na dili nimo sila madungkan. Wala sila sa palibot. Ayaw huwata, Alan. Nga mas mubugat pa ang enerhiya. pwede nang mapasakitan ang imong pamilya. Busaanan. Lihok. Lihok Films. Moto Alan. Lihok ka na. Kabaw mo kung anap naipit ka sa kwarta nga partner. Pili ah. Sa kwarta o sa panahon nga imong ilikay sa dili maayong sitwasyon ang imong pamilya. Naragid na ni mong girl. It's up to you how to protect your family. Sa pagkakaroon, Alan, wala ko'y laing maingon. Huwag kang lumingon. Kung lumingon ka, akin ka. Ayun lang. Alan, Alan. Alan. Hanapin mo ko. Alan. Alan. Hanapin mo ko. Wala si Alan. Advice ba ko ani nila? Adoko na nung kung sa muna. Mora kong maingon si mo Alan sa pagkakaroon. Wala ko ilaing maingon. Shout out daw sa Mantalungon Dalaget. Gikan ka nga Dante Belandre. May pagpaminaw sa inyo ha din sa Mantalungon Dalaget, no? O, sa mga naka-experience og sama ni ini. Mahuwat pa ba mo? Nga kitkiton? Ay! Diba? Mahuwat pa ba mo nga kitkiton mo din ha? Umulihok na lamog mo hawa. UGRC! Dili, diyo ko mahadlo kong babae ang ungo. Tila raman pag unay. Ayaw, sad. Saan ang tawa mo? Ay, grabe naman sad ni. Bayain tawon. Otro mo ungo, tirahon pa. Mutira mag-glass ni si Lito. Ay. Kenneth, may pagpaminaw din. Naminaw daw siya karon. Ah. Ana, nindot na. Pero naminaw ka, pili sa glanta. Oh, nindot po daalan nga ang pangan kay Rambulo nimo. Anal. Piso. Uy! Kapuya nimo kagawad. Kamudya. Ay! O na ko, ikong aras mga katropa. 2 minutos, una mo abot. Umutong-tong ta siya. Kapuya sa anal. Uy! Tarong-tarong na ba kong trabaho dyan? Christian Amudya, kagawad. Iwa naman ko igong oras. Ako ni Masan, okay na DJ, og maungo, padulong ko nimo sa imong kasing-kasing. Ah, ako naman sa punoan. Ako mang gadili ko karelate ani ato, letter sender, kay dili mong kukuhad lukunan nga tao. Ah, bahala ka niya, maungo. Wala DJ, na bata din na. Ay, tama din, ay, bahala ng bata, basta wala sa kuntiyan. Mauragin na. Okay, wala naman kung igong oras mga katropa. Dahil salamat sa pag-uban-uban sa itong programang X-Rated Horror Edition. Wapatay ko, ano ni, wapatay. Wapatay, November, wala na, hinadlukay na. O, sana kung kauban din sa Pikas. Pikas Lawak, katropa ng Joke JJ, thank you. Same-same, nagkita Christa, kagawad Christian. Di daw siya hadlokunan, pero hadlok masakitan. Ay! Alamig yun. Ay! Sa ito mga kaubanan, sa mga istasyon nga naka... naka-hook up din niya. XFM. XFM.

0: tabuknya sekar sada. Nalik siya sa jeep. Ang nabali ang iyang pa. Pinala siya sa ospital. Unya, ibangutana siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man ang imong ipangutana, Doc?
2: Exciting!
3: XFM.
2: XFM.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santown Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santown Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usaka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay katulong na akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, call the doctor.
4: Nangita ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoots sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page, My Photographer.
5: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time. Ipakita sa...
6: Hala, happy ka akong shooting. Pero ang saan man eh, wala akong ikagasto.
7: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Nga naman, unsay na adik to?
7: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
6: Ha? Tinuot? Wala yun?
7: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
6: Salamat kayo day ha. Mwato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
9: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakip na sa kasamtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Sauna! Pugi kayo, yap! So, kan ka naminaw kong XFM? Kwartahan ako!
12: Wow!
11: Napagi kayo, yap! Lisod po, nagmamayot ko.

0: FM.
1: Ura! Asa maning bataan eh? Ura!
2: Pagtaman!
1: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
2: Okay, sige!
1: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
2: Sige!
1: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...
2: Diabetes! Exciting!
3: XFM.
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko ang pagsalig niya.
5: Ang bata rin mo, gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito. Gonsay pa nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din na lang gud-gugod. Kalipay man ako ni.
5: Ahay, ang bata rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagad. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan lang pamatik sa akong mata. Di na magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premio D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Pag inaw mo premium D3, ragyan na kapalagsik na ko balik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kaya kung paminaw niya, murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumahan ako premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
14: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like you. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement from Ehimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Stong, nagpilay niyong gasolina?
18: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Pulog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In, pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan ug bata.
3: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong kong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo maruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, niligid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-malay o dagang salamat.
4: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Importanteng sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata ug sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunhuran ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Maminaw ka sa XFM.
3: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
2: Kumaminaw ka sa XFM.
3: Apa, sa dihang, sukan ko naminaw kong XFM, saan man nga. Diba, buha po pa'y tigre? Hindi ka ba't din, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.

0: Jumpa. Exciting.
1: Apa, Arjek?
2: Ah, macam mana, Kapitan?
1: Eh, tago, ke? Na ibu hang teacher ning absen terbakar.
2: Ah? Kapitan, tago pun. Aku ginan ni absen ko.
1: Oh, kaya naman.
2: Alangan, ako man inan na matay na ka.
0: Exciting!
3: XFM.
4: Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlin, Ochia, 55, Santander, Cebu. Nasiyot akong bumod, piging nasiyot. Nangyong akong mabumod. Kasi kaayo to, dinong akong Santon Plus lang. Marti akong dumintin. Maayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, kaya ako kayuhan sa ating lawas. Ako dito'y isatabang sa tantang lawas ang Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Neil Caniero, nag-asit yung pagakpa, Barangay Bungabong, Antuka, Labaw di Oro. Sa akong pag-test atong niyagi, duha kabuan, taas kayo akong sugar, rani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, niyagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na, so dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, umikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phyton nutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clariskin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Esel Kompletado, Balo Panteke. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig po sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usap ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni inyo.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Sister Pain.
6: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon, oxis the pain. Para dire-diretso ang trabaho. Kahit dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
8: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka kwak-kwak sa imong buhok.
9: Hi, Monila ay karon. Gusto ko magpasalon pero shoot man sa budget, oy?
8: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba? Buha pa kayo kung buhok.
9: Lagi, taman rako sa ibog, ani. Wapa kaayo ka sa imong buhok.
8: Girl, barato na kaayo ni oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
9: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
8: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
10: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
11: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
10: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
11: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
10: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please? Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
12: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
13: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Ilion Shell Mobility Station. Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
14: Kung ikaw mga kita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
15: Minaw ka sa XFM.
16: Par, pakuratira ko ng imo ang mama o papa nga. May pasaridyog ka, bisang wakay sulod-sulod.
17: Exciting!
15: XFM.
17: XFM.

0: Ay, sa bukan ng mataa, oy! Ikapugong pa kita. Mami, bangon sa gundiya.
1: Ay, samok-samok ba? Patugong pa kaayo ko. Ikaw na sa gundiya.
0: Ay, sa bukan na napulipatan na sa bukan ba? Oy, on siya man! Sa bukan niyo mo doon, oy!
2: Na, Morten!
0: Sus! Asin na po? Oh, na! Nanuman!
2: Kami

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Okay, kung pasalamat sa Santong Plus Gold, thank you, mga good sir. Hindi ba akong binulan niya dugo? Dugo na po, nabalata ko sa ete, batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko, Santong Plus Gold, sa akong pagsulay sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, adunay albio akong pamati. Unya, normal ba akong menstruation?
0: Santong Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon ko. Parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Hindi na ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskuto ng ahente sa lawas. Santong Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santong Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mong gustin. Malunggay o soya, ang pangatanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why daily lang ni paborito na ako hasta ang akong tingbuo pamilya ka Santong Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Ito ay 4 anyos. Taga Bukidnon sa kamikaniko. Okay na rin kung nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang ugabong-gabong na apaging pagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle. Labi na sa linya sa kuwang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kibintay. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na itong pagabong-gabong, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungkol sa paspas o hapsay nga resulta. Mao ka mo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kadaadlaw yun kong nga nag-take o Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Santong Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, katag antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santong Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Santong Plus Herbal Soap. Gamit na. Santong Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
9: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Di pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain. Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santong Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven ug made in high quality ingredients alang sa lamian nga pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, kalahata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa D&B Bake Shop. D&B Bake Shop. Makita ang D&B Bake Shop sa Barangay Aglayan, ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan, ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, D&B Bake Shop na.
11: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings, and time bonded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
12: Produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortic. MEP Pharmacy and Kay Real Pharmacy sa Manolo Fortic, Bukidnon.
13: Likayi ang paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mukonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Hi! May pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin pero ang sweldo hagbay rang nilayas.

Unsa ba ni Eva? Kaning na siya mong kaid.

0: XFM.
1: XFM.
2: Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, nga ay mga bugong doa kabuong marag na kogoko sa tao. Sakit kayo, tapos nga tikwa atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, nilahingay na siya, magkamene siya, nagkawala, ato nawala na yun. Mga ganitin na kanibdabis na kinawala, magod, basta ka ako sa lago kung matistimunin yung alanga, minut yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one sa presyong mag-aalala.

0: Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call the doctor.
4: Mabibili sa mga butika. Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot of Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hala, happy taong June. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
7: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Nga naman, unsa na adik to?
7: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
6: Ha? Tinuot? Wala yun?
7: Oo, naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
6: Sa lahat kayo day ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre kanak-kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
9: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
8: Unsa may akong gamiton, boss?
9: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
10: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station.
11: Inyo tanang katawhan sa Malaybalay, hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagsaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo ng baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatuman. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong himutan diha isip City Councilor. Kung ako maling kamo, nilipid na ko pagyason ang inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
12: Sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Sa una, wagi sulod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM. Daghan ang sulod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko ti Horam ni Slasto. Exciting?

0: say kalahian sa una o garon.
1: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban da yun.
0: O niya, garon?
1: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukon sa basig bayot. Exciting!
2: Ang natunuan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Kuya, Pakel, Lumawan. Kaming akong country, 1976, kami siya nagsugod. Dili na lang siya maayo ang antibiotic na o nga dito nagpapaingon sa Santon Plus. Kasi na ko, kanang sa una, hindi ko katulog doon. Dili mo nang na akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Oy, nanong gamugot mo na yung mong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
0: Nanong man?
5: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
0: Mali na nga

0: tunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Magbibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating! Babalik-balik lang? Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa pre-

0: kilala.
1: Ah, sa dahil sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag-sure da bay? Nga no good.
0: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa dahil kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakaningnot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa ba'y, ang Craft Gold pwede sa gamitun pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa bilhi sa dili pa nimo isabwag o ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamo. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Craft Gold ba'y?
0: O ba'y, ang Craft Gold affordable pa kayo.
1: Salamat sa kasayuran ba'y. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mupalit ko Craft Gold. Arun sad, makasakinan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Craft Gold na ta.
3: Produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Balay-Balay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
4: Importante nga doon na kayo numero sa mga emergency hotlines sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Mau na diya, madi. Magsigingong diet. Unya, magsigir po nung kaon. Excited.

0: Good morning, Pader.
1: Oy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oo, oh, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sininan ni mo na tanan, Pader?
1: Oo, oh, oh, mga sininan na ako ni tanan akong gipanglabahan.
0: Time sa... Kana unsa man na siya? Bra lagi na o kana pante? Oo, napajod mga sinina o. Oh. Halos pang babae. Dawat na ka o labada, Padre?
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
5: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
6: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
7: Ako si JR, taga Bilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingi bla.
6: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balik sa mga butika sa inyong lugar.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gibka Subangan. Isip ko sa ka-cyclist, pero gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta mo bigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko tan.
1: Dili na lagi.
11: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
1: Sa muka, oy.
11: Dung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
1: I'm tired. Stress.
11: Dung.
1: Oh, sabagay.
11: Nagoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni-o, imnani, arong ganado ka? Sige na.
1: Turbo?

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Hala, happy ka kong shooting. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
2: Ay, mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman. O saan na addicto?
2: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot? Walag yun?
2: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
1: Salamat kayo, day ha? Mawag ka na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
4: Aron malikayan ang sunog, ipalayo sa mga bata ang posporo, lighter o kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances o charger usa mubiya sa panimalay. Likay ang overnight charging sa inyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Hoy par, pakuratera mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po, sukan ka niyan to? Sayang saat? Hoy, wagay na to man.
7: Exciting.
8: XFM.
9: XFM time is 5 o'clock. Time check. Brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: premium DT copy mix. Okay kaya akong pumatidyo. Itong mga kawayan ako na senior citizen, hindi na nagtuhod siguro. Sulayin ninyo yung premium D3 copy mix. Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini. Kaya nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 copy mix. May vitamin D3 ka pa.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Magbibili sa mga butika.
4: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Doon na nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtong. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap line usab na produkto sa Yes to Health Incorporated.
5: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Vitamin C.
8: Bago ko adto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
9: Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot og klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
10: Stone, nagpilay niyong gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: halah, naon sa mga akong multigab ng lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Mayong adlaw,
2: kag-ingon
3: ang tanang katawhan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung kanang pagapuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya ko imutang diha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, dili nako papyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagan salamat.
2: Sa kusog na pag-ulan, mamahimong adunay dagkong bato o pagdahilig sa yuta na makababag sa agian. Kung ikaw na trap sa midahilig na yuta, paningkamot sa pagkamas pataas sa labing daling panahon. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Bar, pagkuratira ko lang ibang mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsigi na kag sop-sop og chupon.

0: jumpa. Exciting.
1: Unsa man ang imong pangutan na?
0: Unsay Spanish.
1: Sa unsa man?
0: Kanang the boy is running.
1: Kaysa yun rana?
0: Si Katabi.
1: Akuan? El Niño Miso Toy.
0: Exciting.
2: Ako si Jubilin, na ako'y Gueter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sunod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami mindi ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin na ko, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra bigyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, slay ang ka epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
8: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo kung basing naayda lang ang virus ba. Kung kabigid ko na tumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Jenny, usa ka certified Premium D3 user, testing it with you.
7: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Ako si Dolly, 50 anyos. Isa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh, di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasayirag sa'yo, aron maka-boundary. Kung saon na lang ang balon sa akong mga anak. Kung sumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Mrs. ayos buntan ako kay Mrs. Isa pa na, kung listen kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayirag. Pag uli na ako sa balay, makatag ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Kung sa paigulat ninyo, pag-turbo na mo, para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
4: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta! Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
10: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina dyan ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
12: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
11: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, perme?
12: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
11: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save. Kung
13: kalidad nga gasolina imong gipangita. Ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
14: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station. Ang mga produkto sa Yes to Health, Mapalitsa, Balansad Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
15: Palunga ang plangka o breaker sa inyong kuryente, pusa o mubiya sa inyong panimalay. Dikay ang line connections sa kuryente. Kini mamahimong hinungdan sa short circuit o pagkasunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Kadali lang, par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga, bayot ka!

0: sa kusina.
1: Oh, hala bugawa.
0: So. Di man mo dagan kap.
1: Hadlok ka. Unsa magkamubugaw mura magkagbayot.
0: Unsa man oy? Halanok. May aswang nok.
2: Mga katrupa, exciting! XFM.
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Hindi na kasiniyo. Hindi sa sabihin ang sibo. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kali? Hindi magkakapin mo gubayo. Hindi magkamatin mo kuduga na sa kagbalik katulog. Hindi malatini ka tuwid na din kung makapulog bayon ba o niya. Maayo akong tulog. Maglanggo na good ko. Kani ato bili man. Masa mag-inang sa Santon Plus.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Panganak mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Huh? Ma? Ikaw na?
2: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko nag-uben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Iintagli mabayad sa presyon mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Bahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

getting anxious to close. So thanks.

Thank you. Wow. Thank you. On vocals, Mr. Michael Bolton.

0: Thank you.
1: Thank you.

Mas se me for...